0: So, dire na ito, napakibahan ka sa Parvin.
1: Mm-hmm.
0: Yung biktima ka li, alinig parang yung sumag. Mm-hmm.
1: No.
0: Nagkatodra sa lugar, itarahan, nagpangusisa, at pang... Tungkod, kabla.
1: Mm-hmm. Oo. Oh, katropang friends. Gi-establish kita mga katropa sa aton linya on mobile ang aton patrol karon pagkadto sa Ibibagalon asa o Magalyon, no? Na-check pa naton mga katropa ang aton nga linya. No, pero mga katropa, subong kagapon yung tabo mo, no? Isa ka lalaki, nagkanto ko na sa barangay 6 to. Pagkatapos na abot ako na tipuhan sa anong sitwasyon? Binuno sa mga katropa, patay yung lalaki. Sa pagpanalawsaw sa aton nga team, mga katropa, gaubrani sa komisyonan, nagabulig-bulig bla, sa isa ka kapitalista sang isda mga katropa kag kagapon nag taliban arin sa katropang France. Katropang France,
0: oh, katropang Irwin, so simalik sa Victoria.
1: Mm-hmm.
0: Sige na ligara lini ka nabit yung mga sumag kaya ito din subo sa Nimelchor nga magbakal sang Kroto.
1: Mm-hmm.
0: So ang biktima nagkalabot na sa lugar. Pero ang specific, kaya nga na for away nga lugar kitira,
1: mm-hmm,
0: ang gusto nga address na natabon sa incidente,
1: mm-hmm,
0: is puro Pilit 2, Barangay 6.
1: Pilit 2, Barangay 6?
0: Kaya ka, oo. Oh, kaya
1: Gapon,
0: ka,
1: barangay...
0: information nila pa natin,
1: uh-huh,
0: puro ng ka, Barangay 3.
1: Uh-huh.
0: So, puro Pilit 2, Barangay 6 na dagali.
1: Mm-hmm.
0: So, katropa away, ting biktima, kagang suspect di ang biktima ni ingin kilala sa kay Del Martolos, ang suspect ingin kilala sa kay alias Joshua.
1: Oo.
0: Presidente ni sa Barangay Banago, katropang Irwin, tina-identify kini siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay isang natabo ni isabing incident,
1: mm-hmm,
0: ang biktima kay ang suspect, mm-hmm, doon ay malikon namin natabo ng commotion between sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya natin alam, magaling kapulisan, edo ang relasyon ni nila, doon hindi man dala amuna ba na kalapit pan katropang Irwin.
1: Oo.
0: Stay ongoing ang investigation ng Bacolod City Police Station 2 kung ano ginibi ang madalong karansyon na binulo sa suspect ang biktima. Dahil wala man ko naman itabong ang commotion and ano yung relasyon nila nga duwa doon. Hindi man sa ganit ko no, ano gid bala?
1: Palapit
0: gid ko no.
1: Oo.
0: Kaysa information niya nga nakuha sa Bacolod City Police Station 2, ang suspect niya kung ano katropa Irwin,
1: mm-hmm,
0: kagang biktima, doon nagsumalang, ay lang niya.
1: Uy?
0: So that, anay lang sila.
1: Aha.
0: Di, pwede tabalo kung ano may gadalagan sa pinsar sa suspect.
1: Basin tabisayo.
0: Kaya narin na lang sininga binuno ang biktima sa lugan.
1: Aha.
0: Kaya nag-resulta, gini sa iyaman nga kamatayon, katropa Irwin.
1: Why man nagbaisa? Yun lang yung sitwasyon?
0: Kamu na ang ambal sa ato sa mga kapulisan, no? Dito sila, ano, for more information and para matumod ganing motibo. Di, kung subo ni katropa Irwin niya, kung kung why may makita ng kapulisan ng motibo, di mahulog niya sa sasko eh.
1: Ay, sus.
0: Gawin mo doon ang sasko ng yung biktima.
1: Oo. Oh.
0: Galakat na. Diba sigurong suspect yun eh. Praning ko yung naguro ba niya, siguro na kargaman.
1: Hmm.
0: Kasi pinustaka niya na yung biktima eh. Patay gid.
1: Oo. Oh. Grabe.
0: Pwede sa karong katoparwin ang going ang first operation batong sa kay Joshua nga to.
1: Oo. Away pa malakpan?
0: Katoparwin sa pabing incident.
1: Wala pa sa malakpan?
0: Ang biktima ni makaluluoy man kaya may asawa ni siya kagang kabataan niya do. Anong panikabilog kabataan niya?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang siya kabata kaubra man dito sa siyudad sa Bacolod siya sa fast food chain.
1: Mm-hmm.
0: Sa link ni katoparwin mula ni Bala no? Kay mm-hmm, dito na biktima kaya ang
1: mm-hmm,
0: ang si Del Mar sang ano ni? Ba siguro country ping lang blast ang suspect out.
1: Mhm. Grabe.
0: Kaya mo ni sa karoon ng investigation sa Bacolod City Police Station 2 sa pagpumunad mm-hmm rin ni Police Lieutenant Conan Gadayan. Nakatrapari na rin, no? Paya, kita din na to kay Police Lieutenant Gadayan, pabatian ta.
1: Aha.
2: Bali, bisa mo nga, sir. Bali, bisa sir, kita ka pala. Ah, sa monitor sa barangay 6. Ah. I-confirm ko lang sila dira na siya sa barangay 6, hindi na siya sa barangay 3 o 2. Dira na siya sa barangay 6, puro pilit 2. Then, nga mo na po sir, bali ang victim sir, bali ano na sir, na-declare na ng DRRA mo na ano, kapag na RIB from the scene, amo na na-declare na wala na sign of life para sa team.
3: Okay, sir.
2: Amo na nila gano, nag-conduct pa kami investigation. So, na ano na mo, ang initial na mo na ang suspect na si alias Joshua.
3: Okay, sir.
2: Taga, ano, so, si alias Joshua, taga Barangay Banago.
3: Taga Banago? Okay, sir.
2: Kali na yung previous na siya na kaso, dira sa station 3. Very well. Okay. Bali, amo na update, sir. Bali, makandak pa kami sa mga follow-up operation.
3: Yes, sir.
2: And ongoing ang amon nga investigation para okay, ma-apprehend na mo niya ang suspect.
3: Sir, ang ano gini siyang motive, sir, man? Nga, paano niya tabo man? Nga gimuno, gin ang biktima? Dinali ng biktima, Sir Conan?
2: Actually, sir, bali, wala niya sa motive, sir. Bali, without apparent reason, kay daw ga labay lang man na siya na tabo.
3: Ay,
2: ay, suspect, okay. Sir. Bali, nakita niya na kwentuhan na sila. Na tabo, sir, na gumuno niya lang.
3: Okay.
2: Bali, may apparent reason. Gumuno niya lang.
3: La.
2: Sini ang biktima.
3: Ang po silingo ni Sir Conan, ano naman? Doon na saskuhan niya lang?
2: Oo, bali na naglabay sila, nagkuhan na sila sa dala.
3: Okay.
2: Na tabo, sir. Bali, pinduno ni si alias Delmar.
3: Okay, ang biktima. Jesus, oh,
1: grabe.
2: Oh, no. Eh, without any reason.
3: Amo lang gina, sir.
1: Mario Lopez.
3: Commotion?
1: Kapangabuhi ang tao.
2: Wala sila relationship.
1: Binuno
2: or,
1: lang.
2: No.
3: Ala?
2: I-verify pa namon sa mga investigation namon. Sa,
3: yes, sir. Okay. Bali, sir. Okay.
2: Umayara kayo yung motive for kung ano ni sila.
3: Okay, sir. Yeah. Ang biktima, sir, din halin gani?
2: Din halin na siya sa ano sir sa Victorias, taga Victorias ng Big Pinter.
3: Okay. Nga address sa Sir Ginbuno, kay din siya gani halin Sir Conan.
2: Halin sa Sumag.
3: Sa Sumag.
2: Bali ang amo niya kay daw kapiligya sila sa mga
3: isda ano? Oo.
2: Amo niya daw wala sa man daw na dal. Dira sa nagkontakto sa area.
3: Okay. Tod man asar ko nang dugin sugo sa kuno bakal krudo gasolina sang iyang amo.
2: Ambot sir, ano pa lang sir, i-clarify pa naman sir.
3: Okay, sir. Yes, sir. Ang
2: suspect, okay. Para i-gather na niya pa.
3: Sige, sir. Ang suspect, sir, Conan, ano to ganing kaso ya before?
2: Bali, may previous na siya kaso, sir. Bali, dira sa police station.
1: Oo, may previous days na.
2: Ang previous na kaso, sir, is robbery home. Robbery with homicide.
3: Robbery with homicide, bahaw. So, na-arresto na siya before, sir, or wala?
2: Kasi na-arresto na niya siya, tapos na-release na niya siya.
1: Okay, why complain not, bro?
3: Robbery with homicide ang kaso, galing. So, sir, makabing, nagaling naman nagpatay, nagaling suspect?
1: Oo. Oh. May criminal instinct, ha?
2: Ano, katabo, kalina, o, do?
1: Basib, ladoy-adoy, man?
3: Yes, sir.
2: Sige, sir, ano,
3: Sige, sir. Thank you, Sir Conan.
1: Oo. Oh. Katropang France, nagtirik.
0: Confirming na mo sa si Police Lieutenant Conan Gadayan.
1: Oo, oo.
0: Kasi may mga confirmation siya, may mga actions siya na makakahayag.
1: Oo.
0: Angot sa susunod, no? Sa
1: Marit. Nagtirik, gurong utoks ni. Why man sang rason na muno? So, ano tabis, buno na yun? Doon na na? Teritoryo-teritoryo na eh.
0: Sus. Nalakad na lang tayo.
1: Oo. Bunon ka?
0: Sabi nga, Tol.
1: Oo.
0: Na mas madlong, na tayo subong subway, ito sa patayin.
1: Oo. Gani?
0: Kasi ang sitwasyon na niya, subong niya, galakad ka lang mo. Hali lang eh, so far win, usakaan lang sa pagdino na
1: Ano ginbuno ya why rason why ba na komosyon tulukay ng guro pinalapitan niya kay binuno din may previous case pero hindi certain pulista nga anakagwa sa robbery homicide nga kaso di ba si white complainant bala na pabayaan naman lang ni?
0: Base bala?
1: Oo.
0: Oo, kay tiba siguro ka to Parwin na file maguro kaso.
1: Oo.
0: Kung po yung wala lang siguro ba tantingin din siya pata sa iya man.
1: Oo, base dismiss?
0: Gani.
1: Amoning budlay kay ang palasakaan sa kaso hindi ma-sustain oo. Ang
0: so,
1: kaso.
0: Oo, tingnan mo rin naman yung nasa pag tumpok sa pila mga kaso.
1: Oo.
0: Pero ito sa tayo sa Makulod kasi po sa probinsya sa Nag-Occidental.
1: Oo.
0: Kaya may surya talang ni Pamilya, balik na nakaroon.
1: Sige, sige. Oo.
0: Oo, balik na talang na, no? Kano pa rin, saliwan din ka na bang sa Rebordo? Wala mga buong buhol sa lawas sa bangsa sa Pagkakso para sa nag-o-gain ng Kriminal Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Balik na mga katropa, balik na karoon sa katropang France angot sa natabo dito sa nang sa Moises Padilla ini isa ka lalaki nga nagbato sa police.
5: Sinabi nyo na
1: Nagbato sa police mga katropa, may armas to, may ara sa kuno 45 caliber pistol kag at the same time may ara man sa isang shotgun nga ginaw niyo uyatan, nagpalupok sa police. Retaliate ang police at ipatay gitsay way sa isang na way nakaluwas. Tanong takaroon ang development sila sa inakakaso. Pero dira sa barangay size mga katropa, no, ka-overwhelming sa sitwasyon na no, ang atong peace and order dira nga ang mga residente no, ka-isog no? Magkato ka gani dahil sa barangay size damo, grabe, tabis nga tulukay mo, diba siya mo nabilang ng tabo? Tapi say lang nakita to do ka suluyaan sa isto tsura binuno lang din no nag resulta sa pagkapatay sa isang biktima mga katropa. Ang ato naman gusto nato madakpan ng pulis ni ang ining suspect para ma-finance sa kaso tungod sa pagpatay no sa biktima mga katropa. Delikad budlay ni nga tao mag-amunot no. Wala ko na, no, kag, ano nga mga rason niya, mamuno sa? Wala iyas ang kunano pang nihoy nihay. Kita ilang guro, ano, hindi bla kaaya-aya sa iya ang tsura sa tao. Daw kasuluyaan, nga daw kapangayaw asang tao, bunon yan lang. May kaso nga robbery homicide, subong maka, ano naman sa matubang sang posible kaso ng murder, mga katropa. Manhunt operation hot pursuit ginahimo sa aton sang kapulisan kung sa diin man yung suspect katropa. Pero muna base may mga makatudlos na tudlos niya sa polis kay delikado ni anytime base bla mamuno bla anytime base kung mag praning ko ito gulpi naman mamatay tao to ha oh so dapat madakpan kung mafailan kaso ni ang suspect mariyan. Diba kun mo ang kabuhi naman to yasang biktima may pamilya taga Victorias nagahulat man to sang kitas na para mapadala to kag maka padayon sa eskwela eskwela sa bata kag pakabuhian sa pamilya ginpatay sang wala pulos nga rason ginpatay sa wala wala ka rason na rason kag ang suspect nagparagyo. Hindi man lang inepekto sa hindi man lang ni sa napatay nga biktima mo kundi sa pamilya man nga maapektuhan tungod ang nagapangabudlay naga kita nagapadala sang kita ya mo man ning amay nga sa landigan tani sa bukos ka pamilya dito sa Victorias no. Daw ka amo na kahulusbo blama sitwasyon ka tropa ang ato na magilalantaw maglagaw kag dili dira sa barangay size hindi amo na ka safe ano mahambal sa mga official nato sa barangay size man nga dira sa lugar kung maglagaw ka base mabun-an ka pa no kung maglagaw ka base matabisan ka base mabiktima ka sa pamuno da no do kita ta mo man ni sitwasyon amo man ni man sa dente nga nagluntad pero it will create an impression dira sa barangay 6 nga kun magkadto ka damo pa sa mga sahi sa kamo ning mga tao ti sa mga membro sa barangay council medyo heads up na lang medyo call out ang mga attention nyo sa Bukas kugon tabi ang aton badak abi reporting sa aton pinakamang kultura ni re-engage sa illegal nga droga. Tapos para matagaan is na sang intervention ma probably o kung pwede pa ma ano pwede pa ma rehabilitate i-rehabilitate ang tao ng mga kasuhan para ma mingin safe ang lugar dira mga katropa mga abyan no? Oras na ton 8:17 mga commercial ta boy ta ton yung maobligasyon katropang Chris tapos balik kayo ta pagkatapos yun yung mga katropa. Standby
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secrets of Hell.
5: Kaabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyo mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Visionex Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take
7: Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
18: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kating.

0: Remix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan ang mga. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Exciting!
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
8: and Mindanao.

0: for the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
3: Balik na rin mga katropa, alas 8.33 na.
4: Check your on ta ang balita natin sa kamakalan. May atutong nag-exhibition naman mo. Kundi kung magsala, kasi kilala ko naman ang blau. Basi bala, ano? okay, lainigli. Oh, laini. Kay Dras Kabangkalan, kabalo na ko na kung sino, pero may ka-exhibition sa motorsiklo, yan mo. Kundi sa Malabot, tabi sa, ano, katropang Chris. Sa messenger lang sa kuno. Kaya medyo hindi ito namin signal. Oras na mga katropa, 8:34 morning. Ma'am Melanie Martisano, may aga. Pamati kami sa radyo sa Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Salamat, Gid. We hope nga makalagaw ko lang, ma'am. Bisita-bisita. Kumusta ang mga sitwasyon sa mga taga La Castellana, man? Ang ano? Mga kautura natin nga apektado sa paglupok sa vulkan, ligad, subong balik sa ilang pagpangabuhi. Subong medyo may mga activities sa mga vulkan katropa. Pero abi nyo, ang vulkan katropa, though after 10 to 20 years may activity siya. Like after 10 years may aras activity, after 20 years mga katropa may activity siya. Ang istorya sa mga katigulangan ta, ang hambal nila nga mayo muna kuno nga may ara sa mga activities sa vulkan kay para hindi sa maglupok tudugit. Kaya usual na abi kuno nga attitude sa vulkan. So hindi pa konkreto ang aton V-box mga katropa sa mga nagkagamit nila kay sa mga monitoring system nila. Ang vulkan may mga activities na halin sa vulkan, no? May ara mga seismic activities kagiman pa, no? Ari na ka pang Winston. Oras na ton, 8:35. Oras dala sa inyo sa Casino Plus, no? Win Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sekonta si katropang Winston Villanueva kay may nag-exhibition to sa series daw. Kaya nung resulta sa exhibition nyo man. Ari ko rin sa linya si katropang Winston Villanueva.
0: XFM Reports.
4: Katropang Winston, may aga.
5: Katropang Win, may aga. Kamusta signal ko? Kaya medyo layo-layo ginpangitaan ko isang migo, taniyo.
4: Okay, good. Klaro.
5: Okay lang. So, Katropang Win, diretso lang ko, Katropang Win, kagabi, no, isa ka-exhibitionist.
4: Uh-huh.
5: Isa ka-exhibitionist ang aktuhan nga na videoan sang duha ka dalagita sa sulod sang series bus kagabi, Katropang Win.
4: Oy.
5: So, sa mga katropa naton, gasi kakatingala sila kung ano exhibitionist ang ginaobra bala nga hindi insakto sa so katropangin halin sa kandune halin sa panwas ang kandune nagsakay ining duwa ka dalagita bangod kay last trip na so ang series bus buta kayo so dito sila nagsakay sa pinakapunta o pinaka sa ulihigid nga plungkuan sang bus. Pag-abot sa Barangay Tabo, sakop na sa Banwasang Ilog, Katropang Win, nagsakay ning miguta. Miguhon talaga siya. Nagsakay ning miguta, kaga doka formal, no? Doka insakto man paminsaron, Katropang Win. Kaga pag-abot sa may malapit na sa may dangkalan, nag-ungko ining lalaki, sa ilang atupad, tingining isa ka babae, kay duwain isang sakay sa likod, medyo na piyong-piyungan na.
4: Oo.
5: Why kabalo ining isa, nga wala yung madiparahan, nga ginaamat-amat gali isang lalaki, nga lulos, mo ng time guru, no? Anong uspos-uspos sa ang iyang short. Oh, iyang short pants.
4: Ano to? Ilulos siya? Ginulos again? Petro Pagustan?
5: Ginapausos. Lain na mitlang ko galing. Ginapausos. Nalulos mo na ako nyo. Ginapausos niya. Ginabutong paidalom ka, Trupang Win. Ginabutong paidalom. So, ang isa kabaye, tulog. Pangod sa kalayo sa gahe, natulogan. Ang isa galiya, na diparahan niya, nga ang kamot nga isa, sining exhibitionist, ara sa iyang atubangan. Ara sa iyang atubangan. Kag daw may ginawag-dagiho ini katropang Win.
4: Uy.
5: Kag daw may malisyoso nga mga ulok. Makita mo na sa video nga ginsa. Ginabalikid niya atong duwa ka dalagita. So ang isa ya tulog, ang isa ya ginvideohan sang isa.
4: Bao.
5: Nga wala niya ginpukaw. Ang iyang upod ka tropang Win, pagod nga base makulbaan kag maga hysterical, kag base may armas matalom abi.
4: Oo, base bunon niya to.
5: Kag halitan sila.
4: Mm-hmm.
5: O halitan sila, wala man sila nanugid sa konduktor, kaya muna nga son base balang halitan man. That's why gin video na lang kag pag-abot sa barangay Dangkalan, nanaog dali-dali ining exhibitionist. Kaga muna no nga subong katropang Win na ibaluan naton, medyo may diferensya gid manggali sa paminsaron.
4: Oh,
5: pero siguro may may urge siguro na nagwapahan or natahuman guro sang iya.
4: Sang katupad ya.
5: Sugo sang panglawason nga kinanglanon.
4: Oo.
5: O galing kay sala eh, no? Sala na pamaagi. That is why, amo na karon, hanggang pangayo, pasinsya, ang nanay mismo sang sininga pamatanon, tungod nga may diferensya ko, no? Ang iya nga bata ka, Tropang Win.
4: Ano ka, Tropang Winston, diferensya, may mental problem, or ano siya, nang daw,
5: drug-related, ah. Drug-related ka, Tropang Win.
4: Ay, okay. Ay, tika delikado, galing na katropang Winston niya. Makita
5: yes, sir,
4: siya,
5: yes, sir, so...
4: mayulawas siya, makuneho sa doon. Ay, sus. Katropang Winston, may nag-message sa akong din, no? Sige, pasahe ko bisang video. Katun. damo interesado, blasang muni. Ay, nako. Ahay. Do hindi sakto, hindi sakto. Dapat gina-call out ni sa conductor mismo. Hindi ko ma-madlock sa conductor kay series. Mangita nang pamaagi, either i-drop nila sa mga police stations para mapanaog or hindi gani ma-custody ang isa ka tawo nga naghimo sa hindi sakto. Okay? At the same time, pakig-angot ka mo sa mga malapit. Like for example, may mga tupad ka na, no? Kay ginadlukan ka, basi gulpiya ka buong hanggang kung ano man sitwasyon. May arat na sa mga tupad nyo, no? Or hindi gani sa konduktor na lang. Kadto ka lang to sa konduktor. Balikan ka sa tropang France. Doon agad siya. Dali lang. Okay na ka tropang Chris. Medyo na uli-ulian. Kumbaw. dali lang get mga katropa 841 si Victor Estella psycho video be. Basta kilala mo ni sir. Pero amo na mga katropa, hindi kid mag panic. Hindi kid mag panic. Wait ta kabalo tod na sa chakto na. Nga basi wait ta kabalo dira sa sa salakyan may armas bla. Katropang Winston.
5: Yes sir, so muna subong katropang Win, wala naman to nakita ang duha ka babae kay daw taga Banwasang Kanduni ato, Banwasang Kawayan. Ang bangod kay nag-viral na, ang itsura sang sining lalaki, amo to nga ginatinwa naton malambot katropang Win kag hindi naman magpa sinsya sang ginimo nga hindi amo sang ilang bata kag kabay kuntani no mo na mabal nga maintindihan man ang bahin sa ang oldo sala, no, ang gina-admita nila nga sala ang ginimo sa ilang bata, o galing kay indig, ano lang, kung incindihon, no, amo na tayo nang ginamit kabay pang mga incindihan sila sa nga iban nga mga nakakita sa sininga video.
4: No, kanahain sa tulok yung katropang Winston, no, kaya ikaw na yun, si katropang Chris na may lantaw, yung kaya mag-amo na yung bumbahaw ni siya.
5: No, ang tulok ba lang daw nga kinam-kinam? Oo. Nga nga kinam-kinam eh.
4: Gamudlo pa matayo.
5: Daw kulang na ipagwayang dila. Ya bala, nga kinam-kinam sa sayang atupad. Oo. Kag makita mo gina ka to, pang winya nga ginalsa-alsa, ya gina nga iyang short.
4: Gani?
5: Kaga ang kamot, ya gama ni Hargid. Kaga, muna, no, nga daw, ginkulbaan abi ang ining duwa ka dalagita bangod sa iyaman nga aktwasyon.
4: Ay grabe. Oo. Pero amo ning mga sitwasyon katropang Winston dapat gina sekreto lang sa ano sa guard I mean sa konduktor di gani sa ano para ma ang himuon da sang driver i-drop na nila sa mga police stations mo. Nga mapapanaog, pakatuo ma...
5: So amo na katropang Winston, kaya pas...
4: Sige, katropang Franz, katropang Winston. Oo. Katropang Winston?
5: Ah.
4: Mm-hmm. Go ahead.
5: Kasi pa yung pasensya, sige ka, utod-utod na gina akong signal ka, pasensya sa ato matrix sa nagsakatag panamati. But, again, pandam, no? Pandam sa ato mga kaangay ng mga kalalakinan, no? Kung daw hindi magwanta, ibutang gid sa lugar. Ibutang sa lugar kag sa nagkakaigo nga panahon ang amuning mga ginahimo ka katropang Win. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, kaban ka lang.
0: XFM Live Reports.
4: Mga katropa, amunin may pinaka-hindi nami ng mga sitwasyon dra sa series sa mga bus or sa mga salakyan, mga katropa. Hindi tama ligar, hindi tama kontrol ang utok sa mga tao. Hindi tama kontrol ang dragan sang paminsaron sang mga katupad nato mga katropa. And only to find out nga ang ining mga tao may problema sa paminsaron. Una, sa pamilya. Kung may amuna ni nga mga sitwasyon, siguro mahimo ta pamagi nga hindi siya magsalamuha sa damong nga tao. No, wait, akabalo. Anything can happen. Pwede may matabo, no? Pwede may ma-aksidente, pwede may insidente nga magaruntad, ha? Because nga may problema na gani, no? It's not always us to understand, to always, comprehend sa mga explanation sa pamilya, nagapangayo patawad, and in fact, ginakseptar pa nila nga pasensya na kay huo, may paminsara, may mental problem. Pero, kabalo ka mo bala sa amuning nga mga sitwasyon, senaryo, pwede may magluntad nga insidente. Since kabalo kita nga may aras sa problema sa paminsaron. Ato naman nga mga katropa is, base pwede ta sa mabuligan, base pwede ta makapangayo bulig sa konsinyo man, mapabulong naton, kunano pa. Kay para hindi sa makahimo sang kunano man nga mga krimen kag hassle sa ibang mga tao, no? Para naman sa pasahero, the best option we can do is inform sang konduktor, no? Pawala ilang pagkatapos iano lang ipabalo. So that ang konduktor ma hindi actually hindi ba na magkumpronta ang konduktor mo. Depende sa konduktor kung isog sa kurindi eh. Kung kaya ya kurindi. Pero most nga mahimo sa konduktor, ipabalo ya sa driver. No? So kung ara na da, ang driver nga maka-inform, na-inform ng driver, pwede yan na i-drop sa isa ka police stations. No? Or sa isa ka tanod outpost whatsoever para makapangayo sa buhay. Hindi ka mo magkalingkang mag-inform sa mga tao. Kaya ang series mismo, may ara na isang obligasyon ang kumpanya sinada. Okay? So, it's not always nga intindihon ta mga sitwasyon katulad sa mga katropa. Hindi man sakto nga pulihan nyo, bugbogon tong tao tungod may problema sa paminsaron. Of course, intindihon ta na ang kondisyon sa isa katao. Pero nonetheless, himuan ta pa maagi para mabulong siya. No? Mayara na bisang bulig halin sa atong mga local government. Basta may mga programa da, no? Mapasulod ni siya. Or mismo, ibutang ta sa shelter. No? Check sa DSWD. Basta may mga bulig to sila. O kung mayara sila sang pwede may referral to sila. ako na nung mga bagay. Pero mas mayo gid, like for example, may ara ka mo makita amo sini, why ka na option dahi, no? Hindi man pwede nga magpangayo ka budig, magsinggitan to, kato, kahit diba sila kung pilang matagsang budlay nga, o kung sa isa ka senaryo, nga hindi ta makontrolar, no? Marami mga nag-temperance ang tao, once makita sa kamo ni, grabe, ang instincts ng tao yun, bugbugo niya, masakit-sakit niya. Notwithstanding sang ginabatsyag or condition sa isa man katao, kanaga muna siya. Okay, so ang proper lang gid para safe ka mo mga katropa, inform sang konduktor, pagkatapos ang konduktor na mapabalo sa driver, and then i-drop to sa mga police station. Now, pamakot mo sini, nga what if be kung layo pa ang police station, no? So the most, at least inform na ang konduktor mga katropa, pwede yan naman sita. Kung may ara sa mga kuda, pwede yan naman sita. Kagpapanaugon ang pasahero. Para hindi na magtuga pa sa mga problema sa bus or nano ka mas lakyan. Oh, Sir Victor Estella, sir, oh, ara lang sa aton nga, ano, ara lang sa aton nga live. Damot nga katabo sa mga katropa. Bisan mo to, abisan sa jeep gani, no? Kita ta may ara sa mga tigulang. Ang ako niya kilala to, nurse to mo, tubangan niya gidya. Boo! Kalain sang, ano mo, sang i-actuation sang lalaki. Ah, makon mo yan, nag-binuang sa tubangan niya sang isa ka babae at kay nurse to, no? Ginbaklan ice eh, kagin butang ko sa iyang ano to?
1: Hambala pa!
4: Kundi inol solsa.
6: Hi.
4: Morning. Mamilan eh, may naglabay di nga wala lang dugay, sir. Oo. Sa kay pakadto sa Banwasang La Castellana. Moises Padilla lang sa pakadto, ma'am. Oo. Morning sa inyo. Salamat kid. May coverage kita dira. May ala kinag na laot na mga balita na. Oh, thank you ma'am. Salamat gid ma'am Melanie. Salamat sa pagtutok kag pag-upod sa atong programa mga katropa. Para sa mga kuturan ta nga gusto bala mag at least maka ang konsang chance nga mag-intra sa mga promotes nato. May promo kita. Amo na ang Santo ng XFM libo-libong pa-premyo. We are encouraging sang kauturan naton nga mag-intra sa promo, no? Isa ka blister sang Santo ng Santo Gold Capsule, isa ka blister mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Herbal Supplement for Men, and 5 sachets sang Santo Gold Capsule, Santo Gold Coffee. Himuon nyo na mga entries and mga katropa, i-drop nyo mga entries ninyo sa mga drop boxes makitaan sa mga XFM stations. Paano maghimo sa entry? Sa isa ka malapad o kung sa legal size envelope, isulatan nyo sa Santon and XFM libo-libong premyo. I-drop nyo sa mga radio stations XFM nga malapit sa inyong marugar mga katropa. Just like there is XFM Bacolod, no? Kadto kamo di, drop nyo, ari kita sa Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Dira naman sa Kabankalan, GL Cross Point Building, mga katropa, Guanzon Street, Kabankalan, ara kita sa rooftop. So, may ara munda sa Dropbox Dalom, pwede ka buka drop sa mga entries ninyo, and wait for every Friday. Because may ara kita sa mga grand draw nga paghihwaton sa mga ano sa aton nga mga radio stations. Okay? 851 sa pagpanganag naton, ang aton prices ha, 3,000 pesos weekly may magabutanda. Pero sa aton grand draw, nagapanghatag kita sa third prize 20,000 pesos, may ara kita sa second prize 30,000 pesos, may ara kita first prize mga katuro pa nga 50,000 pesos. Plus during sang grand draw, may ara pa ta sang 10 consolation prizes nga ipanghatag mga abyan nga maghatag naman sa mga lucky winners naton sa 5,000 pesos pulo na kapilog. So there will be more than 100,000 pesos only for the grand draw. Ang amo naman niya, pagpasalamat sa inyo, pagbalik sa inyo sang pagpasalamat tungod sa pag-suporta nyo sa XFM. Nagapamati kamo mga katropa. Ang inyong pagbakal sa mga produkto sa Yes to Health, para sa pagpasanyog sa inyong ikaayong lawas. Ang mga stories na ginapag-post nyo sa social media na nag-inspire man sa amon para magpatigayon pa sa o kung pagpasanyog pa sa mga impormasyon angot sa mga produkto, no? So from your post nga nagpasalamat ka mo sa Santon, mga katropa, tungod sang benepisyo nga nahatag ninyo, amo man ang amon nga inspirasyon to keep going, mga byan. So this is one way of giving back the gratitude para sa aton nga mga kauturan, para sa mga kaabyanan naton nga nagkaupod sa aton programa kag nagatangkilik sa aton nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Mabliya Ramos, mangyaga, Barangay Punta Taytay, sa Manok Murcia, Negros. Negros. Okay, morning. Musta ka mo nagla? Asinda. Asinda iti, Barangay Patay, Manok, sa Murcia, Negros Occidental. Why pagid na? Daw nag-ruling naman tong court, ma'am, ang korte sa inyo. Actually, ang problema da, land dispute eh. Dira sa Shanda Micaela, sa Barangay Tulutog, Katropa, sa Murcia. Di bala mo naman ang ginahimo sa mga damo kwarta once nga na-carp na ganing ilang mga propiedad, ang matabo ibaligya nila para makahabol man lang. So ang iba naman ang adlago ng mga may kwarta, pagyo nila sa kwarta para madali ang proseso kung gisaga pabor pa ang desisyon para sa ila. Pero ang venue naman da mga katropa sa mga kauturan tas Barangay Tulutog is for you to keep going. Kay i-sustain nyo, ipakigbato nyo, panindugan nyo. Medyo malawig-lawig na sa mga away nyo, no? Sa propiedad. Pero never lose hope, no? Kay once nga mag-quit ka mo and then those claimant nga hindi man authorized dala, kung man kinumatarong, madaog na siya. Ma'am Lea Ramos, thank you. Salamat gid ha. Morning, katropang Vincent, may agaman, may modern day heroes man katulad sang mga doktor, nurses, kag mga fireman. Yes sir, yes sir, yes sir. We do acknowledge ang ining mga even workers, ha? Subong ha, they're trying to survive despite of the high cost of living diri sa pungsod na ito, mga katropa. Even ang mga middle class nagtagsa-tagsa, may ginapakigbato, may pinaglalaban, tas mong until when, why ta kabalo? Pero one thing for sure, ang aton sentimiento kung mapagwa, it will echo up sa aton ng mga public officials para ma-pressure sila, para maghibo sa pamagi. No, kahit kung pabayaan ta lang, wala ta nagahambal, most masami sa masami, hindi na mabatian ang sentimento sa tao. Amo rin ginambal na mga katropa, ang plastada ba na sa atong pungsod, mga byan. No? The cost of living is, kung padayon nga nagkasaka, ang aton nga pagpangabuhi, nag-nubo, mga katropa, and there's that gap between sa needs naton, the cost of living itself, and sa aton nga income, adlaw-adlaw. So, for this particular nga mga issues, may pinaglalaban ta, may ginapakigbato kita, and none other than ang tagsa-tagsa ka mga kabuhi sa mga kulturan ta. And that's why we do acknowledge man sa mga kulturan natin nga mga grupo nga nagapanindugan para sa ila interes kag pangabuhian, nga naapektuhan tungod sang sala nga mga pamaagi sa aton gobyerno sa pagsulbar sa krisis sa pungsod Pilipinas, mga katropa. No? Nag-istorya kita krisis, nabatsagan sa aton mga kuturan, nabatsagan naton ang pagtaas ang presyo sa mga baraklon, nabatsagan ta ang amat-amat nga pagnubo sang balor sang kita naton versus sang aton nga mga paginahanglan sa aton panimalay. Pagsaka sang presyo sa mga baraklon, ang sadya lang kay ti ang ginapunggan sang aton nga gobyerno nga hindi magagiho ang presyo sang plitihan. but ang ato na matapalantaw, ano lang sa tip of the iceberg, no? Gamay lang na sa nga issue, mga katropa. Ginapatubang sa pumulingo para maybe wala nag-automatic taas ang presyo sa plitihan, pero kadto ka sa merkado, kadto ka sa mga grocery stores, no? I-compare mo ang presyo Enero 2026, no? Kagkaroon nga mga presyo, dako ang gini sa ka mga katropa. May ara na 2 ka peso, as much as 5 ka peso nga mga saka sa presyo sa mga kinakinanglanta nga mga produkto sa atong palibaray, no? So nakita ta ang mga pamaagiman sa gobyerno, mga katropa, nga wala pa ta nagtiwalag dra sa ginahabalta nga ulo ayuda system nga karon nagasuprer kita, nagabatsyag kita sang amoning nga mga sitwasyon sa Gyapon. So problema is ang presyo sang petrolyo nagasaka nubo. Wait ka ba no? By next week mga katropa, masaka naman. Karon mabatsyagan ta kun ano nga mga sitwasyon, masaka naman. Every Tuesday nagabantay kita mga katropa. Now dako ang contribution sang movement sang presyo sang petrolyo sa mga basic ng mga balaklon. Kagdako ang contribution sang movement sang gasolina kag mga gatong naton sa presyo sang aton nga mga ginakinahanglan adlaw-adlaw. Amo na ginatry naton parawagan sa atong gobyerno. Ngayati, ang problema, even ang aton mga negosyante, nagbatsag mga katropa, ang sirkulasyon sa kwarta, na ganito, nagahinay ang sirkulasyon sa kwarta, mga katropa, tungod sa nagataas nga cost of living diri sa pungsod Pilipinas. No? Kag witness ta, nakita ta na mga katropa subong, no? Ang sabat sa gobyerno, ayuda system, no? Subsidy, which I think okay man. Why man tabunggo da? Pero these are group of people kinasubsidized na, while the middle classes nga nagaproducer kag nagabuhi sa mga negosyante naton mga katropa, apektado naman kay nagkasakripisyo naman po, no? Ang ini nga crisis mga katropa projected until 2029 probably. May experience naton, no? Ang tail end sini by 2029 after elections, no? Depende ini mga katropa kung ano naman timon sang mangin leader sa Estados Unidos kontra sa isyu nga ginaatubang sini versus sa Iran kag sa Middle East as a whole, no? Kay ti tanan nga mga kapungsuran apektado sini tanan mga katropa. So ginahulat-hulat ta ano naman niya ang insakto konkreto nga nga solusyon sa aton niya gobyerno. Isa pa, sinigid lang na dumduma naman sa mga kuturan ta ang problema sang flood control nga dito sa Pampanga, dito sa Rizal, Quezon, iban pa kamarugar, nagbuo ang habagat mga katropa. Ang habal sa presidente ta, let's brace the new normal, no? Kinahanglan ta mag-adjust, kinahanglan ta mag-atubang sang sini-atubang ng mga sitwasyon katulad sini, because this is really it, ang sitwasyon ta. Nag-refer man ato presidente siguro sa nagaluntad ng pagbaha sa ibang mga pungsod na hindi man sila iskapo, and referring to the issue sa climate change, no? Where we spent billions and billions of pesos para sa aton ng mga flood control there is Pilipinas kada pag-acto naton sa aton ng mga budget, kada tuig katropa, dako ang ginagasto naton di dira nagakanto ang kwarta sa aton pumuroy nga sa masami nagakadto man lang sa mga bulsa sa mga politiko nga perpetrator, no, sang korupsyon mga katropa sa pundo sang tao. Alas 9:02 mga katropa, mag-commercial ko na ay kagtuan ta mga update naton sa aton para tuntunan pagkatapos gidaman sa mga panumdom. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3 X
1: XFM.
6: FM.
7: Sample Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay pula ka lang music pagkatapos bugtaw ko blam yara kaya sa mga balita blam sun amin kaya mga DJs nila kanya.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X. Simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
8: for them
6: ginag-atras ang public opinion objective prangka kag diretso sa mga punto
9: nga medyo isog pasalayan
6: ini ang bullseye.
10: Oras mga katropa, 9:12 na sa aton niya para aton tunay.
11: Today is National Heroes Day. Kabaran man kita mga katropa. This day is being contributed to the effort sa aton niya mga bayani. Sa aton niya mga kulturan niya may pinaglalaban. Si mga National Heroes na aton mga katropa, nagputoy-putoy ni sa pagpakigbato sa kahilwayan natin, no? Ginarecognize natin ni mga katropa because nga ti, kunwara sa ila, way man ta nakabaton sa naka-enjoy sa kahilwayan nga na-experiencehan ta. Pero mga katropa, sa mga kahilwayan nga ginistoryahan ta, ginpakigbato ni nila. In modern day time kita may ara man ta sang battle nga ton no si tatay may ara sang away ang away ya paano makapangita sang kita adto daw para mabuhi ang pamilya niya no si nanay nagagwa man sa balay para makapangita sa pamati para makabulig man makapangita man sa kinawala may ara pang dugang sakita pagid ni tatay para pag-eskwela sa bata masustain ang pagkaon masustain ang cost of living nga ang presyo sang adlaw-adlaw nga pagpakibuhi pangabuhi nato malabot nato mga katropa and maka-survive kita ang termino grambal is survival sa sining panahon so kung survival ang istoryahan ta mga katropa deran kita naka-incendies na no. Even office workers, not mga katropa, they're trying. They eventually feel na ang ila kita nagagamay versus ang pagkinahanglan sa pamilya. Mga trabahante naton, no, nagabatsyag man kay ang iya kita sa matagadlaw nga tanan, hindi nakaigo sa pagkaon sa bata. So paano pang utilities ta, paano pang kuryente ta, paano pang aton nga tubig, ang aton nga pagkaon, ang pag-eskwela sa bata, plitis ang aton nga mga kabataan pa kadto sa eskwela. Hindi man basta-basta mo, no? Kay kun may ara sang mga nagapanikasog para malabot na nga mga kinahanglan sa pagpakabuhi nato mga katropa, none other than nanay stat. Pero ano lang pila ka mga sitwasyon mga katropa. Now ang inflation rate nga pirmi ginistoryahan ta, most probably ma-refer na ito ni mga katropa sa gap bala, no? Sa dako nga gap nga ara sa tunga sang aton nga mga kauturan halin sa kita nila kag sa adlaw-adlaw nga kagastuan. We can also relate sa presyo sang mga balaklon kag ang buying capacity sang isa ka tawo, sang isa ka pamilya para sa access nila sa ilang pagkinahanglanon sa matagal tawo kanan. Ano ini? Bugas, adlaw-adlaw, pagkaon, ila kuryente, ila tubig, no? Ilang bayad sa adlaw-adlaw nga o kun gastos sa adlaw-adlaw nila nga kita ang gastuanan, plite pagkadto sa opisina, plite sa mga kabataan, o kag iban pa. So, diri, nabatsagan ta mga katropa, even ang aton yung mga workers, mga katropa, mga abyan. Nga eventually, ang ilang kita, medyo ganinit na siya mga katropa. Makadto sila sa mall, mabakal tani sa mga produkto, pero tumaas naman siya. No? Bakal sa labayo, katropa, may adjustment, may pagsaka na. Pero kung ibakal nila sa mga biste nila, mga bayo, sapatos ka para magwapo sila, ginpaminsar man nila ang ilang kita ay ilang pagkinahanglan balay nila kita nila mga katropa kung kaigo pa bala kung magbakal ko sa patos anong epekto sini sa akon nga sa kinahanglan ko sa panimalay sa budget nga allocated na para sa bugas, pagkaon, utilities kag iban pa kag iban pa nga iban pa nga mga kagastuhanan. So, diri kita mga katropa, dira kataas, dira natun ma-relate ang inflation. Ang ginambal diri mga katropa is 5 ginalantaw, di is maigo pa ni siya sa 6.1. Amo na siya so far yung pinakataas nga inflation rate diri sa bungsod Pilipinas mga katropa. Dala ini sa presyo sang petrolyo nga nagasaka man nga nagtulod sa pagsaka sa presyo sa mga braklon. Ang cost of living natin tumaas mga katropa. So, aton mga negosyante na amat-amat man kabatsyag because nga ating tao, once nga may crisis, kaga nakita nga kulang ang ginakita na nila, nagapugong naman sa gasto. Hindi na magbakal sa mga pagkaon, kung ano pang hindi, non-essential nga mga pagkaon, sa mga balaklan natin, sa mga sari-sari stores, sa iban nga mga restaurant, hindi na magkaonda. Mas piliin nila nga magbakal lang sang pagkaon, lutuon sa balay, dito lang sa balay. No? Kaya para makainot. So, kung naman ang attitude sa tao, mga katropa, ang aton nga circulation sa kwarta, hinay. Kung ganubo ang circulation, mga katropa, mga negosyante, taga-guntos na. Hindi na gusto sang aton mga negosyante. That's why sa adlaw sang akon sa mga inadlaw nga ara kita sa Burmonth naga ano kita naga nami ang kita may salig ang tao nga magsalig sila nga pwede ka bakal-bakal tungod may ara sang 13th month pay kun may ayubos mo maara sang bonus kung mahatag sa imo at least may extra sa sina ng mga inadlaw, mga katropa. And that's why, during the bear month, last 2 months, mga katropa, sa katong tuig, naganami ang negosyo. Ganami ang bakal. No? May mga promos na mga malls. No? May mga, ano na, may mga offerings ng mga balaklan, mga katropa. Because nga ti ang tao may salig because may extra siya. So imagine that, mga katropa. Now, sa halin sa Enero, pagkadto Setyembre, Oktobre, mga katropa, ang tao daw hesitant para sa magastos bung. Maabrigaling na, mamiling season na, mabatsaga na sa pinakamakuturan ta, last quarter, mga katropa, because may sweldo na, para sa mga far-flung areas, sa mga kuturan natin dito sa mga kauman, nakita na tunto nga medyo magwa-gwa na sila. Ah, mabakal-bakal na. May ara na pang soft drinks. May ara na pang bakal-bakal sa mga bayo-bayo sa mga kabataan ta, mga katropa. Because may ara na sa kita. And probably, masustain siya until January the next year. Ang tugaplak ng mga binulan, mga katropa, pagsugod gid sang Marso. Ah, amat-amat na na mga abyan. Until magsirado galing. Pag sirado galing, amo na ginahambal natong Tres Negros. Nga Chimpos Martos na, tigkiriwi na. So, inot na naman mga katropa. So, diri mga katropa, mga abyan, ang mga bulan nga kita nag-gasok-prayer, pagsugod ginasang Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, pagkadto na sa Oktobre. Ang to Oktobre, ginahimo di sa katon nga syudad, mayara kita sa mga celebration just to uplift the spirit sang puburuyo nato mga katropa to have that positive mind mga abyan para i-sustain natin pagpakabuhi natin despite sa challenges kinapakatubang natin. Amo na espiritu sang Maskara Festival diri sa Bacolod mo nga kinahanglan maging positibo kita kag itubangon nato ini mga problema the way nga maging positibo kita and hindi kita mag-surrender sa mga sitwasyon kinatubang natin mga katropa. Way back 80s, ang grabing crisis sa Negros Occidental, nagsira ang pinaka mga sentrales natin. Ang aton nga mga kulturan, nga obras kampo, wala sa trabaho, gutom mga katropa, wala sa kaunon. Amo na experience natin nga nag-duso sa aton sa mga celebration kay pinaka mga bagay nga ginatubang natin sa mga this point of time. So, here it is. Dari sa pungsod ka Pilipinas, mga katropa, we are experiencing another phenomenon nga ginabatsag natin, gina-endure natin, mga katropa, any crisis sang gina-experience natin sa aton nga pagpakabuhi. Ang pagtaas sa mga baraklon, no? Wala nag-gihog nga presyo sang sweldo. Sa mga minimum wage earner natin, sa mga kauturan natin nga nag-negosyo nga amat-amat. Dapat siya ganun nilang ninit nga bakal sa ilang mga negosyo, mga katropa. And that's hambal sa pila ka mga why gets sige lang. Testingan lang karon dugay-dugay. No. So amo na mga katropa, ang pila ka mga ano ta, pila ka mga experience sa Rispong Sud Pilipinas. Nga subong ginahaboy nato sa gobyerno. Paano ini masulbaran? Paano ini masulbar? Ang isa sa mga ginalantaw di ang korupsyon sa gobyerno, ang korupsyon nga amat-amat nagaut-ot sa pundo sang tao para mabalik siya ang gusto nga serbisyo. Ang problema lang kay ti ang gobyerno ta medyo nakita ang sistema nga medyo pahapos mga katropa. Kag amat-amat gina panubo ang pananawan sang tao sa serbisyo nga dapat ginatan-ay sa aton nga gobyerno mga katropa. We're talking about sa mga services halin sa kuryente, pagkadustubig, ang aton nga transportation, no? Ginahambal ta ang transportasyon, mangin kabahin na niya sa problema sang mga kauturan naton because we have we've seen an eventual changes mga katropa sa dalagan sang transportasyon naton, no? Ang transportasyon nga free to all, pa-associate ka lang sa mga associations to and then bakal ka sang prangkisa mo and then makapakabuhi ka na, makabiyahi ka na mga katropa. But because ang pila ka mga opisyal natin sa gobyerno, they saw it as isa ka opportunity nga pwede ma-take advantage para sa mga personal interest sang pila ka mga politiko nga nag-engage naman sa pag-privatize sa pag-baligya sa sining mga serbisyo sa mga pribado nga mga kumpanya, ang tao nag-suprer naman, no? This becomes the threat sa transportation sectors natin, both para sa modernized kag sa aton nga traditional jeepneys. Because amat-amat mga katropa, kung Antonio yung disenyo sa ining modernization program natin, anyone can take control sang sistema, no, sang transportasyon naton. Giving it to individuals nga kaya magmaniobra kag mag-implementar sang modernization program na prescribe, no, nga gusto sang aton gobyerno, mga dear. And they're trying to pressure sa mga small o kon sa mga operators naton diri sa mga lugar diri sa pungsod nga mag-give up eventually so that makahatag oportunidad sa mga investors kag lagbo para magmaniobra sa negosyo sang transportasyon. Kabaro kita pakadto ni Japan sa negosyo ang transportasyon nga modernization program. Kinahanglan gani amo rin ginambal naton sa aton nga mga officials gobyerno, if may chance, base man lang pwede nyo malili ang ininga mga bagay katropa kay na base makibot lang ta, no, base makibot lang ta mga pribado na mga kumpanya ang mauyat sa aton transport sector. Kag ini mga operators hindi na makasurvive due to competitions. Maybe ang atong gobyerno i-abri man nila, no, sa aton nga mga gagbay nga mga competitors, but because maintra na maglago ang mga competitors, mga katropa, mapatay amat-amat ang aton nga mga magagmay nga mga operators, no, even modernized jeepneys, no. You know for a fact, no, ang ining mga programa nakaangklaman sa interest nyo sa una nga maka-intra ka mo sa modernization para maka-avail ka mo sa programa sa atong gobyerno. At a lesser cost, mga katropa. May mga operators kita sa modernized jeepneys. We know, sa una, gagmay mo lang ni, hindi sa muna kalako ang ilang capitalization. But they join the government sa ginatawag natin consolidation. Naka-avail sila sa mga programa. Kung imo 500,000 investment mo for 2 billion pesos nga utang mga katropas bangko,

and eventually ma-uplift mga katropa ang itsura sa aton mga salakyan diri sa pungsod Pilipinas. Pero hindi mo na siya, no? Subong ang aton nga mga modernized jeepney nagapyait naman nag-agunto sang ining mahal nga mga amortization sang mga units nila because katropa ang sitwasyon may utang pa, no? Dako ang utang, hindi maokupahan ang utang versus sa kita. So it at unfolds eventually ang sitwasyon sang aton nga mga transport sector diri sa aton lugar, no? So amat-amat ang aton naman LTFRB because nga ti kita man nila ang kapaltahan sang ini nga programa, they're trying to just extend the help kuno sa mga jeepney operators naton, sa mga modernized jeepneys naton, para matapalan lang ang pila ka mga bulan na bayaran nila ang ilang mga arrears dito. But eventually mga katropa makadtuman sa punto kasi mga guys gapon nga arrear man ni Japon, no? Ha? Ang kaduan kay gireklamo sa mga modernized jeepneys until sila mismo mag-give up, no? Dili pa kadto. Siyempre investment naman. Kita nyo ang posisyon sa mga politikos mong e-vehicle, no? Nga mapasulod sa modernized jeepneys. There were may nagdagko ang mga kumpanya sa transport, mga katropa nga nagka-interest naman sa jeepney modernization and they're preparing sa mga units nila para makapag-consolidate by next year, no? And what will happen, no? Ini nga mga kumpanya dagko ni kaya ni nila nga mag-sustain kang mag-provide sang 300 ka mga units. Kaya mo yung problema natin sa modernization mo, no? Hindi makakupahan sa mga small operators ang dako nga volume sa mga jeepneys, mga katropa. Kag wala, hindi nag-prosper ang ining mga consolidation natin because way up dan sa mga traditional jeepneys, no? For one reason, maybe nakita naman, may pananawan man siguro ang traditional jeepneys angot sa mga programa sa gobyerno nga hindi akma sa pagkinahanglan nila, hindi akma sa gusto nila matabo sa pag develop o kung pag avance sang aton transport industry pinagi sa modernization program, di kita ni nila, no? So karon ang problema is hindi sila mag-intra kag aton problema pag ginato modernized jeepneys. No, I tell you, they will suffer much sa ginahambal natin di. Ang atong gobyerno, abi mga katropa, kita natin din yung kapaltahan sa gobyerno natin. Ang eksakto nga programa niya hatag sa transport sector. Okay ba na yung problema? If ma-modernize kita, okay good, no? Ako mismo, gambal ko, kinanglan tamang modernize because kita tamang dilapidated ng mga jeepneys natin din sa atong lugar nga hindi nakapable para maglagan pagidman, no? 80 pa but nag-exister mga katropa, so it's high time nga mag-modernize kita. Pero ang modernization nga hindi monopolya ang kadobla ang target sinabla mga katropa, so diri kita permi gaka angkla gaka confused kay ti hambal panamion mga salakyan panamion para makahatag provide makaprovide sa sakto nga komportable nga mga jeepneys para sa aton nga mga pumuluyo sa mga kultura naton, pumuluyo na ba ang interest nila ay makasakay kami sa mga yung kasalakyan, hindi nila updated aircon kag kunano pa amo ba ng interest tao mo, so kung ang tao palang taon sige okay naman ta mapadlagan lang ta sa modernization, okay na lang ta da maupod ta sa modernization sa atong gobyerno kay kinahanglan ta na siya. Pero ang sistema nga ginapatuman mga katropa pamatay sa mga gagmay nga mga jeepney operators diri sa Negros Occidental. Hindi sa option para sa mga gagmay mga operators for them to survive eventually long term nga istorya na ito. Look at sa programa bala subong, look at sa mga modernized jeepneys nato, sila mismo nagka-problema man subong, no? After couple months nga ma-subsidize sa atong gobyerno, may holdover kita sa mga modern sa mortgage nato mga katropa, then what? Ano matabo sila? Mapresyon natin lang gobyerno nga magbayad sa motor amortization. Mapresyon natin lang gobyerno nga o kamo lang bayad niyo kay palpak tong inyo programa, kamo niya bayad. Hindi pwede. The government, ang gobyerno

0: gobyerno, mahimo sa gobyerno subong i-abrin niya sa mga investors karon. Na? I-abrin niya sa mga investors para mag-invest sa mga units, mapakonsolidate. Tapos mamaneobra sang transport industry naton. So ang gagmay ng mga operators ni karon sa aton nga jeepney, modernized jeepneys, mawahig nisla. Kaya gina punto man ang kinahanglan insakto nga management, financial management. Balo naman ni sa mga fiscal o kung mga economic managers naton, bala man nisla ka. Hindi man plastado abi ang financial operations ng mga gagmay ni sa mga operators ni sa modernized jeepney. That's why nagka-problema sila. One thing to justify is that naglabot sa katuig ng mga arrier, sobra pa, ambal sa mga kilala ta, dito man siya, dapat i-plastaro nila ang fiscal system nila. Nga dapat mabayaran sa kooperatiba o korporasyon ang ila arrier. No? Hindi mismanage. Oh, tira naman ta, misturya, na mismanage. So, kinahanglan, i-take over, ihatag ang prangkisa naman sa ibang mga operators. No, i-abrihan ta ni, para sa mga investors kung gusto mag-intra sa jeepney modernization naton sa eskema ng korporasyon kag kooperatiba. Ipatay nga ito ng mga operators niyo. And that's why, sa duwan eh, sa mga transport sectors, there's always point to be united para ipanawagan mga katropa ang insakto nga modernization program sa atong gobyerno nga hindi nakaangkla lang sa korporasyon ng kooperatiba system. Para mabuhi ang tanan. Para makasurvive ang tanan, mga katropa. Amo nabing eskema sa atong gobyerno, subong dalan i-joint venture para gastuhan sa mga privado ng mga kumpanya ang ini for 25 years. No? And eventually, malibre ang gobyerno sa construction. Nga ginapangita sa gobyerno nga standard git ng mga dalan nga kinanglanta. Okay? NLEX, XLEX. No, dito sa Metro Manila. Those are private funded ng mga proyekto padalan mga katropa. Pero danay ka, nila itong kwarta sa ngaton nga DPWH to. Nga supposedly intended para sa mga proyekto nga muna. No? Ang punto nga makasave ang gobyerno. Ang gobyerno mga katropa, wala da para magsave. Arad ang gobyerno para maggasto sa kwarta sa tao, sa insakto ng mga proyekto, just like what we have sa flight control project. Sa dalan nga ginahambal mo da, gusto nga pakayuhon sa gobyerno, katropa, i-joint venture yun lang. Ha? Private partner program para makasave ang gobyerno, huwag nakagastong gobyerno sa ina ka mga proyekto, and then na-implement siya pa ang gusto niya sa kamot sa mga private sectors, mga katropa. But in the reality, even sa SLEX and NLEX, mga katropa, kadto-kato, pila-pabla ka, ka-cashier, pila-ka-counter, mabungguan mo to para magbayad ka. Ha? Dara sa mga lugar. Nami, dalan, na home. No question, okay. Nami, may traffic lights. Ha? Tawhay. Pero, kada bunggo mo to, bayad ka. So sinuol, tao, commuters. Sa mga nagbiyahe, pass on na lang na mo, no? Ipasa ang mga obligasyon sa manugsakay, dala sa plitihan, and then tapos. Di, ang pamangkot, mga katropa, di na itong kwartang grabayad natin sa gobyerno para sa infrastructures natin, sa mga dala natin, na save sa gobyerno. Again, mga katropa, ang gobyerno, wala man daya nagtindog sa mga proyekto na para makasave. No? They're there to spend ang kwarta sa tao sa insakto nga mga proyekto nga wala sang bahid sa korupsyon. And that's why gininit, mga katropa. Muti, ang balila, imbis nga ibutang dali sa proyekto sa dalan, imuunt lang ang proyekto itong iban. Doon mo na bala, mga katropa. So kadto sa mga flood control project, kita mo, madabaw sa flood control project, nga nahimo ta. Nga supposedly sa farm to market route, may haran sa mga location. But ang problema, ginahatag na sa mga private sectors. Amuni eh, no? Trial and error, ginakagatabo ni Diyos Metro Manila. And eventually, mga katropa, diri sa atun, mga experience, sa mga natun. 9:38, mga katropa, commercial ko na, ihaboy ko mga obligasyon ta. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
1: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi o

0: Ta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Southern Plus Gold. Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Hatin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaras ang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhol and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Balancing ang mga komentaryo.
9: Pwede,
8: yung nag-atras ang public opinion.
10: Objective.
8: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang bullseye.
12: Balik din mga katropa sa pagparagin natin. Amuna ang pinakabagay nga ginakonsider natin sa buong 2026. No? I hope tani magbago na sa mga katropa ang mga style sa katong gobyerno. Nga gusto naman makasave to. Gusto naman makamimo ta sa mga proyekto para makasave kita. Just like what happened to Basiwa. No? A Basiwa and all other electric companies. No? There is Negros Occidental. No? Nag-engage na sa pag-privatize because nga ti... ang perception ra ginahimo sang mga propagandista man nga once ka government institution nubo ang standard, which is true, tuod na, no? Pero how long kita mag-endure sang amo nga pinasahi nga asang paminsaran nga muna tungod nga ti nubigaw ang serbisyo sa tao, no? Kaya dapat may layis na da, no? Nga ipasarget nga mga GOCs natin would remain sa government nga handling. Hindi mabalik ya. Kay dira nagagawa ang tsakto nga serbisyo mga services natin mo. Dira nagakadtong aton nga ano? Gakadtong aton nga mataxes, no? Imagine gakita ka rin da sang gakita ka ba? Bayad ka tax mo? Bayad ka VAT mo? Gakadto sa gobyerno, mga katropa. And ang gobyerno, gambal, sige, mag-gusto na naman makasave. And that's why para makasave kita, hatag ta, may arak kita sa mga joint venture agreement, himuot ta sa mga private sectors, and let's lay down the parameters nga winning kita. But in long term, kitang pirti, mga katropa. Because kung negosyo sa mga private sectors, mga katropa, they're in for the profit, not sa services. That's two different things, mga katropa. If government services should be free of tax, no? Kag services kaya nahulat natin. Services kaya mahatag sa gobyerno sa ginabayad natin sa taxes, no? Sa atong, halit sa atong tax. No, kung sa private companies naman nila, they're trying to innovate and gusto nila magnamit servisyo nila, but it comes with a cost. Babayad kasi na da. No, bayaran mo na siya. It's not for free. Tiyan mo na atong experience sa buong mga katropa, mga katropa. Gataas nga itong cost of living because kung kita man bala sulun, will let it happen? No? Morning, girly Sembrano, may aga sa chapter Felisa sa Moms. Lloyd Novales, hambali ako na 1 month to go before the mascara and 2 months to go before the barangay SK elections. Excited na si Sir, ano, si Sir Lloyd. To. G. Monserrate, may aga, everyday XFM ko. And everyday kid ko nag-inom sang Santon Gold Coffee Mix. Nagapulo pang api. Amore advantage ang kape mga katropa nga mahatag o kun para sa inyo tanan because nga ti aside sang beneficios ni nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton nga lawas aton nga depensa sa mga katropa kontra sa mga masakit na ginami pakutis nga gwapo kagwapa. Well, wait oras pa para kita mga katropa buwas naman ta no sa aton nga mga kauturan. Enjoy the rest of the day. Holiday subong, spend it right with the members of family. Maybe we can go out probably para sa gamay nga matilit pagtinipon pag sinadya. And also sa mga kuturan ta nga aras baray gapanilo. Sa ngalan sa ating technical partner katropang Chris Albando, sa aton nga station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President Dr. Remy Lituoy, ako naman sa katropang Wid Salinas, nagkapaalam. Tumuas, God bless you.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
9: Sample Plus Gold.
10: Po si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: exciting!
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926 555 415.
0: 0950.
2: Edukasyon.
0: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid?
6: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigun ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigug mo. Sadiin!
11: Endless love.
12: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

0: You look uneasy.
1: Hindi ba lang nagsiling ako kaina? Hindi ako mahimo nga magpakagabi.
0: Anong gidang isaw kung duha ka oras nga hulamon ko sa imo ana? Sigurado nga nagkakatulog ni siya pagabot mo. Kung nag-overtime ka, hindi ba na?
1: Kinahanglanggit pala ang amo sinakalawig sang oras para sa pagsugilano natun?
0: Madamo kita sa hambalan. Kung ihatag mo sa akon ang bugos mong atensyon, Far. Madali lang. May kuhaon lang ako.
1: Paking kuha siya sa bulsa sa iyong blazer.
0: This is for you.
1: Isa ka tiyutay nga kahita.
0: Madali lang. Buksan ko kakuhaon ang unod sini. Para gidini sa imo.
1: Hindi ko mahibo nga batunon ina.
0: Ya.
1: Ano ba lang buot silingon sang isa ka diamond ring?
0: Pwede nga engagement ring o kun simple lang regalo.
1: Bisan ano pa ina? Hindi ko gihapon ina mo baton.
2: Ah, sir. Are nang wine nga git order mo sir oh. Ba?
1: Ba. Nakita sang waiter ang singsing. Sigurado ako. Kung anong araw sa iyo nakuna.
2: Ah, sir. Hindi bala mas okay kung champagne imbis nga white wine ang gin order mo?
0: Good idea. Taki kami diri sang isa ka butilya sang inyo best champagne.
2: Okay, sir.
1: Hindi ako makahibalo kung anong gusto ng pagwaon sang Rocky ngayon. Apang hindi ako mag-ugyon sa iya. Kag hindi niya ako magpilit.

0: drama ini, Rocky. Gusto mo gid ba na ako nga pakahuyan? Nga nagkanto pa kita diri. Pwede mga dito na lang sa opisina para mas effective.
1: That's better. Abi ko anay ko nadula na sang dalayo na nga kung honest to goodness para.
0: Ginapaaking mo gid bala ako.
1: Makaaw na kita. E pagkatapos, amo ang pagsugilano naton, okay?

0: ng ulo ko, ha? Kasi kung sobrahan ako sa inom sa ilim mo na egin order ni Rocky.
1: Okay ka lang?
0: Kinuyatan niya ang kamot ko.
1: Kaya may isang palad mo. Sa din ka ba kato? Nagtindog ka?
0: Mapa-ladies room ako.
1: Ladies room? Okay. Alalayan ko ikaw pagkato dito. Kaya mo pa ba lang?
0: No.
1: Updan ko ikaw.
0: No. Kaya ko. Okay lang ako. Hindi lang kung tani mag-ikis-ikis ang akong lakad. Hindi lang kung tani.

0: okay ka lang?
1: Aba, oo. Hindi ako mapasato, ma. Kada matulog na ko.
0: Farah?
1: Wala siya nagsapat. Sa baylo. Kitulog niya ang akong bibig.
0: Farah, I want to marry you.
1: Anong siling mo?
0: Gusto ko ikaw nga pakasara.
1: Nga?
0: Tungod gusto ko ikaw nga mangin asawa. I want you.
1: Want? Ina lang ang rason mo?
0: Nga. Ano pa ba lang dapat nga mangin rason?
1: Wala. Wala na siguro. Anyway, hindi ko gusto nga magpakasal sa imo.
0: Ano? You must want me. Nangagin kuha mong bag mo.
1: Gusto ko nang magpauli.
0: Madali lang. Bayaran ko anay ining gin-order nato.
1: Makuha mo ako sa kwarta. Nga i-share ko sa gin-inom namon kaging kaon.
0: Waiter!
1: Ari na. Ibutang ko dito sa lamesa ang kwarta. Ara ang share ko sa ging kaon naton. Madali-dali akong guwa dito sa restaurant.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: aregilar ko na itsura ko. May nagsulod sa opisina? Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ko diri ah.
1: Yes?
0: Nagbalik siya. Kag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Ari na gid man si mama mo at last.
0: Oh my. Hello, anak. Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi. Kag-aga pa lang subong. Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan, hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ha? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kay na, ma? Oh, kigid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ha?
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero, pwede ko ba lang agaroon si Jester para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkahod gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyong aduha.
2: Oo, ma.
0: Ayaw, gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Gimbutang na niyang telepono.
3: Mga pila na katuig si Archie?
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong kinabuhat ko. Makadto ko sa filing cabinet.
1: Kanawong mo siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang yamay.
0: Uyatan niyang laragway na mo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsura sang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi gani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
3: Wala ko naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
3: Pwes, untati ang pagpakunokuno. Damn it!
0: Oma!
3: Nga nagpakunokuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabo sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang ako ang unang lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na bala?
3: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, Far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabton kong telepono. Data World, good morning.
4: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
4: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kaina pa siya nagka-contact. Wala ko gali siguro na uli sang hustong isa kalunya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Hey. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalit na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Ubayaman ako. Hatagi man ako sa hustong desisyon. Isahano na ako dili. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh, God. Wala na sang buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung daan eh.

sa adolasing ko na. Ano yan ang ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Kaina pa ko lang ang nagatinirdre sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpensaron. Sobra pa dira angin pangayo mo sa una, hindi ba?
1: Duyi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon mo naman kung tani ako.
1: Buyi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang, hindi ako mahimong magdukay. Tungod nagahulat sa ako ng akon anak eh.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legary, isa kasi...

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo problema mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta na makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nakulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin na itong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo pangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM. FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Nga, XFM kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM kid?
11: Inani ang music ah.
9: Nga, XFM kid?
11: Ay, pura ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sa
13: kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, git how?
14: Timo!
15: XFM 103.9.
16: Mga katropa, excited!

interview sa mga personalidad ang nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: XFM Malas, Jess 49 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsening kaman sa mga bahay sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. XFM News. Mga katropad, lao kita subong sang Lunes, Agosto 31, 2026. Wow, long weekend sa ibaan, kaya today is holiday. National Heroes Day, mga katropa. Mabuhay ang ating mga bayani. Ang iba niya subong mga katropa, wala sang obra, wala sang klase. O, ati pa huwai-huwai ang iba niya. Ati ito, lo-extend na ko nung ilaman nga weekend getaway. Ano? Ati subong nga Lunes mga katropa, wala sang opisina. Pero sa mga nag-monitor, dara subong sa aton, salamat, git. Sa mga nag-upod na, mga katropa, ang inyo dari kaupod si katropang Franz Andro Borgo. Centro. Kita dari mag-inup na humali na last GS Media to balas dos isang unto. Agad mga katropa tala kahit ang pila ka mga importante nga mga issues. Mga hitabo, kagiban pa nga mga insidente dari sa aton mga katropa sa Bacolod kag konsernin man nga bahin sa Pilipinas o kung natuman sa luwas. Sa mga nagka-monitor, tara subong sa aton. Good morning sa ila. Sa Mia Wons, Lubla, Anay, Bla.
1: Di na kamo.
0: Salamat gate sa inyo nga pag-upod rin sa amon sa XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa Radio Frequency ang 103.9, ang XFM Sagay City sa Radio Frequency nga 87.5. Mga katropa, ang XFM Kabankalan City naman sa Radio Frequency nga 106.1. Kag mga katropa, ang XFM Canlaon City sa Negros Oriental, mabatihan ninyo sa Radio Frequency nga 101.7. Mabatihan nyo man kami mga katropa kag malantaw dira sa inyo ang mga social media sa Facebook. Mabatihan ninyo kami sa Facebook ang XFM News and Public Service Authority, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo na nga ang Facebook fanpage. Mga katropa, may ara man kita sa YouTube amo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi magkalipat, may ara na kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, nga inyo ba download nga libre? Tara sa inyo nga mga Android phones, no? Pangitan nyo lang mga katropa, ang XFM Radio Network sa Google Play Store app. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre. Kag ma-access na rin ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May ara magkita mga katropa sa text line, no? Ang text line na to, namun yung 0915-628-7926. Kag subong aga, ano ba lang ato mga dapat tutukan, talakayan ka diskusyonan, siningan daw sa Lunes. Dari lang sa itong palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, magapakigangot kita karon kay Attorney Joe Max Ortiz. Update ni bala mga katropa sa impeachment trial kay nga ang prosecution na hindi na kuno kinanglan pa magdugang sang witness. Kahit ito para sa ila do bastante na to kuno. Ang mga gipagwa nila nga mga witnesses mga katropa. May kang tanan ni sa mga articles of impeachment, no, batok sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kag also, no, ang ibang pagid mga katropa nga mga ginaangot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, kung siya ginman bala ang posibleng ma-impeach, no? Matapos ang mga ebidensya nag-ipresentar batok man sa iya mga katropa.

0: And mga katropa, later on, update naman eh, no? Ang National Heroes Day, no? Payag sang iba naton ng mga konsyalis diri sa siyudad sa Bacolod for the National Heroes Day, mga katropa. Basi karon makatingwa kita kay Councilor Gamboa, Chairman sang Committee on History, mga katropa, eh, no? Kag karon i-update naman ni ang death toll nga natabo dito sa pungsod Nepal after the flash flood, mga katropa. Sentro! Kuwanta naman ni update dito. Discuss ko ni sa inyo, mga katropa, sa karunong going ni ang rescue and retrieval operation dito, no? Alas 10:55 da. Amunin ka na ito yung dapat bantayan. Tutukan natin ka diskusyon na and relance at ang palatuntunan ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto. Sang Yes to Health. Sentro. Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health, ginalagipan din isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Dako na yung mabulig sa ano ta? No, kayong lawas ta. Oh, nga subong tido damo gid may ginabatsyag ang iban sa aton bangod sang malaing nga panahon, mga katropa, galiwat ang aton nga immune system gabag-o, no? Kun ano pagidabing nga mga balatian, mga katropa, nga do nagatagid sang concern sa tagsa natong ka mga katropa dira, no? Mga katropa, ang ultimate trios ang Yes to Health ginalagipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay ahos kag amarguso, no? Makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure. Mapaagan-hagan man ni mga tropa ni Santon Gold Herbal Capsule. Kung ano pagit nga mga balatian, dira nga doon nagtagit sa inyo sa problema, kabudlayan. No? Nga doon ginadugaan, tosgig ka mo. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Meron man kita, sang Santon Vitamin C man, alkaline base ng vitamin C naman ni mga katropa, kay makabuligid ini, no? Sa aton man nga pamatsyag para hindi na kamudra mag problema pa sa especially sa sining ano no, sining panahon. Ay tido kadamo na gid sang balatian nga nagatuluhaw, mga katropa. So ang Santon Vitamin C, alkaline base nga vitamin C ini, mga katropa, hindi na makapasulab sa inyo nga sulok-sulok. Oh. And also, meron kita mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule naman. A Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil. Malunggay oil, mga katropa, kag vitamin D3. No? Maka ano ni siya, mga katropa, makadula ini sa mga makapabakod sa itong mga katulan ng mga pelties sa itong mga cells, kag mga katropa, makapalikaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses, mga katropa. Mga katropa, mabakalini tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Pandres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katropa. So, tayo na panginaw lahat nyo. Mag-avail na sang mga Yes to Health products, mga katropa. Sentro. Alas, Jessica tayo otso na. Mapapi... Ay, babot ko na rin yung PDMPD. Subukay to holiday, no? But labas, nara ni sila. Pero kung available ang Fivox, try itang Fivox, kay dumay na monitor naman itong volcanic earthquake, oh, sa Canlao, no? Eh, basi maka, ano, nislabla sa aton, maka-update lang. Ang Fivox, bala, or ang, ano, mga katropa. Para makatag sila sa aton, sa update lang. Ang PDMPD for the weather, o oh, kung basi available man ang PDMPD, dira. Try talaga ang PDMPD o na, chief, ah. Kung nara sila, no? Para matukiban, ta. Kung ano ang pinakalitest nga sitwasyon subong sang panahon, ta. Kay variety sa ibang lugar, mga katropa, about juice kong binaha, no? Binaha, do ka, ano na ganyan? Do ka lala na ganyan pagbinaha sa Atondres, Pilipinas. Diba nga mga lugar? Ting goberno, tako no, do wala lang sa Gapon. Centro! Pagbinaha, dari sa Atondres, hindi na ganyan maluglahugan, kay do ka palang lapaw na. No, dugay-dugay kita nga mga tao, may mga hasang. Ang tao, ma-evolve na lang ng tao, ma-adjust na lang ng tao, kay bangod sa baha. Gobra ng tao, galangoy sa baha. Iti ba si Dugay-Dugay Black, kita nga mga tao, magliwat man lang aton nga mga itsura, kay iti baha, no? Pero lang ulang, wala man ang istorya. Tapos mga tutok, ha? Dapat aning gobyerno, tama mga tutok na ni. Okay, sige. Check na fee, folks. Available sila today. Available sila subong. Check na ton si resident volcanologist ang fee, folks, mga katropa, with Engineer Marie Andelin Quincha for the updates ang Kalaon. XFM Kalaon Update Centro. Engineer, good morning, ma'am. Welcome sa XFM. Kupod mo subong si katropang Andrew, ma'am. Good morning.
1: Hello, Sir Andrew. Good morning.
0: Yes, ma'am. Good morning. Mama, ay kami update, mama. Kamusta? Kado may mga na-record naman ng mga volcanic quakes sa kay Kalaon, ma'am.
1: Yes, sir, no. So, for our August 31, mga bulletin, may ara kita nga duha ka volcanic earthquakes nga na-record in the past 24 hours. Ang aton nga sulfur dioxide emission naglambos sa 1,606 tons per day. Kahapon, sir, no, ang nabilog nga adlaw, hindi kitaon ang summit crater. Obscured ang aton nga visual observation.
0: Yes,
1: pero continuous ang aton nga na-monitor nga inflationary trend sa edifice ng aton nga vulkan nga may short-term dissipation.
0: Okay. Pero engineer ma'am, nung pag ano tani pag-assess sa karon ma'am nung possible nga mga observation ta sini ma'am.
1: So sa subong sir no nga nasa alert level 2 sa gihapon ang aton nga vulkan. So, kita ara gihapon sa moderate nga volcanic unrest. Pwede kita mag-inspector, sir, nga may ara kita nga mga ash emissions pareho sa mga natabo last week, sir. And
0: yes,
1: also, pwede man kita mag-expect na magkaroon kita sa mga sudden activity or mga moderately explosive eruption.
0: Mm. Okay. Okay, engineer, no? Pero ma'am, ang situation sa karon ma'am, kamusta ang mga ano mga ginabugas ng bulkan ma'am?
1: As of kahapon gani ang aton nga mga volcanic parameters, halos wala man sang mga pagbag-o sir sa aton nga volcanic parameters.
0: Yes,
1: pero gina-expectar na ito nga pwede kita nga magkaroon pag sa mga ash emission events, lalo na kay medyo elevated sa gihapon ng aton nga sulfur dioxide emission. So, ang elevated nga sulfur dioxide emission, sir, na pakita lamang ini na mataas pa ang magmatic gas nga ginabugas ang aton nga vulkan. Pag, kumbaga, medyo ara sa shallow level ang ini nga mga magmatic activity.
0: Okay, ma'am. Sige, no? But engineer ma'am, base may mga reminders lang kita ma'am, especially sa mga pumuluyo na malapit dra man sa lugar, ma'am?
1: Yes sir, no. So ang aton sa gihapon nga mga recommendations is no entry within the 4 kilometer permanent danger zone sa aton nga vulkan. And also sir, no, kung may mga estimations kita, aton nga mga pumuluyo, aton nga ginapangabay nga magsuksok kita sa aton nga face mask, kalimitahan naton ang exposure sa mga ash.
0: Okay, sige. Engineer ma'am, thank you again. Good morning, dira ma'am.
1: Salamat. Thank you, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am. God bless you. Central. Mga katropa, ito na ba't yan si Engineer Marie Andelin Quincha sang FAVOX, mga katropa, for the update, no? Especially sa sitwasyon sa karon sang Bulkan Canlaon, sininga mga tinion, mga katropa. Centro. Alas 11:04 na, mga katropa, padulungan ta si Drekita sa aton nga first nga bisita. Padulungan ta si Attorney Joe Max Ortiz kay talakayo ta ni mga katropa anong mga observation kay mismo prosecution daw nga siling nato nga do hindi nagan ikuno nila kinanglan sang additional pa or mga witnesses, mga katropa. Kay maybe for them may mga natalupang dana sila, may mga naobserbahan na sila regarding to sa mga panaysayon sang mga witnesses, mga katropa. Oh, sang depensa man also angot ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kahit yung mga katropa mahibaluan ta nga ang amuning sitwasyon sa karon sang trial is ongoing pa. No? Why tani kabalo mga katropa kung tub-tub sa no ini. Pati ang sabahin sa prosecution ti basic guro para sa ila manugtakop na, manugtapos na kung kinanglan na tapuson ang trial ni Vice President Sara Duterte. I think kung sa ila guro nga pag-obserbar mga katropa, diba siguro guilty na sa kung anong articles dira, no? Pero ano mga katropa, check natin sa piyak linya with Attorney Joe Max Ortiz for more discussion. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pwede mo subuk si Katropang Andrew, Attorney. May nga ka.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
2: Tumaw ko ng mayong aga.
0: Okay, Attorney, thank you again, Attorney. Dire kita sa trial ni Vice President Sara Duterte. But first, anong imong mga observation, Attorney Man, for almost 18 days nga trial? Sa 18, kabugusan nga 18 kadlaw sa trial ni Vice President Sara Duterte, Attorney.
2: As a legal observer, ang prosecution naka-establishar na sang pattern of corruption. No? In the sense nga ang confidential funds katulang nagkanto sa kay VP Sara na nag-aprobar pag at the same time katulang niya sa kay Colonel Lachica.
0: Mm-hmm.
2: So ay kinapangitahan pa.
0: Oo.
2: But silingon ang role nila ni Ortuño nang inano na lang daw decoration.
0: Okay.
2: Okay? Short of saying na the Vice President is actually responsible sang santo nga tanan sang gastos to. So ang burden of proof ara na subong sa defense to justify nga ang gitan sang ini nga mga gastos. O ang gidya, lihiti mo. Iti, hindi pwede nga sa ito ni Robin Padilla nga ang tuot tanan niya sa dito lang kay Piatos sa mga ginatag spurious o kung hindi amo hindi nga si Rin Saiton mo daya mga national heroes.
0: Oh.
2: Ang national heroes siya mga aliasis siya ikumpara mo to sa kay Piatos sa kay Bilat.
0: Mm-hmm.
2: Ang apelido nga kalamutan bala
0: gani man.
2: So hindi nga mga aliasis wala ni nag-justify pag hindi magamit ng rason na tungod na gamit aliases ang mga recipients o kung beneficiaries sa amutong mga pundo, wala nagkakasayuran na halitin mo ang imo gastos. Kung nagamit ikaw alias para matago ikunsel ang isa ka krimen, then matawag muna na balik-abot na komparasyon.
0: Okay.
2: Sila ni Marcial Bonifacio, nga alias ni Ninoy Aquino, ikumpara mo to sa Piatos.
0: Oo.
2: Sa mga ngalan nga may mga bilat pa, may ngalan pa nga kung ano ng pangalan. So I think ang komparasyon was uncalled for. Hindi nagakadapat, kag nagakabagay. So, ang ginakabig sa prosecution, kung mga wala naman sila na-aprobahan, hindi tanong na ipatawag si Colonel Chica, hindi tanong na ipatawag si Farda. At tungod nga, ang punto, naka-establishar sila. So, kanto subong sa depensa, pananong ilang justification. At klaro, ang prosecution naka-establishar na that there was misuse sang confidential funds na 500 million tag 125 or a total of 655 million. That's what I'm going
0: to draw. Okay, Attorney. Pero Attorney, nang ang natabo ning mga aliases ni Attorney, do you think do ano ni siya ng ano ka man bala, Attorney? Sa sining mga ginapakita nila, mga paggamit sa pangalan, Do you think do ano ni siya? Husto ni kay ti do makita mo gid ginobra obra mga pangalan ko na to ini.
2: Kaklaro si na yang ginobra obra na. That's why kung ginamit mo na ang ngalan o alias itpagwa mo kung sino ang real na tagiya sina. The problem is ini nga ginamit aliases ang nagsulat klaro pito lang ka tao.
0: Oo.
2: Nagsulat ka sa 100, so pito lang katawo ang nagimo sina nga mga sulat. Hindi iya kay siling atong actual recipient, kundi mismo pito katawo. Sino ini pito katawo? Ito may identify mo na simple handwriting expert. Makakita na naya nga ang nagsulat sina pito lang katawo. Sino pito lang katawo? Bulsin noon, wala ito gintirman sa recipient. Isang panagamit sa alias. So, it will be very difficult nga ma-justify sa Office of the President, Arada, but hindi naman pag underestimate ang depensa sa ang ebidensya sa defense. Kaya, huwag takabalo, kung makapresenta na sila, that's the time nga okay na. But then, sa nambal na naton, na ang prosecution is already convinced na nakapresenta na sila sang enough evidence to support sang ila akusasyon against the Vice President. Dr. Pangandro?
0: Okay. So, attorney, ang diri kita kay siling naman isang prosecution nga doon hindi naman kuno nila kinanglan sang witness pa, attorney. So, ano nimbot silingon nila man?
2: Kung ipresentar mo pa sila chika kag si Parda, eh, kinalan, si Pagda hindi na siya mag-testify kaya may medical certificate siya. Question, sila chika bala, ipresentar mo pa na? Okay. Di, ang mapresentar siya na, ang giting siya. Hindi kayang prosecution. Hindi man na siguro mga stupid da ang mga prosecution na nagintar pa nila sila chika. Ito ang mana nila. Wala mo na sila magpadali-dali na sila nga hindi mo ipresentar sila chika. At kung tanawon mo, sila chika ni, alang-alang may siya mag-testify kaya mag-diin siya.
0: Gani man.
2: Okay? We also know that the Vice President will not appear sa impeachment court.
0: Oo.
2: So, and the only chance
0: okay
2: will be that chika. Question, do you think ayan ipresentar sang dipinsa sila chika? To me, the answer is no. Kahit tungod nga kung ipresentar sila chika, mabutang ni siya sa hot water. Sa hot seat siya, pungko ka na, kuruga, kuruga, guwa mo na karun. Pariyo siya kay gipresentar na si babae nga testigo.
0: At
2: guwa niya daw hangag siya, bla, daw hinangag ka na.
0: Oo.
2: Daw ay siya sa may nabalan.
0: Gani man.
2: Kung ipresentar mo naman si sila chika, na hindi man siya gali under sa Office of the President, kundi under siya sa AFP, kasi malangalangan siya da. It is possible nga pa, si Thailand siya da sa plunder. Sigurado kita nga ang criminal case will be filed against the Vice President kay Jean Acosta. Kag kung mag-testify si Natsika, kasi madala siya da. Okay, including sa kay Kwan, kay Ortonio. Definitely, a criminal case will be filed against them. Even na tapos ani ang impeachment trial. Amo na ang nakita ko nga senaryo. Katso Pangandro.
0: Okay, attorney. Pero, ang ining lakat ni attorney, anong pag-assess mo ni man, anong imong pagtalupangod, may mga nobserbahan ka di. Nga, tiido mo ni siya, do kinanglan na tapuson, nga ido bastante na para sa prosecution, attorney?
2: Why na kinanglan? Ang next nila, ato na lang sila subong sa second impeachment complaint nga parte na yan sa salin kag unexplained wealth.
0: Okay.
2: Yan, maklose di. Tapos ang tadi. Marres na tadi. Ipinsa naman o presentar sina. Kundi dito nata sa Article 2 para matapos ang tanan. Mm-hmm. Okay? So ang next ini, ini nga September, kung mag-rest na ang prosecution, then makadto ka na yan sa salin kag sa unexplained wealth na complaint. Ato Pangandro?
0: Okay. So, balita yung attorney, kinanglan pa ni tapuso na sa ika-apat nga article?
2: kuma isa-isa ng article atong ang ika-fourth nga complaint tapos na tong article 4 tapos na.
0: Mm-hmm.
2: So article 1 amo na ni subong.
0: Mm-hmm.
2: Now, kung ma-rest sila ini nga sinimana kay hindi naman sila chika si Parda i-presentar then kato na ta sa article 2 amo na ni ang unexplained wealth kag ang ginatawag nga salin. And this is very important.
0: Mm-hmm.
2: Tungod nga, if you recall, ang ginawayan ganito sa kay Corona, sell-in lang to.
0: Oo.
2: O sell-in lang. Mm. Ang naukas si Chief Justice Sereno.
0: Mm.
2: Ano to? Sell-in man gyapon. Wala iya lang ma-reflect to ang iya nga nakuha ng kwarta. Although hindi ito impeachment, kuwaran to. Pero ang basihan to sa pagpalin sa Chief Justice, mismo ang sell-in nga ginatawag. So this is how important sell-in is sa sining dason nga article na kung mag-rest na sila sa sining article 1 kadto's article 2 amo na ni ang ginatawag nga sell-in, okay? Kay ang complaint article 3 parte na naiya sa bribery. Kag ang article 4 nga great threat tapos na to ya. So kadto na lang ta sa article 2 na sa sell-in sa ginatawag na unexplained wealth. Ito pang draw.
0: Okay. So, Te Attorney, ano ning mga ginalook forward ta? Para sa pag-observe ninyo, especially sa mga eksperto, kangay si mo, do you think, Attorney, may impeach gini? Attorney?
2: Ang impeachment naman is another issue.
0: Okay.
2: Kaya bisan pa nga overwhelming o nagasulubra nga ebidensya ang prosecution,
0: mm-hmm.
2: Tanto kita gyapon sa ginatawag 2/3 of 24, kung bala ang 24, ang amunang base number, mm-hmm. Na hindi mo na maliwat.
0: Oh.
2: Meaning, ang multiplayan siyang 2/3, kung bala 24, base sa 1987 Constitution,
0: mm-hmm.
2: O kung interpretahon pa ni naton, ng 24, hindi nga always 24 na, kundi ato lang yan nag-participate sa trial. Because how can you include Bato de la Rosa sa sinang inisipay na huwag man siya ka-attend sa hearing?
0: Mm.
2: How can you decide, for example, na gusto nga desisyon, kayo huwag ka man sa trial, kaya nalagyo ka man. So, ang punto sa iban, hindi dapat hindi 24, kundi 23. But then again, that is an open question. Ang Korte Suprema lang inaya ang mga siling kung ano gid ang basihan sini. So kung wala pa sa kaso, naging pasaka sa Korte Suprema para mag-determinar kung pilagid ang basihan kung 24 o kung hindi siya pwede pa maliwat-liwat ini ang 24 ni. Kaya wala na si Caetano. Nagbakasyon na to. Si Loren
0: Ligarda.
2: Medical leave man siya. Oh, ang duha priso. Ang isa, kundi minus muna, kundi may muna lang na, sa karoon na 19. Kung mag 19 o 18, posible ang binutuhay 2/3 ang 19 or 18, may mula na siya 14. So therefore, ang required number of votes to convict the Vice President will be 16 but only 14. Kung may 14, may chance. Pero kung sila ma-stricto kita sa 16, wala pa na piyo na makakuha ka sa buto na 16.
0: Okay.
2: So, it is still in the dark kung sa pan-pan nagalutaw pa lang ina, parte conviction. Sa ebidensya, klaro, may overwhelming evidence for the conviction. The problem is, considering nga ini impeachment trial is both a political and judicial process. Therefore, wala ka nagabuto based on evidence based on your political alignment.
0: Mm.
2: So only time can tell.
0: Mm.
2: Kung bala, ano gin ang madangatan sini. Wala takabalo sa future sini, katropang Andro.
0: Okay.
2: Kung ano gin ang lakat sini, mm-hmm. magbinutuhay na. Kung bala, si Villanueva, makabuto for conviction.
0: Mm-hmm.
2: Si Escudero, mabuto man.
0: Mm-hmm.
2: Si Loren Ligarda, kung mag-appear na siya, mabuto man siya. Wala takabalo. Only time can tell. In the meantime, ato ni haka-haka lang ni Tanan, medyo forecast prediction. But then again, it is not 100% accurate nga forecast. Katropang Andro?
0: Okay, sige, Attorney. No? But ang mga Pilipino, bisubong Attorney, doon nagahulat kay especially dan subong nga kadunganan pasang iban nga mga issue just like baha or ano pa gid nga do gari ak mga Pilipino nga do bangod kuno sa impeachment mga importante nga mga issue sa pungsod ta attorney do hindi na kuno masapakan blaw
2: natural lang na iya. Natural lang na likas admit the fact nga may impeachment subong alang-alang man dulaon mo impeachment nga ara na nata.
0: Correct.
2: So let us face that reality.
0: Oh.
2: And then make adjustments kung sa urubaton.
0: Okay. Sige.
2: Okay. Hindi okay. Umbitan ang bagyo o hangin.
0: Mm-mm.
2: But we should just ourselves. Madyas nato niya ato ayat. Tekunda din ang puso sa hangin. Adjustan mo imulayag. Agod nga maka-travel ikaw. Hindi nga siling ma-stop ka na lang. So, in the meantime, kung may impeachment trial pa, naturally, ang ibanda ng mga butang, makakuha na siya, may delay na ginatawag sa ibang. Kita gusto tayo, pero may perfect ang tanan. Puro sa tanan ang mga kritiko. Puro sa tanan nga ang gusto mo ni. Papuhin na sila wala presidente. Kaya di ba nakabalo? Oo. Ang mga siling amo na gani, siling may urubaton man na so pangan doon na
0: yes, siling
2: critics are person a critics na close the way kabalo siya kundi na addition but does not know how to drive the car. Okay, kaya kabalo ka na dire pa dulo nga no kundi mo siya kabalo mang drive o ibutang na ang critic imo ang senador imo ang presidente amo mo na siya gyapon. Lokal nga opisyalis, isinggit kita, amo na si mayor, amo si vice mayor, amo na yung panah. Pero papong kuwabla, kaya mumana siya. You see? Despite our claim, na we are the only Christian nation in the Far East, but we are the most corrupt. So that's the irony of being called the only Christian country in the Far East, pero ang corruption, ari man di. Dapat Japan. Ano ang religion sa Japan? Shintoism. They do not believe in God. But, ang corruption sa Japan, wala, pari sa atong, the answer is no. These people who do not believe in God are less corrupt compared to those who believe in God. So that's the irony of our religion in our faith as a nation. Katropangandro.
0: Okay, sige. Attorney, thank you again for this discussion. Good morning, Dr. Attorney. Salamat again.
2: O salamat ang sa tanan ngayong aga.
0: God bless you, Attorney. Thank you. Mga katropa, ito na ba tayo si Attorney Joe Max Ortiz? Ang on sa yaning mga refleksyon niya or yaning pag-observe mga katropa sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Alas 11:22 na mag-a-pause kita for a while sa punanta ni Karol ng ibang pagiging mga topics and discussion pagbalik sa sentro.
3: Fats, Andrew Burgos sa sentro. The Secrets of Hell.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon dapat una tubi pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas pagkatapos cooked vegetables and then protein plus carbohydrates and then fats and then kung may ara depende sa option nyo maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: higa. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Sunthone Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: SFM Exciting!
2: Ang kape nga puno sang sustansya. Suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan. Diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo.

0: tara na.
1: Zanton and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: You have to be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang ibinin sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro. XFM News.
4: XFM Time, alas 11:35 na mga katropa. Nag-ablik na ito ko pala tuntunan ng Sentro. Parang nyo rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Kahit siningit yung mga katropa, padulungan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa sa komentoya or mensaya for this National Heroes Day mga katropa. No? As a chairman sa Committee on History, rin mga katropa sa SP. Kung balon tani no ano ang mensahe sang aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa sa pagdumdum sang sining National Heroes Day.
0: Sentro.
4: Regular holiday kita subong.
0: No? Sentro.
4: Sana all sa mga naga duty subong, no? double pay.
0: Sentro.
4: Gako mo, gamuno na ginada, che, pangimong escort da. Sila niya, kabawi, gaman ko ba kay double pay na magigusubong ba? Kinagligad to, do malas-malas, kisa, do I get? Do sunod-sunod ka mga liday, ano gits ako no, di op again. Pero check natin, spiya ka linya rin sa karon si Councilor Wilson Gamboa Jr., Chairman Sangga Committee on History, mga katropa sa sangguniang panglungsod.
0: Sentro.
4: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si katropang Andrew Councilor.
5: Mayang aga, sir Andrew.
4: Yes, sir.
5: Sa nga nagapamati, mayang aga.
4: Councilor, thank you sa mga tiyempo subong, no? Holiday. Holiday kita subong. And National Heroes Day, Councilor. But sir, sa imong bahin, sa imong nga committee, Councilor, ano ang possible na ma-reflect na for this National Heroes Day today, Councilor?
5: Pero incidentally, bala sir Andrew,
4: yes, sir.
5: Nga bulan, Agosto, ginasilibral man nato ang History Month.
4: Oh, okay.
5: So, timely ni kayo, kaya gusto ko nga i-connect ko
4: yes, sir.
5: Ang sinagtuanay o anong lang ginatawag nato nga legasya ng aton ng mga forefathers before us sa subong pag sa mga masunod.
4: Oo.
5: Now, ang gina-push niya naton masamay kagkalabanan, gid na dapat i-preservar naton ang aton nga both historical and cultural heritage.
4: Correct.
5: Kasi dira kita magatuon sa ila ng mga eksperyensya. Amun yung ginatawag mala natin sa Andrew nga pamana.
4: Yes, sir.
5: Kung sa Tagalog to, kung sa Ilonggo, Habilin.
4: Oh.
5: Na the pilbridge. From the learnings from the past, kag kung paano natin i-navigate ang present, kag how to build the future or para sa aton ng mga kabataan. Di ba? So, ang pamangkot subong we are currently in search sa ginatawag nato matutuod sa heroic ng mga lideres.
4: Correct, sir.
5: So ano ini ang ginatumod nato nga hero ang dako nga pamangkot.
4: Mm-hmm.
5: Para sa ako niya sir Andrew amo ini ang nagahatag sa aton sang kalabanan gid sa aton ng mga labi na gid ng mga kubos nato ng mga utod.
4: Mm-hmm.
5: Nga kung sa din na mabatsyagan bala nila ha nga di, nga sila ya ang una kagrabisan nanan nga concern sa kining nga mga lideres di bla di na kung kaya sa me di na naton mabatsyagan ang mga pigado di na nila mga babatsyagan ng mga lideres nila ya par nga di nila mabatsyagan nga sila ya ang matutuod nga paramount concern sa ato ng mga leader. No? So, basi pa lang siling ko nga hindi bala dapat nga perhaps siling ko instead of being magsagay kita kapag ita sa sining mga liderista, dako hindi nga angkat sa ato na, sa atong tanan-tanan, basi pa lang siling ko nga we should start looking sa aton mismo nga kagalingon. Nga kita mismo, mga individual, tigado man, may potential na silingko for greatness.
6: Mm-hmm.
5: Hindi lang blind na ito, may tugaan lang.
6: Yes, sir.
5: Sa hindi nga mga leaders na handa. So, ako na siguro, ako ng kata na ito nga mga utod rin. Na okay. We should reflect that perhaps the time has come, na ito na din, mag-provide na silintas ang mga tutuod ng mga leaders, ara malanggali sa ito nga mga taugalingon.
6: Mm-hmm. Okay.
5: So, yes, sir.
6: Pero, Counselor, subong do wala sang any program din na sa Bacolod so far?
5: Ang pamangkot to kung
6: may prokomento may mga buhay do, I mean ba doon commemorate today, Counselor?
5: Wala ako sa may naibalan. Actually, kung wala ka nagtawag ang nagpabalos ako na interviewon mo ko, tingala ko mga wise lang sa lalabas ang kanan ko mga staff. Apat kinakabilog ang ginatawagan ko sa cellphone. Wala ko sa messenger nila. Wala ka nang tanahan sa lalabas.
4: Kasi Laura na, bigay ti... Huwag ka nagapinsar sa ngalide. Obra na lang obra mo.
5: Mugan, di man may assignment pa kung tani ko sila. Anyway, sige lang. Holiday, gali, subong. It's not working holiday, subong. Wala ko kabalo nga declared gali ni holiday. No, non-working holiday.
4: Gani man kay kun white na galan to kalendaryo dito man analyst day mo no.
5: Akat ka ba ko nga heroes day subong mo gani wala ka sa baldo nga wala gali opisina man.
4: Gani kasi lo. Tiki tiki na lang yang go brasbong.
5: Ati sige lang para sa akong mga empleyado kay tika hapon nga daw nag-feeding man sila sa barangay ba.
4: Ah, okay ti sa Domingo.
5: Oh. Yes, pista highlight nila kahapon.
4: Gani man.
5: So, it is a long well-deserved holiday, a non-working holiday.
4: Gani man.
5: I am happy for them.
4: Correct, Counselor. Ti bisan ano ya, ti sa imo kay sa akon, ti tuloy yung servisyo, ti sa publiko.
5: Yes, sir. Kati, balay, ako isang ako na position paper, kada mo itong position paper ko ngayon nagbalay, parti sa Tineco, parti sa Basiwa.
4: Kada mo, Counselor, no? Abi yes, no. Sige lang kay ti holiday subong ang gin ano ko ni Sibo o ang gintawag ko ni Simo kay ti under ni sa committee mo subong sa history no. Gati syempre isa ni sa mga dapat manaton bala ipalabot sa mga huling tubo bla Counselor no nga dapat ti bisan pa paano hindi na lang pag take for granted ang amunib lang ang mga importante nga mga adlaw nga which is ti dunang kabahin sa maragtas ang Pilipinas bla Counselor.
5: Yes, pruting area ilang yes, isama ni kang katatun ng mga young generation leaders of today.
4: Oo.
5: Nga dapat yun nga we will continually search probe kag padayon nga mga panilag dira because ang pinakadako ko gid nga concern nga it may be very long time basi siling ko nga we will have another hero of at least a leader lang of heroic stature. Kasi madugay-dugayan. So, padayon nga dapat continue the search probe look. Kag hindi gid nila pagpabayaan nga basi araman sa ila. Ang ginatawag nato na potential greatness. So, but they can only do that siling ko kung angid nila dapat ang history.
4: Gani man. Amo ginaimportante, Counselor, no? Kaya doon na lipatan ta na bla? Kagisa pati di masubo pagi black counselor kisa may mga exam bala sino ang mga bayani ta bala no sino ang may dako gid bala nga ginamutan sa paragtas ng Pilipinas sino ang mga ginapamangkot bala sino aton nga bisan sa national hero ta na lang bala counselor no ang iban counselor ba Diyos ko ba hindi bala nila makilalaan no kun sino na
5: yes ang kalabanan nara na sa TikTok.
4: Tapos kisa bala counselor misinformation pa ba?
5: Yes, yes. Dapat i-instill naton ang history sa aton ng mga hubin ng mga kabataan because I fear, no, nga kung sa din, we might be nurturing bala, nagapadako kita sa ginatawag natin a lost generation. Laking bala sa wisdom of the past. Na kung sa din, we will be creating a generation of empty brains, devoid bala of the lessons.
6: Yes, sir.
5: Na binatunaan natin sa atong ng mga kanunuhan. Kuntong pamangkutol mo na bala ni Bansay Lada, why naman nalungong party ganit sa EDSA Revolution? All the more nga naman naman nalungong nila party sa atong nga fight for independence. No, so, dakoy na nga ang katman sa atong nga mga vitalis, especially in the academe, nga kung sa din, dapat they have to install the value of historical and cultural heritage,
6: Silingko. Okay, gani man. Sige. Councilor, basi may mensahe ka na lang, sir, before kita magtakop, Councilor.
5: Well, at siguro, ang akong mensahe, siguro nga, padayon kita nga magatoon, and then we take history classes for seriously.
6: Yes, sir.
5: And i-preserve din natin ang ato na local cultural historical heritage.
6: Oo.
5: So, salamat gid, Sir Andrew.
6: Sige, Councilor. Thank you very much. God bless you, sir. Salamat gid. May ngaga.
0: Centro.
6: Yes, sir. Mga katropa, ito na ba tayo si Councilor Wilson Gamboa Jr., ang otro yung makatropa no, sa iyang committee on history sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod, ang otro yung makatropa sa pagsilibaran nato sa National Heroes Day. Alas 11:47 na, padulungan si Katropang Wendel Balinario sa dugang mga balita sa siyudad sa Bacolod. Pantaning mga latest update mga katropa sa sining balita no, sa siyudad.
0: Sentro.
6: Angot din mga katropa sa proposal nga pagbutang sang carnival sa nagailapit nga Maskara Festival. O tingin ba ito na sang SP, 80% pagid sa mga kiosk ang nakuha sa mga vendors nga luyag pagbaligya sa sining nga tuwing.
0: Sentro.
6: Katropang Wendel, mga balita sa siyudad.
0: Please XFM. Reports.
6: Karapang Mendel?
7: Yes, Karapang Khan. Sa taon na nag-update na sa October, sabihin ko itong kanti at may ilan sa Lebrano ang sikat niya na Maskara Festival at Riyan sa siyudad sa Bacolod. Kasi ka itong 1 September na, September 1 na, hindi i-launch na sa mga nga siwot sa Maskara Festival. Kaniya itong kanti of
8: Wala nagbago ang presyo, yara dyan sa 25,000 pesos. Pero ang sinalain ng Katropang France, na niyara siyang gibutang mula sa pahing siyang lakson ng Katropang France, gibutang sila nga doon ka red area, kung doon ka blue area, kung sa tingin Katropang France, sa mga red area, kay Tika po, nagreklamo ka Katropang France last year na lugi din sila, especially nga ting grabe ang pag-inulan, hindi pa yung tao, iba yung mga nagpalitigit to lugi, malan o katungod niya kahit tao, dito nga area. Pero mayara man yung mga area, nga ti, ano, hindi bastante, mga Katropang France. That's why, natin mayara siyang blue kag red. Ang red, ang muna siyang do, medyo, o last year, bala, wala mayo siyang, ano, dito, no, siyang tao, juman sa pag-inula. Na plus, mayara, ang blue naman, ang muna man ang, tidamo ng isang tao nga nag-dito nga area. So, ang blue dito sa Lacson, kaya muna magkapamilin Japon is a price dito yung ating standard. Tamtang mga red, kaya muna yung medyo nubo-nubo ang price. Pero te kung ang iban mo lang mga willing lang man yung mag-display lang man hindi din man yung mag-baligya ka sa France, kaya muna daw mas daw ginapili nila ang red area. So, Katropang France karon yara na sa 80% sa mga kiosk ang nakuha na sa mga vendors sa siyudad para sa Maskara Festival 2026 ano ti samtang nga naga sila pinakapistahan, nagamat-amat na mano, ang mga nagbaligya, katropang Franz Giro. Kasi ang magsara festival, hindi yan siya about sa lagaw man, pero about niya siya daan sa, ano man sa mga managbaligya, abalas ang sudad, especially sa mga pagkaon, ano, sa mga maskara na inabaligya. Kaya mo nang rasuman ko nga, nagpasadya sa tao, especially nga, busog ka magkaon ka nila. Kaya mo nang mga kiosk ko, katropang Franz, karon ang matamat naman yung ginapastar. Kaya ti, naratifal naman, sa last August 26 ang sa guna pangunsod ang ining Bacolod Gugma Foundation katropang Franz nga maging organizer sa Gihapon for the second time sa Bacolod Mascara Festival 2026. That's why natin sa karon padayo naging ang ilang pag-organize no, from kiosk to activities katropang Franz kada mo nang ginaparaparahan ang launching sa first week sining bulan sang Setyembre. Kagugang pa ni katropang Franz sigura alabot kaya sa Pakyos na di sa baligyan ng event sa mascara. Isa pa din, ito palingawan sa mga bakulod doon, doon sa mga nagalagaw, diri, ang mga carnival. Si Katrong Franz, ito masiling ka fiesta, may car mga carnival, git bala, no? So, Katrong Franz, ginbaton naman, o kung ginaccept naman, sa sanggo ni Ampalunsod, sa payag yan ni Councilor Alcino, ang floor leader sa sanggo ni Aro, kung SP, na ginaccept na nila ining mga proposals sa carnivals para yan sa mascara festival. Pero may baluan nga, since siya tinalikda na nga, ano, nga tuig dyan sa kapistahan na duha ang carnival site Katropang Franz dito sa Bakin sa St. John Paul de Bala na so may reclamation ayon plus dra sa likod sa NGC sa Gihapon, ano, kay last year, dra man to, kontinudamo to sa mga naging balita last year nga meron sa mga ano na pila ka mga salakit rides to bala ang doon nag-adriya. Pero sa karon amo na nga gina, ano no, gina refine gid sa SP, especially ang kontrata sa ning mga carnival sa Katropang Franz para yung ati manimplastado naman. At the same time, ang carnival mag-subod man sila pag mag-bukas man sila gali sa Setyembre man. No, sa Setyembre, ini nga, ano, nga, mga si Manati, ang matamat naman ng SP sa Wednesday, maabot ng Wednesday, liwat ni nga i, ano no, ipas parang ilaya nga kontrata, good ma-check, para nga makapastar naman. Saksang, Katropang Franz, ang mga baligyaan eh, kaya ang kiosk na matamat na, bati nga ni puno na ni mga datong mga inatlaw, ay ari naman natin, mabukas na ni mo, sa October 1,
6: okay.
8: Ang mga kiosk niya sa October 1, din niya. Although, ang highlight, subong niya, mayara lang sang ano no, 10 days lang katropang Franz kay ti isang last time niya do haling din pala sa sugura sa punta ang mga aktibidad subong from October 1 to 8 amo ni mga pre-mascara events pero ang highlight bigya from October 9 to 18 so ti pero mabukas bigya ang mga kiosk ko kag mga lalagawan din sa October 1 that's okay. Why ready na ang mga lalagawan atin para sa palabutong ni Mascara Festival.
6: Oh. Okay, sige. So, bantayan ta ng latest update. Eh. September na. Plan na lang isman na. Ma-opening na ang Mascara Katropang Wendell, no? Sige, thank you, Gert.
8: Katropang kanya sa city government, ang mga katropa, sa pagbabago natin na tiyempo, magtumapit sa Santum Vitamin C, agad na protektahan ng ating ilawa sa batok sa Balatian. Para sa nag-ugin niya, palitin mong sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, X-FM News.
6: Sentro. Madamang salamat sa katropang Wendell Balinario, no? Mga katropa, balita sa syudad sa Bacolod. X-FM tayo malasod, 6.54 na bang oras, kadugin na kulabos na. Pero sa mga greetings to, ginagreet ko gali si supervisor drasang Pulopandan BFP o si Senior Fire Officer 3 no Jenny Paula happy birthday subong happy birthday ah kag sa mga katropa ta dara nga nag-celebrate sang birthday happy birthday sa inyo mga katropa eh, no
9: uy happy birthday to you
6: basta kay Tom siya subong ay hindi na birthday kay Tom siya subong mo pero so basta magpula sa birthday na siya. Birthday na basta magpula sa. Nah. Kada bulan, tanya nila sa Basiro sa birthday. Ha? Wonder ka mo kung sino sa katropang Crush Librando. Ha?
10: Wow, ka-perfect!
6: Amo na din sa nga, no? Ng all around, mga katropa. All around, my driver, my technician, may plumber, may macho dancer. Importante, hindi scammer.
10: Wow, ka-perfect!
6: Sige, ano? Oh, puli na to, ah. Kay Ma'am Rene Diestro, Victor Estila, Ibe Alvarez, kay Guy Ginny Alob, Alib, Bonbon Acosta, no? Good morning, sir. Oh, boss, ikaw naman, boss. Gapon saga. Centro. Sige, ano? Kita lewat mas magkita ay ah. Dili na gapon sa XFM 103.9 Bacolod mga katropa. Oh, makita na nila tara ng mga picture diri sang staff sang XFM kay nga ah, nakita ma i-search yung amon nga page bala XFM Bacolod News and Public Service Authority. Makita nyo na nadatanan ng mga staff sang XFM Bacolod. XFM Bacolod personnel sa aray di tanan makita nyo. Oh? Sino na si Chris Librando? Sino na si Engineer Apsay? Sino na si Katropang Judery Biliganyo? Sino na si Arbel Panunciano?
10: Wow, oh, ka-perfect!
6: Para na makita na din nila tanan, no? Di ba? Sige lang mga katropa, no? Saliwat! Inyo ang Kormans, Katropang Franz Andrew Burgos. Sikap salamat kayo, Mengo 2. And God bless us all, mga katropa.
0: Fats, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Centro. Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
17: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Santone Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa

0: Kasama pa ako ng headlines sa detsante ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
1: Sinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
0: PBBM, pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
1: CSWD nilinaw ang budget sa isang family food pack.
0: Gabriela Party List Representative Sara Ilago inastigo ang BSP chief sa muna ipaninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
1: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
0: Maynila at Quezon City pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
1: Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
0: Balita international, Japanese firms tuturuan ang mga humanoid robots na mag-aral.
1: Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimanya.
0: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.

0: Kadang hari na po tayo ng Lunes. Muli mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM Stations Nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacañang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live

0: RFD, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tatang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos na naglilingkod sa komunidad. Inimat din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa katakaran ng lahat. Narawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, David Rizwan, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
3: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News.
3: This is especially meaningful.
4: Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa imprastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac, kung saan isang tao na ang niligtas habang 4 pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayroon sa 20,000 na matauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, pula, kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsisettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh dati, kampas tao, hindi pwedeng ganon. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
2: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni D-Zone ang investigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasulukoy naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtas ba ng mga kaso ng leptos.

0: kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libo-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahagi komunidad. Biniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News, XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack. Taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa sinagawang bidding, ang Togo Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ang 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a New Government Procurement Act. XFM News
2: Nationwide. Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandawi City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 na oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center. XFM News
0: Nationwide. Sa iba pang balita, katropa, tinimo po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan na niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, minungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
3: Yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga. Kumakatok na sa pinto kung, well, syempre may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung paksilika, pero sige, kikilitasin yan. no? Pero yan, AI-related, kasi wala pa tayo yan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricaport, Chief Economist ng RCBC.
4: XFM News Nationwide.
2: Kinastigo ni Gabriela Bartolis, Representative Sara Ilago, si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga o pagsisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarong ang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Higit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna lang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 92 o 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umunoy, hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
4: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318 district at party list representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimula ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, sina House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos, at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatiko nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
4: XFM News Nationwide.
2: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktual na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
4: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapapatunayang illegal ang titulo nito, ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umaloy may mapanilang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang binanibula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipinas
5: Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
6: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay na isang Antiqueño si Ferrer na nasuwi sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño si Ferrer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Tinira ng nasuring overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 37 taong gulang, presidente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post isang gulang panlalawigan number Carmila Rose Dimamay, sinulubang ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangunguna ni Mayor Joyce Posadas at mga pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangunguna ni Governor Paolo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino si Ferrer nung nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula ito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Tessa Mariano sa Palos.
0: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak diyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
9: Sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulgan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office in Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungulekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal ilegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng ilegal na sundalo sa mga lugar na sakop ng nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng polisya, kasama na mismo ang provincial director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
2: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7-anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
10: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos manunod sa Ilog Cagayan, particular sa Barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5 ng hapon sa taong 2025. Dagdag pa residente, mang-apat na umano si Zayla Balisiganaban sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang ama si Zayla sa dalawang magkapatid, muli ko iho o nag-iisang anaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nag-iis sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pauwi sa Pilipinas. Ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sa sarapong isang malamig na pangkain mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halong-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagkalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaki. Muna dito sa 95.7 XFM Tugigraut para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang JP's King XFM News.
2: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cam, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Isang motorcycle rider at angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente, pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tanki Patong ang Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary. Ngunit kapwa ay dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga polis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga kasupa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Weather update. Katropang Ryan, bagay lang mga si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay na ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at pagbuksong abot sa 70 kph.
11: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
2: Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inasa magtataas ng tropical cyclone wind signal sa namang bahagi po ng bansa.
11: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
2: Sumikat ang araw 544, lulubog 609 ng gabi.
12: Balita Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. Ang consortium ng 5 Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng 5 kumpanya naglalayong

0: naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gee na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntok na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gee, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay sina Gee at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting
1: balitang sports.
2: Ang balitang sports sa tindang Premium D3 na tropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4th na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Lianio. Pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpahit ang Gilas din si Kai Soto patapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
4: Happy birthday, sir.
2: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian Defa.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting! Pilipinas!

0: sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: XFM Cebu.
2: XFM Bacolod.
3: Sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Guwapas ako nai. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Tingin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton siling pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kining mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa sa mga balatian, kag kung mahimo, kung paano nato na ni malikawan. Pinagi sa padayo naton sa ringa pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano naton na ni prepare? Ano nga bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa ringa kusina? Aton tukibon ang ilang sini kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sini sa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre ina nga makahatag sa aton sa isang health benefits. Matilo nga tubig, paghaklo sa isang matilo nga hangin. Nagamit niyo kung nano, may mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact naton sa sa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sa aton sa rikabuhi kag pabakod sa aton lawas. Ini kag madamo pa no nga mga dugang naton sini nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sini nga suggestion, pinaagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kon Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sini nga ginabatyag. Kung kita sini ang may mga balatian. Sakiran, dan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sariang pagpangalagad. Sa isang na naman katupik ang aton sariang pag-aistoryahan. Kaga gina-welcome na aton sariang watang aton sariang mga tagpanamati sa bugos sariang isla sang Panay. Kag Negros Islander region ng may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton sariang pagpangalagad. Kaga makitaan man ganino ng aton sariang pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, kag sa mga Facebook pages no sa mga XFM radio stations nga inyo sini gina follow dira o kon gina sundan. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas kung nagamonitor ka mo sa aton pinagi sa Facebook dira sa aton sa nga comment section. O kung dinigani, kung nagpamati ka mo sa radio, pwede ka mo sa makapadala sa inyo sa nga mga concern sa ikaing lawas sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Para hatagan man aton sa pila ka mga suggestion, pila sa nga mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyo sa nga magdebatyag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton sini nga pag-aistoryahan at training topiko nga pag-aistoryahan na naton subong. Hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ni nga patal o kon makamamatay nga ginatawag ma-experience siya naton sa lawas. Pero ang walang kilala ko sini, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw sa ning maiguan. Maiguan sa ano? Maiguan sa hindi kaaya-aya o kung di favorable o kung hindi sini. Maayo nga baho sa aton sini nga lawas. Kay karon nga kung subang edisyon, aton bagatunan ang ginatawag may angot sini sa body odor. Especially kung paano na itong prevent ining body odor. Hindi magiging tuod yung makamamata sa so, diton ka.

0: house niya daw mapatay man ako. mapatay man ako sa panimaho. Inibangod nga, siyempre, masaling naton nga disturbogid sa aton sa ring ginatawag panimahuan. Kung makapanimaho kita sa hindi sini mahumot ta, nga klase sa ginatawag baho. O, baho, ganin, no? May mahumot nga baho. O, kung nagapanapog bala, no, nga mahaklo naton, may mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna, nagaparelax sa aton sining pamatyagan. May mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton, makapabugtaw man sa aton. May mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton, tungod niya di paborable gid sa aton sa lawas ang iya sining baho. Kag may ara man gani no, ginapahaklo sining sa mga unconscious gani nga mga tao nga makabulig para sa sini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon sa aton pagpangalaga aton pagistoryan subong ang narangod sini sa ginatawag body odor. Maghatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano naton prevent sini ang body odor. Actually ang body odor nga ni normal ba lang ini sa tao. That's why no may mga pamaagi gani sini nga kung gusto mo kuno makitaan ang imo sini nga kuan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kung babae nga para man para gid ya sa imo why sing perfume why sing kun ano nga ginatawag deodorant. Kaga kung mahaklo mo kuno ina aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sang babae. Amo man ng babae, mahaklo yung man ng odor sini sang lalaki. Bisan pa ano ang iya sini nga odor. Sa natural niya sini nga ginatawag baho. Kago kung no ay ka, sunod sa pagtuon, why kasing ginatawag hindi amo ang reaksyon. Kag nauyunan mo ang iya sini nga baho, nan, amo na sini sa pagtuon niya. Amo na ang imo sini nga lifetime partner. Gani sa mga tagpa na matuyin na to. Amo ka nang kwan. Base sa pagtuon, amo nang ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa. Kag in fact, may ara gani sina nga layo pang partner niya once nga mapanimahuan niya balaan niya kon na ara na eh. Kag hambal sing kilala ko si ako dok, ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sana yan sa aton sari mga tagpanamati. Pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga syempre indi gid man kaaya-aya no sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot kay botong balonte posible mi kagaw dira o kon may higko dira nga kulang isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas. Actually ang balhas nga ini sa iya nga pagkabalhas sini usually may ara sing ginatawag gamay nga baho ukon way gani sang baho. Pero nagakatabo lamang no nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit. Once niya kanon niya ining substances sa aton sa ringa balhas, once niya i-breakdown na niya ini, especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sa ringa panit, dira na nag-umpisa sa ni ang pag panimaho. Pero ang good news sa ni, no, sa aton sa ni, ng mga tagparamati, kay once karon nga, makibalo kita mag-alaga, magtatap sa aton sa ni nga lawas, ang body odor nga ni makontrol lang gid rin naton. Efektibo naton na ni nga makontrolar sa sige-sige naton sa ni nga ginatawag pagsunod sa aton sa ni katinlo kang mga dapat naton sa ni himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani atong tanawan na, no? Sa aton sa mga tagparamati. Ano ba na actually ang kausa sa ginatawag body odor? Actually, ang body odor nga inyemo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bakterya sa aton sininga panit. Tidugang pasina ang mainit-init at mabasa-basa nga parte sa aton sininga panit pagkatapos kung mabuot din na ligadan sa pila sinikaroon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagaresulta ini sa body odor. Pero may ara kita sa ginatawag duhas ni kaimportante nga sweat glands. Amo ni nga aton sini nga eccrine glands nagaproduce ini sang mostly watery sweat sa aton sini nga lawas. Generally ang ining sweat nga halin sini sa ginatawag eccrine gland, ginaproduce ang eccrine gland why ini sang baho. Pero ang apocrine glands naman niya concentrated ni sa aton sini nga ginatawag mga kasukasuan o kon mga ginatawag mga bahin bala sang lawas na ton nga mabasa-basa kaga mainit-init. Example sa aton sini nga ilok, sa aton sini nga hita, as iban sini sa mga kababinan dira sa idalom sila sini nga breast tigban pagin na parte sang lawas ang secretion sini naga-contain ni sa ginatawag substances nga mahimo gina breakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karon. That's why matingala kita nga ang panimaho mostly gid ang pagpanimaho sini o kuno nagabaho sini sa parte sa aton sini nga lawas sa aton sini nga ilok kati concentrated rang apocrine gland sa aton sini nga armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglan gid nato na mabalaan lang aton sini dapat sining himuon pag-abot sini sa pagtatap sang aton sininga lawas. I thank you gari sa mga nag-message aton bawang aton sining mga listener. May nagapamati sa aton bao nag-message gid kalibo may ara man sa Antique bao mga paborito gid nila sa niya cafe Sunthone Gold Coffee Mix sinya bisan sa kape lang dok kon manggaranan ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthone Gold Coffee mix actually manggaranon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa lawas no kay kargado ini sa utanon. Imagine na bala nagcafe ka na nagpasulod ka sang utanon kag prutas imo sa lawas plus may duha ka pa sa ka beauty ingredient kon anti-aging properties specifically amoning glutathione kag collagen ginapasulod mo sa imo sa lawas para nga mabuligan kita nga mapahinay man lang ang madasig sa nga pagkurinot sa lawas or sa aton sa nga panit madasig sa nga ginatuwag pag-deteriorate pagkaguba pagka-damage sa aton sa nga mga joint kung pag-istoryahan aton sa nga ang deficiency especially pag-abot sa collagen and glutathione. So kung mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sa nga version sa coffee yung madamo na gina nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kuno humot kung aroma sa coffee ang nauyunan sa kalaban nan sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kundi ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo no sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides ang ginatawag pag-imbalance ang cholesterol ang ginatawag posible sini nga insulin resistance aton nga daan sini malikawan pwede ka mo sini makaswitch or ibulos nyo anay sa inyo sini ang daan na kafe ang paginom sini isang premium D3 coffee mix kaya man ang kombinasyon niya sang sanso ng combo bala sang kombinasyon akong combo sang cinnamon ang combo sa isang santhone halin sa sa panit sang mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig ini panami no sang pag-function sang aton sa nga insulin para ma-maintain or ma-improve na aton ng aton sa nga insulin sensitivity na di na man sila nag-umpisa no ang damo sininga komplikasyon sang diabetes kung napabayaan na aton sini ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance nga napabayaan may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan pero ginapabuyan-buyanan naggadto sini sa ginatawag full blown type 2 diabetes nga napabayaan pagid datso ang iban sini pati ila sini nga panulok apektado blood pressure karon nagasaka panaog na kagang blood sugar gid mismo nagadamage sa aton sini nga kaugatan. Tikon sa premiro pala nga daan, manami pang aton pamatsyag, maayo pang aton panikaisingkay, kondisyon aton sa nga lawas, tapos nagapangape magid lang man kita, pwede na ito ni-considerar ang tirawan sa niyang premium D3 coffee mix. Kaya manami sa nga balita, no? Kasubong sa niyang Sunthone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang isa sa papatamis ang gamit sa sa ila, halin sa ni sa Stevia. Available na ni sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa niya. Lugar kaga, bao isa man na kuan na dumduman ko ang isang taga somewhere I'm not sure no San Joaquin or San Jose Antique hindi nagintana ko ng pag-ibaylo. ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya reko no, kaagahon niya, pagbugtaw niya, sagab iya, antes sa magtulog, inom sa sini, kanami sa niya sa niya pamatsyag. Why ko no kontratiyempo? Sabagay, may rason man. Tungod nga ang aton sa niya Sunthorn Plus Coffee Mix, why iniya sa caffeine? That's why, bisan imnon mo sa gabi, why problema? Hindi makadisturbo sa tulog. Imnon naman niya sa kagahon, since why man sa caffeine, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa niya aton niya, protina, fiber, makabatsyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness. O kon kabusog para makalikaw sa makalikaw makapalikaw sa aton susigi panghima kima matempt kita sa ninga magtimo-timo tungod da madali kita sa gutumon kag may ara pagid sa sang mga benepisyo maglawas sa ginatawag fiber kag protein may ara ini sang lecithin nagapanami sa pagfunction sa aton sa ninga brain may ara sa ginatawag phytoestrogen makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience sa kon may experience yan ng mga symptoms ni sang ginatawag pag menopause or even sa mga post menopause ng mga kababainhan may mabatsagan gihapon sini nga mga sintomas pwedeng-pwede kamo sini makainom adlaw-adlaw sang Sunthorn Plus Coffee Mix yung manami nga balita kay bisan pa kabataan sini nga 5 ka tuig ang edad pataas pwedeng-pwede gid ya makainom sini ang mga sangkap sini utanon prutas nga gina combine plus may ara sa ginatawag soya bean powder may complete protein kita nga ginapasulod sa aton sir nga lawas sa kada tasa nga ginainom naton sir nga Sunthorn Plus Coffee Mix amo ning siling naton nga kun ang kafe mo Sunthorn Plus Coffee Mix nagkafe ka na nagbulong kapa okay na available din sa mga butika kag parmasya no marapit sa inyo sir nga mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe cafe sa aton sari mga tagbaramati. Kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi. May ari gani dire. Bao dire sa Mondok nagulan-ulan pero nag-init naman. Pero ang kape ko ya permanente gid Sunthorn Gold Coffee Mix. Maulan-ulan kun mainit nun permanente ya sini nga coffee. Ang iban biya sini ginahimo nila kun mainit gid. Ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa o kun timplahon nila anay sa gamay lang nga mainit nga tubi ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Pagkatapos, butangan nila sang ice cube kag dugangan ini sang tubig kag among ilas ni nga pag inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon kamo makainom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. So, ang iban sa kung mainit gid, cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari gina inom sang paghimo sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kag ti kung mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, ti ang mainit-init gina ka nag-aso-aso sa ni nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Pero ano ba nang himuon naton para ma-prevent naton sa ni ang body odor? Since nga ginaproducer ini sa ginatawag ining pagpangalisngaw sa aton sa ring lawas tungod sa aton sa ring apocrine glands nga concentrated dari sa aton sa ring ilok abi sa hita na to diban pag ginaparte sa aton sa ring lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa nga breakdown niya into stronger smelling compounds. Ano himuon naton sa ni? So ang himuon naton sa ni isa amo kag generally amo pagpaninlo sa aton sa ring lawas. Number one sa ni kung maligo kita, dapat paligo kita nga husto ganang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat ka kabo, takas na doon. Ang balsig lala ko doon, ligo, pato, blado. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ganitong pinaka-importante nga bahin nga pwede na itong mahimo para nga makontrol naton nini ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas. Especially, ang aton sa nitinloan, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita, sa kababainhan bi, ang dalom sa inyo sa nga breast dira blakati sa mga skin folds. Dira sa nagkumpisa ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas, aton sa nga tiil. Mga tunga-tunga sa aton sa mga tudlo sa kamo, tunga-tunga sa nga ukungintungan. Sang tudlo sa kamot, gintungan man, sang tudlo sa aton sininga ginatawag tiil, aton sininga liog, tangkugo na ton. Especially sa mga mabinalhason bala, ang husto gin sininga pagpanilo. Number one gin, amo gin ang aton sininga pinaka himuon. Kag pinakamanami gid no sa aton sa mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita, gamitan gid naton siya sang habon. Kag habon iya nga skin friendly. Ha? Para bala nga matinluan man aton tuod ang aton sa mga lawas, pero hindi man magkalapapas ang aton sa mga friendly skin bacteria. Isa sa mga maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sila nagapanilo para sa mga body odor, ano, kag para ma-prevent man ato ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap, may natural ini siya ng mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini, amo sini ang bayabas. Yung bayabas, yun makabulig ini, no? Para tapna iya sang mga kagaw nga nag-producer o kung nag-resulta sa sa pagpangalisngaw sa ngatuan sa nga ilok, lawas kung kita sini ang balhason. Manami sini, no? Re-tip ko sa inyo. Kung magpaligo kita, gamit sini ang Santhon Plus Herbal Soap, ang mga bahin sa ngatuan sa mga kasingit-singitan, bla, ilok na ton, hita, chest na ton, likod na ton, tiil na ton, luko-lukoan, liog, aton gina siya ginatawag habunan sang maayo. Mga 10 tub-tub 20 minutos sini. Alin pagkatapos naton sang habon, hindi tapag bunlawan dayon. Hulat-hulat kita tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto. Antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas. Kag bunlaw gid nga sigpot gid ang tanan sini habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw, and then pagkatapos sini pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini, hindi naman niya related sa body odor, pero total ka pang habon naging man lang ka mo. Sa inyo sini nga guya, mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sini nga guya. Balan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sini nga guya. Especially kung alagang clear skin herbal soap. Kaya nga man, ang clear skin herbal soap nagabulig gini, pahamis ang aton sini nga kutis. Nagabulig gini para nga makuha amat-amat sini ang mga dark spots. Para hindi magkambang-kambang ang aton sini nga panit, ha? Problem hambal sang kilala ko nga siya, Dok. Guwapa man tani, galing kay may gasungaw. Tidalan-dalan lang ang slangas, ha? Tibis na may gasungaw, at least guwapa, ha? Pinakapunto sa nino sa atuan sa mga tagpadamati. Makahatagid ba ya sang ginatawaga kumpiyansa, kung confidence, kung ang atuan sa nga lawas, kaaya-aya, manami ang atuan sa nga ginatawaga scent o kon hindi nga pangalisngaw nga aton sa nga baho kung kita sa nga manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko, ah, hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa nga lawas. Kati dira na na yung adaan mo. Pero siguro makasiling kita sa nga kung ang kakulang sa sa pagpaninlo, among way mo iya mahimo kag kun nga ang nagapadayon sa nga pangalisngaw sa imo sa nga lawas, tilain naman ina iya nga istorya. Gani gamitan na ton sang Santhon Plus Herbal Soap kung kita sa nga nagapaligo para nga mabuligan nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kung nagresulta sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas, pero skin friendly man at the same time kati may kapayas sa nga sangkap, may ginatawag VCO man na ni kay iban pagid sa nga mga sangkap nga friendly sa aton sa nga panit lakip na ganit sa ni ang dahon sang balungay. Number 2 nga himuon naton, pamalhon gin naton maayong aton sa nga lawas pagkatapos naton sa ni paligo. Pamalhon gin naton maayong aton sa nga liog, ang aton sa ni tangkugo, ang aton sa nga ilok, ang mga kasingit-singitan naton dira, lawas naton sa ni ang aton sa nga chest, ang likod, pamalhon gin sang maayo. Kay nga man ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-start sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment, dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan. After kita sini ang magpaligo, aton gid pamalhon ang aton sini nga kilikili, pamalhon na aton ang hita dira, no, o kon iban pagid sini nga bahin sang lawas ang magintung-an sang aton sini nga tudlo. Kag pinaka-importante gid, no, nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man nato, hindi man mahuramol kundi na malagid, and as much as possible na malagid kung tani sa ni sa silak sang adlaw, para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sa nga bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sa nga pag-uba ng nga daan pagkatapos ginlabhan pero ara lang gihapon way sa mapatay ano isa nga makabulig gali sana para nga malimpyuhan gid na para nga mapatay gid na mong pagabulad sini sa silak sang adlaw mo ni mo na to no pagpamalagi sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga lawas para malikawan naton sini ang pagpangalisngaw. May nag-message dari sa aton galing daw lain imo niya guro mayog ni Sir Bert ba? Sana may na daw kang mainit-init ang mabasa. Hindi ko nipagbasa akong kala eh. Pang turbo na ninyo. Okay, hulat-hulat kailan na Bert ah. Kung turbo yung mo sinigin na pangita, pwede ka sanin makabakal sa mga butika, yeah, mga parmasya, kadtolin din no? Sa mga butika, parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal. No? Sa mga kalalakinhan kali, yeah, nga may problema sa erectile dysfunction. O kung gusto, pag inapanami ang inyong sining sexual performance, dira, pwede ka mo sanin makainom sa Turbo Dietary Food Supplement. Bisan katatlo, o kung kaisa, kaduha lang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sanin makainom. Kaya kombinasyon niya sang maka, kaglabo, huaska, makabulig din, no? Panami sa aton sa nga blood circulation, makabulig ini paumpaw sa kakapoy, panayanaya sa aton sa nga paminsaron, pakondisyon sa aton sa nga panguna-una, kagamat-amat sa nga pabalik sang gana. Okay, Berta, pwede ka sa niya maka gamit kung gusto. Magitig sa iban dira, no? Nga may amo sini nga problema bala medyo nagahina ang sexual performance. Nasalot lang to ang Turbo Dietary Food Supplement. Si Bert, sabi mo mabasa-basa kung ako mag-init-init. Ang ilok yan namin na tondri ha, ang ilok nga dapat as much as possible pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man naton sini ang dugang pagin na pagpangalisngaw sini sang lawas. Sunod pagin naton sini nga buhaton, dapat ang aton sini nga bayo, aton sini nga pantalon, underwear, islan gid naton sini regularly. Kung mahimo sini, adlaw-adlaw gid kita sini ang mag-ilis. Like for example, underwear. Adlaw-adlaw gid ang medias, adlaw-adlaw gid ang aton sining bayo. Kung may mo, adlaw-adlaw gid, especially kung ginbalhas ka mo sini as much as possible, hindi na maghulat sini kung balhas ka mo sa udto, kung may ilislan man lang ka mo, hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis, kundi mag-ilis gid dayon. Para nga malikawan na to, ano, ang dugang pagid sining pagpangalisngaw sang lawas, yung pagduging pagid sang kagaw, dira nga nagpundo sa aton sininga, bayo. Kaya problema sina karon ang balsang kilala ko. Ang problema lang galing kung maulan-ulan. Bulubalis karon talang niya. Bulubalis karon talang niya. Doon kundi mamala. Ora-ora baka mo. May mga kwa na. May mga laundry shop na. Pwede ka mo dira maka palaba para mamala. Dayon. Tapos ang inyo sining medyas. As much as possible. Hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyong sininga tiil dira. Kaya problema sina karon kung na diba nagapangalis nga bala pag-ubahay spatos karon ng iban siguro kapag nangita bala sa patayang ilaga. Ang problema malagay ka nagapalis nga gali nga tiil amo to ang kausa o kung ginharinan ang mga medyas, ang underwear, adlaw-adlaw gina islan gina ang bayo kung balason sa agas mas is possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon. And hindi ah, hindi gid matentara ga ang bayo mo kung inuba mo kahapon ibalik mo liwat subong kasi imo sa nga tanaw matinlo pa. Pero siyempre ang kagaw hindi nato ina makita as much as possible, hindi na nato pagliwat-liwat ton ang ginsok-sok naton sininga bayo. Kag sa pagpili sinisang bayo kung panapton piliyon nato ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala. Balsang kilala na ito nga. Dandi bala dok sang gineselinga daw ginhuog ka bala nga mangga bala. Daw ginhuog ka bala nga prutas para madali ang pagkaluto sini. As much as possible, aton piliyon sini ang ginatawag mga material sa aton sini nga pamiste like cotton. Kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan paanong hangin bala lusot-lusot, hindi bala mabuot sa sulod sang aton sini nga o kun di mabuot balang aton sini nga lawas tungod nga nagalusot-lusot sini gwa sulod sulod gwa sini ang hangin kun aton siya nga i suksok. Pila lamang ini sang aton sini dapat sini ubrahon para nga mabuligan yang aton sini no ang lawas hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sini nga kalawasan, especially kun may nagapangalisngaw na nga daan. May nag-text, yes dok, tested gid ang Santhon Plus Herbal Soap. Nami gid man sa body odor, kag nami man sa panit. Pero itry ko dok ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pala katry sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa emosin nga guya, pati emosin nga liog, pati emosin gani nga gdatawag butkon, pwede mo gamitan ini iya sang Clear Skin Herbal Soap kay magabulig ini parang amat-amat kag sa lalamang nga pagputi paghamis sang aton sini nga kutis. Ako yun dok, pagkatapos ko workout gailis kig ko kay pertigid ang balhas pagkatapos okay. Thank you gid sa aton sini nga kwandari texter diri ang iya sini nga tip iya pagkatapos mo sini nga workout balason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor. Okay, titry mo ba na kung gusto mo gamitan mo kung naligo ka sang Santhon Plus Herbal Soap. May nag-message sa Tondri, hindi ko lang paglawagon yung habon na ginagamit mo ha. Pero kung gusto kaya mag-try sang Santhon Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede gida. Kung gusto mo ya i-try para ikaw mismo makapamatuod kung din sini ang mas maayo ni mo sini nga ginatawag gamiton pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga panitig sang katinlo sang aton sini nga lawas. And then, isa pa gid, dapat aton paminsaron o kung panumdumon nga ang stress gali, mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas. Ha? Sa aton sini mga tagpanamati, ha? Kung masaming isa katao sini nagyaka-stress, mahimo gali ang mas mag-isog pagid. Ukon, magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas. Tungod nga ang ginatawag stress, mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tamo manutaran nyo, ang ibang sini, why lang siguro maka-notice or why man lang sa ila, pero natingala sila nga kung ma-stress sila. Kung daw medyo pressured sila, daw medyo ginakulbaan sila, naga basa ang ila sini nga ilok o kung gina pamalhas. May ara, ginsa na, sa ibang nga nagkakatabo, sinadira. Sa kagdiragin mismo nga area sa ginatawag ilok, tinagdugang ang pagigkaroon ng ginatawag pagka balakas ang iban sini. Kaya nagkakastress nga daan, ginabalas pagkita ng ilok, balaan niya nga may nagpangalis nga upagid. Tibisan pagpara na lang sini sa jeep. Ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep, no? Nung bayad, gaduhol ka, no? Ang isa mo kakamot sini ba, nagkakuan, nagkakapot sa imo sini nga ilok. No offense menta sa may mga ginatawag pagpangalis nga sa lawas sini nga ma-experience yan dira sa aton sini mga tagpanamati. Amo ganyan naghahatag kita sa disimpira ka mga suwestiyon. Kung ano makabulig sa nino, parang ma-prevent na ton. Ang dugang pagid, ang pagpangalis nga, o kung ma-control, ma-manage man lang na ton, kung ma-prevent din na ton ang pagpangalis nga sa ni, sang aton sa nga, lawas sa anxiety, ginatawag arakas publiko, sa mga estudyante may exam, kung may ginabaisan ka mo, dira, work pressure, excited ka, mahimo nga makuan sini no lagi na tawag ma-activate sini aton sini nga body sweat response. So dapat gali no sa aton sini mga tagpanamati i-manage gid naton ang aton sini nga ginatawag reaction sa stress. Dapat may stress management kita sini. Abi nyo kung nanong isa ka tip nga mahatag ko sa inyo kung nara gani nga daw anxious na kamo kon daw may ginakabalak-an na kamo, ang isa sa pwede nyo himuon sini kuha bala kamo or bakal bala kamo kung may ara na kamo sina kuha kamo sang Santhon Plus Herbal Oil. Pagkatapos ni patulo nyo sa inyo sini nga palad and then irab nyo sa inyo sini duha ka kamot kag pwede nyo idapulay sa inyo sini nga tangkugo sa inyo sini tulinga dungan-dungan sa inyo sini nga agtang kag kun may pwede kamo lihugon dira magdapulay sa inyo sini nga likod nga ginatawag haplasan sini sang Santhon Plus Herbal Oil makabuli gini pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficial sa ni tungod sa iya sining scent, tungod sa iya sining aroma was sa mahaklo naton hindi lamang lawas naton sa ni mabuligan yung pa-relax yung dipating aton sa nga paminsaron amo gini naman ginatawag kita sa ni sa naturopathic medicine nga subject sa subject sa ni nga upod sa ginatunan sa ni mong aromatherapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa iya paminsaron sa panghuna-una kag sa iya sining lawas isa diri amo mga sangkap sa ni nga makita sa Santhon plus herbal oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa kamo dari. Kaya nga man, hindi kamo mapalapitan sa isang lamok na nagadala sa isang dengue. Kay, kakontragin nila sa sa scent as sang peppermint. Nga, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nagabulig pa ini samtang ginha plus mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa aton sa nga panit kami ara sa sang VCO, converting to kanato oil, and moringa oil, may oleic acid, vitamin E, nga paborable gid sa aton sa nga panit. Kagang isa pagit, kamanami sa nga ginatuwag balita, kay magluwas nga, nagabulig pa sa mga nagaka-stress, syempre para malikawan na ito na paglala sa rin sa body odor, tungod nga, di sige-sige pamalhas mo sa kung nag-stress ka mo, hindi ka makarelax, hindi ka mapahamtang, di pero kung mabanyosan mo daan, mabuligan, bisan pa ano malang mapahagan-hagan ang emotion na batyag, ang emotion na ginatawag, reaction sa rin sa stress, pati ang mga palamuypoy, pati ang mga palang-alay, palanakit sa rin sa kalawasan, mabuligan man ano, nga maremedyuhan, kagma solusyonan, sa paggamit sa ni sang Santhon plus herbal oil. Kamagalikaw ka pa sa ni sa dengue infection. And then isa pagid nga mahatag ko sa inyo sa ni nga tip para nga nami pagid inyo sa ni nga pamatyag among pag-inom sa ni sang Santhon gold herbal tea. Nakapamanyos na kamo sa ni sang Santhon plus herbal oil. Pasagun sa ninyo bala, inom kamo sa ni sang maalabaab sa ni nga Santhon gold herbal tea. Nagabulig man na ni, no? Panami sa aton sa ni nga pamatyag. Kaya kung stress kita, binukong na, no? Nag-react dayon ng aton sa ni nga tiyan. Hindi umayin tiyandihan na pamatyag sa mo sa ni nga tiyan. Ginapamalhas ka sa ni nga, mo sa ni nga ilok, bawat tiga rimasa, gita, no? Tungod sa reaction mo sa stress. Pero ang Santhon gold herbal tea, may aras sa ginatuwag aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano bala ang aroma? O kung iyas ang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo na ton. Kung nag-iinom kita sini sa ginatawag Santhon Gold Herbal Tea, ang aroma sang cinnamon bark. Nga ara dira sa ginatawag aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Pagkatapos din may ara pagkatinis ang turmeric nga may anti-inflammatory activity man, nagabulig man para magpanami man sa aton sa nga sistema, nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga tiyan, kung problema nyo sa ni, ang constipated ka mo sa ni, tagpila ka adlaw, nga hindi ka mo sa ni regular nga makapamuhin adlaw-adlaw, nagabulig man na ni, no? Para nga magpanami sa aton sa ni nga pagpamuhin. Ano, pamanyos ka na sa Santhon plus herbal oil, nabuligan ta nga bisan paano nagrelax-relax ka nagkulokalma ka padasunan no pagin sa isang Santhon gold herbal tea nga nagabulig iya pa kondisyon pagin susulod sa aton sa nga lawas kay may aras ang ginatawag aroma promoting o kon nagitawag makapromote sa isang relaxation nga aroma. So, ang suma total, kung nalimbawa, relax ka, hindi ka pagbalhason sa isang maayo. Kung hindi ka pagbalhason sa isang maayo, mahagan-hagan aton sa pagpangalis nga o sang aton sa nga lawas. Actually, no, mga remedyo manang ini sa aton sa mga tagparabati, kung, kumbaga, kung nagpangalis nga o sa nga lawas, para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid. Pero isa sa nisa pinakamayor na aton sa nga buhaton, na mga ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas. Kagari, oh, ang iban sa ni, ginamask nilang ila sa nga baho, pinagay sa nisa pagbutang sang perfume, hindi siya paborable gid, ano? Kaya, wow, nagsinamo, samo na lang gito karoon ng hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagpangalis nga o daw hindi maayo sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalir gid sa ni ang hindi gid maayo sa nga baho tungod sa perfume kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami ginaton ng himuon na nagkaigo sa nga pagpangalimpyo sa lawas gamit sa isang Santhon plus herbal soap. Sa lawas, sa guyan na ton, Santhon or clear skin herbal soap. Pagpamalagid sa isang maayo sa aton sa nga lawas antes kita magsuksok sa biste o kon bayo. Bayo sa nga ginatawag cotton isaman sa suggestion na ton para nga breathable siya, kag hindi mabuot ang aton sini nga lawas, kag di ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo, no? May ara man niya fragrance. Ano ko nami, balang sa aton sini nga, nagtatawag paghaklo. Pero as much as possible, kung balaan mong kapalisngaw, imo sa lawas, kag something may nakamuno sa mga nagpangalisngaw, imo sa lawas, as much as possible, i-address mo gadiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon, mag ginapapaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagi sa nisa perfume. Kagabi niyo kung nano, ang nutrisyon gali, may ara man sang labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sini nga, ginatawag pa, ginabatyag, ukon mahaklo. Sa aton sini nga lawas ng kita sini ang balhason. Kun kulang gali, sige tuwag fiber ng isa sini katawo. Kulang sini sige tuwag vitamina, mineral, kulang sa carbohydrates. Once sini may imbalances dira, posible man yung mga lisngaw man ang aton sini nga lawas. Ang isa sini no sa resulta sini kun kulang ka sa fiber, hindi ka makapagwa sa imo sini nga higko adlaw-adlaw. Once constipated yan ang isa katawo, nagalala pagid ang iya sini nga body odor. Kag kunwa ay masasang body odor sa unang maisog, matingala sa nga subong ang adaw may nagasungaw ng hindi amo sa akon sa nga lawas, pati sa iya sini nga pag ginhawa, ina tungod sa ginatawag constipation. Diri sini iya magasunod ng aton sa nga question, pinaagi sa ginatawag nutritional support sa bulig iya sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Nga man, pag-abot sa nisa fiber, ang aton sa nga Sunthon Plus Gold, ang mga sangkap niya nga mga utanon, may ara sa nisa ginatawag malunggay, may ara sa spirulina, may ara sa nga palaya, may fiber ini sila. Dugangan pagid sa mga vitamins and minerals na makabulig, ano, panami sa pag-function sa aton sa nga lawas. Idugang naton dira ang anti-inflammatory properties sa nisang mangosteen. Ara man ang ginatawag natural phytobiotics sa nga garlic, ang nagabulig mapatay sa nisang mga kagaw nga nagabulig ag nagabinuligay sila sa isa kagisa para sa ginatawag manami naton sa nga kondisyon sa aton sa nga lawas. Like for example, ang kombinasyon sa isang barungay, kombinasyon sa isang sunthorn sa aton sa nga sunthorn gold herbal capsule, may ara sa ginatawag plant polyphenols, may antioxidant support kita sini, nagabulig protect against sa oxidative stress, ginasuportahan sini ang favorable skin, ginatawag kon healthy skin environment. Di magambal kita ganing healthy ang aton sa nga skin environment, botang balance na, di balance ang moisture, balance no sa nga aton sa nga pH, ang ginatawag alkalinity, kag acidity sa nga balance, balance no sa nga, kung manami mas nga aton sa nga protective barrier, kag normal sa nga aton sa nga ginatawag microorganism, dira sa aton sa nga panit nga nag-protect man sa aton. Ina, sa Sunthon Gold Capsule pa lang. Pero hindi iniya sa siling na makatap na iya sang baho sa mo ilok ka. Kaya basibla ka naman mag-text nga ano daw ka ang capsule, inusunos ko sa ilok ko. Tumaron na ton para dito sa magpanghikot sinisa sulod. Ang Premium D3, makabulig man ano sa aton sa mga tagparamati. Para nga, ang aton sa nga immune system, hindi man siya mag-over react. Ang mabuligan niya ang normal immune and skin-related functions. Di once gani karon nga normal ang ginatawag skin-related functions susunod sa aton sa nga lawas, tungod niya ang vitamin D nagabulig man gani ini ang ginatawag pa-healthy sa aton sa nga panit. In fact, kung kapasila ka mo sini sa adlaw, mismo, once nga maigo ang inyo sa nga panit sa silak sa adlaw, magluwas nga nagabulig sa proseso sa paghimo sini sa vitamin D sa aton lawas, ang mga kagaw-kagaw pagidira sa aton sa nga panit, patay pagdiya sa silak sang adlaw. Pero ang vitamin D3 like Premium D3 soft gel capsule naton, makabulig ini no para maprotehera ng aton sa nga lawas batok sa irritants, batok sini sa mga kagaw, ma-maintain sini ang aton sa nga ginatawag natural balance sang aton sa nga panit. Kaya tibalaan naman naton, kung upod pagid naton, dari ang aton sa nga Sunthon Vitamin C, yung vitamin C nagabulig panami sa aton sa nga panit. Kinanglan din sa collagen formation, kag antioxidant support, nga nagresulta sa normal skin structure and maintenance. That's why, no, makabulig gali, no, sa aton sa mga tagparamati, ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, sa nutritional support ya sa mga tao, ano, nga makamabuligan kita para sa ginatawag pag-prevent sani sa ginatawag body odor upod sa iban pagid naton sani nga ginatawag healthy routine sa aton sani nga lawas ariya sa patag iya o kung sabahin iya sang nutrisyon. Gani ugalion na to ng pag-inom sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, adlaw-adlaw, hindi lamang para sa healthy sininga bahin sa aton sininga lawas sa sulod, kundi pati man sa aton sininga panit. Remember, ang panit na to, amun isa ang largest organ outside our body na kinanglan man ng isang nourishment. Hindi lamang alin sa guwa, kundi labi kang labaw sa tanan, alin sa sulod, na mabuligyan kita pinagi sa nutrisyon sa pagtumar sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa industry ng mga lugar. The secret of health. Sarga pinamangkot, kung din mabakal, ano? Actually, kadto ka mo dira sa mga butika sa inyo lugar dira, din makamuna hamtang sa ni. Available na ni sa bilog ng isla sang Panay, Negros Island, the region, dira sa Guimaras, and even sa bilog sa ng Pilipinas. Kung magkadto makamu sa Mercury Drug Store, sarang makamu makabakal sa ni. Dira man sa Rose Pharmacy, the Generics Pharmacy, makabakal man kamu sa ni. South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kung magkadto makamu sa Generica, sarang nyo mo na bakal din yung mga na-mention na tondri ng mga produkto. Lakip ng aton sa nga Ultimate Trio, ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Dugangan na to ng aton sinipila sini ka mga health info kag inyong mga text message din, no? Pagkatapos gid lamang, sipila na aton sinipila maripot ng mga pahibalo. Santhon Plus
1: Gold. Ako si John, problema ko.

0: available in your nearest drug stores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay!

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga buki ka. The secret of health.
1: Pabalik sa aton sa mga pagpangalagad sa aton programa The Secrets of Health. Basi may palagas kamo sa mga palamangkotanan, abi padalan nyo lang dari sa aton sa mga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ami nag-message dari sa aton, pero nila magpalawag sa iya sa ringa. Nga lans nga, mayugid man dok ang turbo, pampatindog. Pampatindog gali, kaya nga iya sa nga obra gali. Pero may lang yun nagatindog kay security guard siya. Hindi naman pagpalawag, ha? Kundi sa naga. Kundi sa sininaga. Obra, kundi sa sininaga. Duty. So may available man na sa Mercury, doc. Ang turbo. Try mo kadto no sa Mercury Drugstore kaya mga produkto ni Yesta to Health Inc available sa Mercury Drugstore nationwide. Tigdiri sa empresa sa ciudad at probinsya sini sang Iloilo. Kundi ang

as ang Turbo Dietary Food Supplement. Available sa mga butika. Sa nagpamangkot sa ito, Andre, especially sa texter na ito, hindi lang palawag sa sinya pangalan. Try mo ka doon sa Mercury kung namunin mo sa sinya. Concerned kag magpamangkot dito, no? Sa Turbo Dietary Food. O kung nagbakal dito sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag sa mga ginabatsyag niyo ba sa lawas, bala? Yan, may iban sa ito, Andre, may problema sa panit. Lakip na ang body odor, may mga skin irritation o kung anuman, mga katol-katol sa inyo sa ringa panit, may mga arthritis tira. Sa mga diabetic ko, mga insulin resistant tira or mga pre-diabetic tira, problema sa baga sini o kung prostate gland enlargement, sa mga constipated tira, may mga hormonal o kung hormone imbalances tira sa perimenopause, menopause, and post-menopause sini nga mga kababainhan, amuman sa mga kalalakinhan, ano, may mga edad-edad na nga may mga imbalances sa hormones ni problema sa menstruation. Siyempre, no, iban sa ni bata, bataon pag yun, may problema na sa menstruation. Iban sa ni, kung nabuton ganin sa menstrual cramps, magabot ila sa ring pamula nun, hindi na makaskwela, hindi na makaobra, hindi na makaduty. Sini tungkol sa kasakit sa ila sa ring ginatawag pamatyag. Kaya iban pag yun, no, nga problem sa inyo sa ring lawas, damo naman kamo sa natistingan, damo naman kamo sa nisang natilawan, iban mga home remedies ganin, gintsagaan nyo naman ganin, pero dawain lang yapo na. Ayan na, makabulig sa inyo ang nutritional therapy nga ginatawag nato ano kag dugang pagid nga giya pag abot iya sa healthy lifestyle. Pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center dire hamtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid diri sila sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas sina sila dira halin Domingo, Tubtob, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tubto para 5 ang takna sa hapon. Kaya manami dira, magluwas nga, libre ang konsultasyon dira. Kati on standby dira nga, tonser nga, alternative medicine consultant, may nag-message ni sa ato, nagligal ni sa nami, yan ako magpakonsulta. Kaya kay guwapuhon ko ng consultant dira. Sko ba si consultant lang mo ginakadto dira? Ay, hindi ka ha, kung dapat ang sakit ganin nyo ha. Pero manami, ganun ba na, kung ma-appreciate nyo nga daan ng consultant, consultant, ito ano ka pamagaan sa inyo, sa nga ginatawag pamatsyag sa lawas, plus may nagkakaigo pagid ka mo sa nga session sa mga food supplement na makabulig no paayo sa inyo sa nga maginabatsyag. Available dira ang tanahan yung mga product ni Yes to Health, dira sa Yes to Health Wellness Center, plus may free consultation pagid, lakip ng nutritional therapy, nga ayan kinang lanon sa iban sa aton, ano, para nga mabuligan nga maremedyohan, tumtum masolusyonan ang maginabatsyag sa inyo sa kalawasan. Sa mga taga-sudad sa Bacolod, sa mga taga-Negros Island Region, gusto ka mo sa makabakal sa mga produkto, dira sa Yes to Health Store, available gid, dira na hamtang sa sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid din sila sa Marayo Bank. Domingo man, tubtoba Biyernes, alas 9 takna sa aga, tubtoba 5 sa ning takna sa hapon, sarang ka mo makabakal dira sa mga produkto sa nino. Kaga sa mga gusto iya mag-order o kung magbakal sa online, available gid ni aton sa mga product. Pangitaon nyo lang sa inyo sa nga Shopee or TikTok account ang ila sa nga official store. Pwede nyo i-type sa ni o kung i-type nyo lang sa ni ang Yes to Health Inc. 2011. Amo nang ila sa nga official store, dira tanan sa nga mga product. Pwede ka mo maka-order dira, no? Add to cart nyo, proceed nyo to order, check out nyo para nga i-hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag sa mga nag-message sa aton sa ni, no? Although may nag-tugon, dok, lihog tadabi. Duhal lang ka turbo. Ang iba sa nila nag-order na lang online, kag gina-deliver na lang sa ila sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Yes, Doc, sa free consultation, instead nga ibayad, ibakal ko na lang sang coffee. Kag ginabakal ko gid man sang coffee, Doc, kay uyon ko gid ang Santhon Gold Coffee Mix. Kag namit man ang balsang bata ko, ang Santhon Plus Coffee Mix. Actually, puro man ini sila manami kag damo man nakasaho ah. Pero ayan may iban nga pila nga hindi ya makasaho. Tuwa manipilit tay no. Pero kalabanan sa ning feedback nato nakasaho gid jag nanamian gid sa sabor sa aton sa ning Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santhon Plus Coffee Mix. Pero hindi ya makauyon sa coffee, tiara ba nga aton sa ning Santhon Gold Herbal Tea nga makabulig hindi lamang sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok kundi pati nga do nagabutod nya pamatsyag naton dira do nagahilab do hindi kondisyon sa aton hindi kondisyon nga pamatsyag naton sa aton sa nga tiyan wa kita matunawan makabulig ang

0: Stone Gold Herbal Tea. Sa mga concerned bala sa palanakit sa kalawasan, may ara kita, no? Texter nga siya, Dok. Ako, ang problema ko gid ka, sakit sa akon sa nga ngipon, nga nagkakonek na sa akon sa nga ulo, pati sa akon sa nga tangkugo, daw hindi na ko, Dok, makabati sa gahod, bisan pa kung lapak-lapak, kasensitibo gid, nga daw nagasabat siya ulo. Abin mo kung na, no? Nakasulbar ang pagtumar sa nisang cess the pain. Pero ang aton sa nga session, pagkatapos ang pagsakit sa ngipon, naumpawa sa nisa pagtumar sa cess the pain, kadto sa dentista kay pausisa, ipakonsulta ang ngipon. Kay basi, may kinanglan sa nga himuon or basi may samad na dra o kung nagitatawag may guab na dra, nga kinanglan ni pagagabuton para nga hindi magtuga sa pila pagid sa ka mga komplikasyon. Pero sa mga pananakit sa lawas na ton, mga ngut-ngut dira, nga ginabatsyag na ton sa ton lawas, mga nagabusog nga bahin sa ton sa nga lawas, makabulig ang pagtumar sa nga cess the pain. Pero basi, madala pa malang sa bulubanyos, ano? Una-una anay, try nyo sa nibanyos ang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero kung daw hindi kin makaya, daw hindi madala sa balanyos, dira ka mo pwede sa magtumar sa cess the pain. Available sa mga butika, parmasya, marapita sa inyo sa nga lugar. Mayroon ka pa salamat dili sa aton, si Ma'am Irene. Ma'am Irene sa Rojas City, why yun lang ma-mention dari ang yasa ni specific nga lugar. Ano ba user gidari ini sa Visionex Plus Soft Gel Capsule na buligan gid? Lumay nagalutaw ko no sa yasa ni nga panulo, kada video nagaburon na, 1 month nga tumar niya, sige-sige, 2 times a day sa Visionex Plus Soft Gel Capsule na amat-amat at tudula. Subong, once a day na lang iya sa nga pag tumar. Thank you gid ano sa mga amo sa nga feedback. Saan ka pamangkot gali sa ato? Ano nga food supplement ang ila sa nga pwede gamiton para mag-healthy ila sa nga mata? Madugangan sang supply sa nga ito ang nutrients ang mata? So, ina-recommend na ito na pagtumar sa nga sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa kung may mga kaliwat, bala ka mga may problema sa nga mata, may glaucoma, may ginatawag cataract. At liwa, yung mga nag-asilo sa ilong magkadtugan sa imusin nga mata. Nung namin na ito ng mga risk factor, bala posible tungod sa lifestyle, kagkakulangan sa nisa nutrisyon, makabulig ang pag-inom sa nisa ng Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa, kung exposed ka sa computer per me, sa imusin nga gadget, palapulaw ka, may bisyo ka, nag-inom ka, nag-sigarilyo ka, makabulig ang pagtumar sa nisa ng Visionex Plus Soft Gel Capsule. Tungod sa mga antioxidant na ginaangkon sa nisa, halin sa beta-carotene, halin sa lutein, halin sa zeaxanthin, kag vitamin E, nga nagabulig pa healthy sa aton sa nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, isa sa nisa gabi, o kung sa hapon yung pagtumar sa nisa ng Visionex Plus Soft Gel Capsule para sa aton sa nga health sa mata, para maproteksyonan ang aton sa nga mata kag sa may mga ginabulubatyag na sa inyo sa nga panulo, kag sa inyo sa nga mata. Well, sa aton sa mga tagparamati, mga viewers, sa aton nakalang-alang na naman sa aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Mga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas. Pagbulong sa baritian, but most especially kung paano na ito na ni mahimo malikawan. Ako do, kaisa lang gani ako sa isa kasimana mag-inom sang turbo. Damayad man igo na. Hindi ko lang pagbasaon. Ano kayo mo nagtanong patdan nga lubonggen? Sa mga manog tanong tubo, no? Pwede ka mo sa ni maka pamanyos ang Sunthone Plus Herbal Oil kung nag-aalalay ng hawak nyo, dra. Ano sa nga tuhod, ha? Sa mga dobras kampo, bala? Katanong ka tubo? Isa ka kapoy, bala? Makabulig sa ni ang pag dunod na pulay, no? Hula pula sa lawas, sa ni mga parte sa lawas. Hindi ka banyo sun sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Well, since alang-alang na ganang aton sa ring oras sa aton sa ring pag-apangalagat, subaybayan na naman ang masunod yung edisyon sa aton sa ring programa sa Kinandan. Ang inyo sa ni Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa grisaling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Kaya pagbukta Ikaw po, balita din mo.
3: Nga, XFM Kid.
4: Inami ang music ah.
3: Nga, XFM Kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sa bat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
3: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
3: Nga, XFM Kid how.
7: Tiki mo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
13: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent.
19: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
18: Ibang ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
19: Resigda, sige na matulang pagsakit sa
17: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na
17: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
21: XFM.
22: This is D Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Wala ba nakabulong? Kumaan ka rin sa Bonsai. Sentro. Come sa Bonsai.
8: Depart.

0: exciting.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Max kagintilangan ko man. O kikidyaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanin ka mo, kung may migraine man ka mo, amon na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Max.
1: Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Max.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Samsung Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa

0: and stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santol Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santol Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santol Plus Herbal Soap.
4: Na XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na XFM, kid?
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Na XFM, kid?
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakalala.
7: Wala sang konkretong asapan.
8: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.
10: X-rated sa XFM.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit gid,
12: may free collagen,
11: gutatayon ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas.

0: ใจปิง
1: Premium D3 Coffee Mix ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis is man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
5: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Madu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sentro come sa Bullseye.
8: Department of Agriculture. Kamusta ka?
9: Ayong hapon.
10: 103.9 XFM.
11: X-rated sa XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Nga, XFM, kidhaw.
10: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag.
12: Wala asang konkreto nga sa bat.
13: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how, kita pa.
13: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kidhaw.
14: Timo!
13: XFM 103.9
15: X-rated sa XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Assist pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibilis sa mga butika.
6: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako sa Redel. Among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Kiken sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Naglabot na sa 1,203 ang kabugusan nga kaso sang influenza-like illnesses ukon ILI sa Manila. Humalin sang Enero matapos maka-record sang 33 kapanibago nga kaso subong bulan sang Agosto. Attribute sa mga otoridad ang pagtaas ng kaso sa trangkaso ng balatian na ginaupdan sa ubo kag sipon sa padayang nga pag-ulan sa pungsod. Insundan maninis ang leptospirosis nga naka-record sa 4 kapanibago nga kaso sining Agosto nga nagdala sa kabugusan sining 556. Ikatatlo ang dengue nga may 2,541 nga kabilugan nga kaso humaling sa Enero. Samtang wala naman sa bago nga kaso sa cholera, typhoid fever, COVID-19, kag severe acute respiratory infection o kon SARI ang na-record sa syudad base sa report sa administrasyon sa syudad. Nagapanumdum naman ang DOH sa publiko nga mangin alerto sa mga sintomas kag magsunod sang simple nga mga tikang agud maproteksyonan ang kaugalingon kag ang komunidad. Nagapanawagan man ang ahensya sa sino man nga makabatsyag sa sintomas nga gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga ospital agud nga mabulong gilayon. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Cebu.
1: XFM Bacolod.
3: XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's already 4:08 on the clock, and you are officially locked in to 103.9 XFM Bacolod. I'm Mommy G, bringing you the Fast Program. We are flying through your late afternoon with some back-to-back hits, but zero filter, of course. And syempre, kung kamo ang nagapauli na, no, halin sa inyo yung long weekend. Welcome back home, but still driving. Sige, halong-halong lang dira, no? And we will switch into a medium gear after that high gear. Kaya kung sa diin, doon nag-tindugit, ano? Ang inyo dira ay ang katawang lupa. Eh, syempre, kapoy-kapoy. It's because nga dagyang sagwa or hindi gani naglagaw-lagaw, no? Had a short trip with the whole family. Kapoy and gasto. Pero that's life. At least recharge ka buya, no? Nakapaminsar or natawhayan ang inyo dira paminsaron. From, of course, pilaman kaadlaw nga nakaubra-ubra kita. Then tomorrow, we will be back. But don't you worry, because ari lang gidya ang XFM para magupod sa inyo. And today, it's a holiday because it's the National Heroes Day sa Pilipinas. Well, ano bala ang National Heroes Day? That is still, does it still have a meaning para sa inyo? Ano na lang ginbala, no? Ang National Heroes Day nga ginatawag, aside from being a holiday. Sige, check natin na later. And we will, of course, add up some knowledge. Kung wala naka-stock sa inyo, darayayang mind, sa inyo nga kukote, abrihan natin liwat ina. Okay? So, das kantas ang panibago na naman nga information na. Well, while you are listening, no, sa ato niyang programa, basi makahapit ka mo dira sa igadala na may kulukapihan dira, ano? Ati, laban-laban may arang gina sa mga kakanin. Pero pinakamanamigid, ano, nga Paris para sa mga kakanin, amo ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix. It's more than just a coffee any time of the day. Because ang ini nga klase sa kape, it's a healthy coffee with all the natural ingredients nga makita man ninyo or makuha, ninyo, sa ato niya Santon Plus Gold. Plus, may dugang pa niya. Kay tungod, gintugangan sa glutathione and collagen. To, of course, help you have that glowing aura every day. So, kung ako sa inyo, no, kung nakakaon ka mo dira sa puto, suman, or whatsoever, no, ng mga kakanin, parisan gin sa atan niya Santon Gold Coffee Mix. Later, i-update mo ka mo namon with the weather. Kaya daw nakita ko kaina, tatlo ka bagyo kagisa ka LPA ang nag-aara gid sa palibot sa Pilipinas. Okay, so pamatigid ka mo ay, hindi na maghalin-halin. Sila-siling na, no? Let's switch from the high gear to medium gear. Dara lamang sa Extra Drive with Mommy G.

0: Ayan!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: sinabi na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ron, nabago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ni ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo. Hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now, kung sa heart, heart attack, kung sa brain, stroke. So, istorya ang mga sintomabe. Sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitid, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, lang alang.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na dayon, aga na gano'n, kung buhinan ang amount sang asin, ukon

0: Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balungay nga ra sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol, agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier, si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Kumaan ka rin sa centro. Kamsa.

XFM time, it's now 4:42. Isang himala na lang, no? Ang ato niya yung ipangamuyo every day. Hindi, isa na lang yung kaadlaw. Man, buwas na! Sugura ng pinakamalipayon ng mga bulan sa sindiri sa Pilipinas, ha? Sa siniyang tuig 2026. Man, September na. Ati, mabutwa na gid ni, bilog na lang gid nga whenever. Ang aton niya nga babatian. No? Matamaton talang ni siya. Pero ti syempre, naghahatag din niya sang hope, kung baga, no? Sa aton niya nga mga katropa, nga better days are coming sa pila kaadlaw, no? September, October, November, December. 4 more months. And ang aton niya nga gusto nga himuon. Mangin positive lang kita. Pero, no? Pwede na. Aton niya sa masiling niya nga kinanglan sa himala. Kun suportado ang ato niya nga health with of course Santon Plus Gold. Amoy ni abi ang ato niya nga daily immune support on the go. Kung nagadali ka, kung kisa hindi ka nakapamahaw, that's bad for our health man, ano, kung hindi kita yan ang kakaon. So kinahanglan gid nga supasuportahan ang ato niya nga kaugalingon. Man may ara ini sa mga healthy ingredients ang ato niya Santon Plus Gold, palya sa namang sang mangosteen, ang ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, o diba? Need na need gina naton kukis though hindi na kita yung makabakal ano sang mga utan-utan dira no nga kinahanglan git sang aton niya nga kalawasan. So dapat amoy na no on the go ka, dapat ang imo ginainom on the go, pwede kung baga ya maski ano pa dang ginihimo mo sa isaya ka adlaw gani mag-inom sang aton niya Santo Plus Gold nga sarang mabakal because nationwide available sa mga leading drug stores like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the generic as well as Rose Pharmacy. So ano pang ginahulat ninyo, dira hindi na dapat yeah, mag-down ang ato niyang immune system or ang ato niyang wellness, ang ato niyang health. Because amuning kinahanglan naton para makapadayon pa kita every day. Himo sa Yes to Health Incorporated. So na siling na, I'm going to update you sa ato niyang weather para sa sining adlaw. The last day para sa bulan sang Agosto. Ang sunod din sa pag-asa, no? Ang isa ka tropical depression na ginpangadlan ini nga Pilandok. Ang yara sa karon sa 1,120 kilometer east of extreme northern Luzon. So sa babaw na ini siya sa kilid, no? Nangalihid na naman. Mayara sa kabaskugon sang hangin nga 55 kilometers per hour malapit sa tunga. Kag may pagmadlos naman nga naglambot sa 70 kilometers per hour. Almost stationary ang iya siniyang lakat, ano? Kagad kapay pa nga hindi lang makahigop gid sa madamo ay nga tubig samtang ara ay na siya sa kadagatan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility e para hindi siya magbaskog kag kabudlay daan kay halos ang dito yung sa Luzon area no apektado gid sang ginatawag nga baha daw halos sa subong may mga area si dito nga wala pagijay katapusan mo nga sang baha. Anyway, ang southwest monsoon ay nag-aapekto si karon sa Luzon kag western section sang Visayas. So, diri sa aton, you know, sa may Negros Island region, nakip na ang nabilin nga bahin sa Luzon kag the rest of western Visayas. It's gonna be a cloudy, actually it's a cloudy or partly cloudy to cloudy skies nga may ara gid sa may matupan no nga lugar sa pag-ulan-ulan o kon hindi gani thunderstorms. So, ining si Pilandok, ano, ang ginabulubanta sa karoon nga makagawa sa Philippine Area of Responsibility by September 2 pa, ano. So, we expect dato niya nga ti kundiri sa ato, ginapabaskog niya ang habagat, may ulan-ulan, gid. Pero September 2, ara na ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Or make that September 3. Kaina nakita ko September 2. Subong naglain naman September 3. So, butsilingon, there are some changes or there will be some changes sa lakat, ano, or sa track. Sining si Pilandok let's check, ano, yan, no? Ang ato niyang update sa pag-asa, no? Nga, ini siya ang tropical depression or tropical storm
And of course, hindi lang kayo nadula ang akon nga listahan. Dugin pala, yung hindi pala pilandok ang akon nga listahan. Nalilagid bala. Okay, let's check ha. Kaya ang aton diri ang weather sa karon. Aton ginakita nga ini si pilandok ka. Ang isa sa karon nga tropical storm. Okay, and then magahimo na naman sa tropical depression. Ano? Samtang nagapagwa ini siya sa Philippine Area of Responsibility. So, amoy na ang balatayan sa karoon. Although, ining sila ni Obet bala, no? Formerly si Obet, ang ara na gidman tuod sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, ara sila sa babaw, no? So, may isa pagit ka tropical depression na ginabantayan, yara sa northwest sa Itbayat, Batanes, doga tililipon di sila sa aton niya sa Pilipinas. How? Anong gusto nila diri sa aton? Ay, kaluoy lang bala, no? Sa mga areas na ginabahaan. So, hopefully, no? Ang mga bagyo nga ini, no? Ang magdasig lang nga makagwa na sa aton niya nga area of responsibility. Oras na to, 4:49 na, katropa! Kamusta dira ang inyong subo niya nga ginaplano nga panyapunon? Naghapit bala kamo anay sa market naton? Ano na naman ayan ng sudan? Bawag iban sa ila dira naghambal yaya nga mas barato subo niya ang diin. Ang manok, mamahal-mahal na abi ang mga utan. Pero sige lang, importante gid. Sa siling na gani, kung daw kulang gid, no? Ang required na mga intakes ninyo sa mga utan, mga prutas, no? Ang aton yung Santong Plus Gold ang saranggid nga makabulig sa aton. Gani, mas pabuti pa, no? Nga gastuhan nato nina para man sa aton yung wellness. Here is Janine Burdin with Mas Mabuti Pa. Annex FM.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Santong Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santong Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Critica. Exciting!
1: Exciting! Mr. SFM, namigidye?
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sa suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. X

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginlunsa sa mga otoridad ang isa ka massive search and rescue operation matapos sobra 20 ka mga individual ang ginreport nga missing bangod sa tuman nga flash flooding sa Grand Canyon sa Arizona. Ang aksidente ay natabo pagkatapos nga ang isa ka mabaskog nga bagyo ang nagbubo sang ulan na halos isa ka pulgada sa sulod lamang sang 30 minutos. Madasi giningi nagtugas ang mabaskog man nga sulog or sulog sang tubig, lunang kag mga bato sa higad sang Bright Angel Creek kag Phantom Ranch. Kapin sa 60 ka mga hikers kag residente ang luwas nga na-evacuate gikan sa apektado nga lugar sa bulig naman sang National Park Service kag Arizona Department of Public Safety. Ang baha ang naguba sang halos tanan ng mga taytay sa lugar na nagtuga naman sang temporaryo nga pagsira sang Phantom Ranch, Bright Angel Campground, kagang North Kaibab Trail. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa tigugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: mix songs of Modern Talking. Modern Talking is like a German pop duo consisting, of course, the arranger, songwriter, and producer Dieter Bohlen and the singer, kumbaga the lead vocals, Thomas Anders, who's also in the piano. Sila ni ang grupo, ano? As in, the only German pop duo na the most successful. Tagbadamo pa ini sila sa mga hits, especially during the 1980s, ano? Like Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul, and Brother Louie, as well as Atlantis Is Calling. Sikat na sikat kids ang 1980s. And may isa pa ko kay share sa inyo mga katropa because...
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time you know.
0: Yes, ari na ang atin yung segment. It's time or X time you know. Kadamo sa akon subong niya nga ipangwakal sa inyo, ano? Para dugang-dugang lang, ah. Sa ato niya nga ihibalo. Okay, before ko i-tackle ang ato niya nga info, ano? Parte niya sa National Heroes Day diri sa Pungsod, Pilipinas. Kabalubala ka mo nga si Diman nga Adlaw 29 years ago. Nga si Princess Diana or the Princess of Wales ang napatay ano sa isaya ka high speed car crash dito mismo sa Paris nga amugid ni ang nagtuga no or nagtulod sa isa ka unprecedented outpouring of popular grief nga kun sa diin natabukid sa monarchy dito sa Britain, okay? So, 29 years na, no? Nga si Princess Diana ang napatay. Okay. So, amoy na ang dugang na natin nga info aside from the National Heroes Day. So, let's proceed na, ha? Dari sa aton mismo nga gina-commemorate or gina-dum-dum ang National Heroes Day, which is also a regular holiday dari sa, or public holiday dari sa Pungsod, Pilipinas nga gina-observed and sa isa pinakakatapusan ng Monday sang Agosto para i-honor ang mga Filipino heroes known and unknown nga nakikbato para iya sa freedom sang ato niya nga pungsod. So ang National Heroes Day no gina-commemorate sini ang Cry of Pugad Lawin sa tung August 1896 nga nagmarka sa pagsugod sa Philippine Revolution batok ya sa Spanish colonial rule. Ang exact gid no nga date and location sa Cry of Pugad Lawin historically gina-debatehan kumbaga disputed ini no pero ginagrihan nga nag-occur ini in the late August. And that is why the holiday was first established during the American colonial sa tung period ng 1931 sa last Sunday of August. Pero later on, gin-move ini sa last Monday of August sa tung 2007 paagi sa Republic Act number 9492 nga ginpirmahan mismo sa presidente that time nga si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang purpose ni, of course, i-honor gani, no? Both prominent and anonymous heroes nga naghatagit sa contribution para sa Philippine independence and national identity. Collective tribute ini ha sa courage, sacrifice, kag patriotism sang mga Pilipino. And throughout the history, gina-include diri ang mga figures. Parihas na lamang sa kay Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, and as well as Gabriela Silang. So the men and women gijaya, no? Ng mga heroes ang ginahatagan subong niya sang honor. So subong no or kainagan ni no pagsugod niya sang adlaw nga August 31 kay tungod nga regular public holiday meaning ang mga eskwelahan pati na ang mga government offices kag iban pagit no nga mga businesses ang serado sa siniya nga adlaw. niya man sa mga typical activities kay ina nga ginhiwa the most lead sa Luzon ano mayara sa military parades no mayara man reenactments of the historical events wreath laying ceremonies sa mga monuments and shrines kay gin dedicate gid para sa mga national heroes of course mayara magali sa moments of silence gina-observe ini nationwide kada alas 8 yasang aga on August 31. May mga educational events man, museum exhibits, no, public lectures, and community gatherings and family activities sa mga parks or public spaces. Depende ina sa lugar, no? And ini nga adlaw nag-emphasize gid the reflection kag remembrance rather than the commercial celebration gina-encourage gid kani kita no nga i-honor ang kaisog kag ang mga sakripisyo no nga nag-shape gid sang pungsod Pilipinas so ari tandaina nga ang upcoming dates para sa National Heroes Day sa 2027 magatupa ina sa Agosto 30 Lunes naman niya nga adlaw. That is on August 2027. Okay, August 30, 2027 ang ato niya next na naman nga pagdumdum sa National Heroes Day or pag-observe. Now, ano mala ang term nga PH Heroes ukon Philippine Heroes? Generally, nag-refer ini sa mga historical nga mga Filipino figures nga nakigbato para syempre sa ato niya nga kahilwayan, hustisya, kag nationhood. Although ang Philippines, no, wala iya siyang officially nag-proclaim sa National Heroes, madamo gid iya sa mga individuals ang widely gina-honored gid ang ilang contribution. So commonly, base sa historical recognition and sa 1995 National Heroes Committee recommendations, ang pila ka mga Philippine heroes naton amusanday sa nalawag ko na kaina Jose Rizal, isa kay writer, reformist, and national hero. Nga kung sa diin ang iyang mga obra nag-inspire sa revolution naton. Next, Andres Bonifacio, amo naman ni siya ang founder sang katipunan, kag-leader sang Philippine Revolution. Si Emilio Aguinaldo naman niya, amo ni siya ang revolutionary leader and the first president of the Philippines. While si Apolinario Mabini, gay natawag ini siya nga brains of the revolution, kag isa ka political philosopher and even a statesman. Next, Marcelo H. Del Pilar, nadumduman niyo, isa ka propagandist kag writer nga nag-advocate gid no sa mga reforms during the Spanish rule. Si Tandang Sora, kabalukas ang tutuod ngalan, Melchora Aquino, the mother of the Katipunan, supporter man sa revolutionaries. Si Gabriela Silang naman niya is the revolutionary leader and the first Filipina nga nagpamuno gid sang armed revolt. O, hindi nyo napagkalipatan ha. Kadamo man gani, pati gani ang grupo, ano? Nga Cat's Eye, may Gabriela. May Gabriela nga song. So, mo nakaisog ang Gabriela. E, labi na kung Gabriela Silang ang pag-aisoryahan. Next hero is Juan Luna, painter and patriot. Nga, ang iyan naman niya nga obra, amo naman niya, no? Ang nag-fuel sa nationalism. Kag Sultan de Patuan Kudarat. Amo ni siya ang leader nga nag-resist sa Spanish colonization dito naman niya sa Mindanao. Kag madamo pa sang iban, silingani pati ang mga unknown heroes no ang ginahatagan gid no sang pasidungog sa karon. Ang ini nga mga individual collectively nag-shape sang Philippine identity paagi sa ilang resistance, reform leadership and sacrifice. Kag kun diri sa aton niya sa hiligay nun, no ang term naton sang heroes or heroes amo ang baganihan. Base malipat ka mo ha. Hindi na siya Tagalog. Originally hiligay nun ginaya ang baganihan, no? Hiligay nun language siya nga nag-refer to someone who is heroic or nag-display sa act of heroism or essentially a hero in English. Ang termino nga baganihan na nag-emphasize man of course ang courage, bravery and noble actions nga mugid ang characteristics sa pagiging hero. Often in the context sa pagbulig o kung standing up para sa isa ka kausa. Ini ang halin sa root word nga bagani. Amo na iya ang Tagalog, no? Historically, nag-refer ina sa warriors or defenders sa certain Filipino indigenous communities. While ang baganihan specific sa hiligay noon, conceptually related ini siya sa Tagalog term nga bayanihan. Nga nag-embody naman sa communal heroism and cooperation. Diba? Kung mga buligay kita, no, halos sa kadamaan git sa butang naton sa isa ka baryo, sa unang at nga time. And until subo may makita pa kita nga nagabayanihan. Kung baga, kung i-transfer ang isa ka balay, nga nang saranggit ba lang matransfer sa mga individual, no, mga persona, ginabuligan ina. So, it's called bayanihan. Kagang pagbuligay man, ah, for example, all, no, isa ka trahedya sa or isa ka kalamidad ang nagtupa, ang pag binuligay, no, sang tagsa-tagsa is also called as bayanihan. So, ang bayanihan, halina man niya sa bayani or hero and bayan, which is community. So, nag-reflect ang Filipino cultural value of working together, amuning nasiling ko, ano, selflessly for the good of the community. So, sa practice, this can be seen in a traditional act, ang baganihan, no, like neighbors helping to move a bahay kubo or nipahat, or sa pag-assist sa tagsa-tagsa during natural disasters. This was what I was referring to, no? And ang baganihan nag-capture naman niya, no? Sang essence of heroism, whether in individual bravery or in contributing sa welfare sang ipan. Kinalink man diri ang personal courage or courage with the broader social responsibility. So ara, natakol naton, ano gid ba na, no, ang National Heroes Day. And why do we have National Heroes Day?

0: Extra Drive.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: kapena. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
11: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exactly.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingit. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: the Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na mapagbiyahe ang Says the Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Says the Pain.
1: Says the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Says the Pain.
2: If symptoms persist,
1: call your doctor. Pipili
2: sa mga butika.
1: Samphone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Redder, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Redder. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
8: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: exciting.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sila to maintain na sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The Secret of Health.
5: Supple Plus Gold.
0: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: XFM.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X. XFM.
13: FM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Ako gani si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga private, sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan ang Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: kalda po sana naman. Ay, dali lang yun.
1: Naman.
0: Daw inog bulang kasubong, ha?
1: Ito buwan, parong...
0: parong gid ba na?
1: Ha?
0: Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw? Yung gamit mo?
1: Okay lang. Okay
0: lang. Basi may ginbilin ka da, ha? Basi pasikyor ka, manda ka lang sa ako na.
1: Matyaga mo sa akong galutulan na ba?
0: Tingala kung idiyo ka munuhun ko sa iyo mo mapahilot guro kay Dulpo kay para maumpawan na ko ay. Yeah. Sa una daw wala makumuni nga sugo sa iyo mo mapahilot. Pero yung punggan ko lang ginakon kaugalingon. Mas isiguro nakapadala ka na sa buho ko sa secure, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagit ka. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mag-inap na kita sa alas 12 sa buong gab isang...
1: Sang August 31, last day of August.
0: Gab isang...
1: Gab isang Lunes.
0: Ano biso mong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum bang animal? Abi ko masala. Holiday so bong...
1: Ma'am, balpa ko tani, araw na kagiting.
0: May lang wala nagsulod sa iyo, mga utok, kasi kanin Supremo man. Nga pangalan. Ah. Kaya kung nakadumdum kay Supremo, laban-laban, araw na kagiting.
1: Correct.
0: Kinaga pa ko nagwa. Amal ko ay katawas ng dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow.
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village bala. Mm. Ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day gali subo.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko, ha?
1: Oo,
0: kung sa bayani, sino ka?
1: Si... Ah, gusto ko yung si Kwan, kuya. Ah.
0: Bayani gani. Hindi na yung mapili ng imo yung gusto. Sa mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si... si Kwan lang ko. Ah, sila pula-pula lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai.
1: Correct.
0: Amo na nga sila pula po gusto mo.
1: Oo no, eh.
0: Ah, ako si Magellan.
1: Nga aman.
0: Oh, hindi kaya kung lang nila pula po.
1: Hindi mo lang siya Filipino. Although nga, ang citizenship niya ni
0: Magellan, Magellan is Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kasi wala siya yung pasugtan sa mga kwansang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa...
0: Espanya siya?
1: Oo. Oh, oh.
0: Ah. Amo din, halin sa Espanya, bit-bit niyang spada.
1: Nan. Anto, sa to ya, pa, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako ang contribution sang Espanyol sa ato no, kay until now na practice Japon naton paresena ang
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mamo na bala no, ang mga basta sa pagkarabudamo daw mga 80% siguro sa aton nga ano nga to na ginabuhat is from Espanyol.
1: Ubisan sa mga pagkaon nato.
0: Oo, tapos ang Espanyol subong libre kita to kumagadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pamasahe.
1: Nan.
0: Okay, ila gina-acknowledge ato na friendship since then.
1: Oo,
0: So, kung gusto mo tumawag pa Espanyol, wala ito problema. Kag-advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa mag-Chabacano, ang ila to lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amo-amo. Ang kwan man,
0: hindi kay amo-amo, hindi kay daw amo-amo, amo-amo, amugidaya.
1: Ang Pampanggenyo, pagkid.
0: Amo na. Mm-hmm. Ah, nadumduman ko lang yung Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano o kung tsaka, tsaka kayo.
1: Tsaka kango.
0: Tsaka kango. Ay, dalagin ang bata ni Kapmulong bala, nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo, kayo nakapamatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Na may minis agi magrampa-rampa mga miss gay.
1: Wow.
0: Pero hindi na siya agi ya. Mm-hmm. No, kabalo lang sa magdala kag magpagi-agi.
1: Daw si Gardo Versos sa galiin.
0: No? Daw para sa imo sa una blasang yeah. Hindi ka pa open gid ka tama. Mm-hmm. Pagi-agi ka pero agi agid ya.
1: Oo. Ay ako on ko na iya.
0: Kaya ganun mo na mo, sing mga ganap kay Buwas, Bermans na.
1: Mm-hmm.
0: So, maumpisa na kita sa bulan sa Setyembre, mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi kita mo na nga bunga-bunga git. So, mm-hmm. Diri na ka umati sa XFM para updated ka mo, kag malingaw git ka mo ya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na, pati correct. Sa DJ.
1: Amo na gani nga... gina-advise sana subong ang mga kabataan
0: nga
1: sugod subong o sugod buwas dili pwede na kamo kakaruling
0: ay temprano pa na iya
1: ha
0: temprano pa na yang karuling
1: hindi mapatukar ka gani Christmas song
0: o tilay man yang karuling guro masugod na mga December 16
1: kung sa bagay
0: di ba hasta mag ano gani na
1: December 24 sang gabi
0: ang Christmas Eve ye di ba ang iban gani asa gid gani pizza tantay uno
1: no ang kwan gid sang simbang gabi ya is
0: 16
1: 9 days lang ginaiya
0: tinga nga 16 to 24 gani
1: o gani for amnem ko 9 days gani
0: amo gani karuling ni suryanta nga simbang gabi ka naman yao karuling suryanta nga simbang gabi ka na yao
1: ikaw man lang ba December 16 bala
0: ang karuling ya gani
1: ang karuling bala gasugod niya ibis kan pizza uno pala
0: ay ang buta bisan ni December mga badyaw sige man pang karuling
1: bisan hindi gani December karuling ko
0: hey, welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga nakahook up na sa phone pal may gabi sa mga taga Iloilo mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 upod na si katropa
1: Alex
0: correct daw mayo ka subungan.
1: Sige lang bala ka, hindi kayo pagbulaga na, Alex. May tapon, tagad kaya.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: Correct. Perfect sa Cebu.
1: Nagyapatan ba?
0: Hindi na pagkaksa parong mo ha. Yadi na lang may yata yung lalaki. Kompi lang lastik ko ha.
1: Correct. Yeah.
0: Sa Sagay 87.5 gamakita sa television Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla Kadi Sagay Kagiskalante. Ang oras 9:34. Ang phone pala program magdadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga na
1: tindog pa.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour niyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik ako kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: bugtuhan gisa per mi ugat sa ako niya yan no. Ala, base may internal hemorrhage gani. Bali ka sa phone, palubod yung sikatropang Troy Piso.
1: Ayan, sikatropang Troy Filangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bunga gabi. Sa mga gusto magwapagwapo, Santon Gold Coffee Mix may gluta, kag collagen, para sa inyo.
1: Kaya ginadulong man sa aton, sang Santon Plus, mangosteen, and malunggay kapsul, pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorsement.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre, laban-laban lagi na bilin si mo bonus. May bonus ka pa nga gina-expectar subong Disyembre.
1: Amot lang ay.
0: Don't advance mo naman. Wala. Advance na wala. Wala ka pa ka-advance?
1: Wala.
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Sa taon kong record, be. Kaya doon sa ako, imo nga daan, puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Wait, it will donate. Ha?
0: Kasi nga, na ka pa iba nga gina-prikurahan siya na.
1: Well.
0: Dumati ko, nabagin bakal ko noong Carabao.
1: Sino? Oh! Anong kong karbaw?
0: Hindi mo ko na ipasagot sa mga mga nubyoso ba? gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Ito, ano, maturuhay kami.
0: Oo, oh, siyempre, para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa oraros ang farmer.
1: Wow.
0: Dos, ano, wala ka doon ginasadol, ginaguna.
1: Oo, eh.
0: Oo, oh, diba? Hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Oo, eh, pwede manipiko ang pala.
0: Pwede na makatawag yung XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Habiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo, good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilette Ferrer. Yes, Lilette Ferrer, kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Dawin ni ka bati out. Ayan kita. Hello, good friend. Evening. Hi.
2: Friend, ako po ito.
0: Sandali, friend, ah. Sandali. Oo.
2: Ako po ito.
0: Si Joy na naman.
2: Opo.
0: Ah, tuwang-tuwa yan.
2: Nami-miss ko po kayo.
0: Talaga lang, ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Na-miss mo na kaagad.
2: Ha? Nagka-load po kasi ako.
1: Wow, may load siya.
0: May load siya.
2: Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya ako naman ang i-load mo.
2: Nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi.
2: Pagod sa eh.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
2: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga,
1: ha? Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sa'yo?
1: Nag-flag ceremony yan, eh.
0: Hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
2: Ako?
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw, Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
2: Sorry po, friend.
0: Oh, maya-maya ka na muna sumalikbat kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas kada madaling araw? Meron ka bang isasagot?
2: Opo.
0: O, saan banda yung tumitigas sa tumatayo?
2: Sa bana ko.
1: Sa bana, yagad.
0: Siyempre, ang sa'yo, ano? Alam namin.
2: Siyempre. Siyempre pag siyempre pag nasasarapan, siyempre kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo diyan,
1: yes,
0: sa inyo.
2: Ano po?
0: Ano? Ikaw ngayon tinatanong namin bakit meron ba kami yung para sa iyo? Oh, ano? Ano
2: to? Si Rich, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
1: ako
0: niya.
1: Ako na lang sasagot?
0: Ikaw na.
1: Okay.
0: Tumatayo yung...
2: Hi, Salvi, ganda.
1: Hello. Hi. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay nipple.
0: Nipple.
1: Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganun?
1: Oo.
0: Yung tutong tumatayo yan?
1: Mm-hmm. Nipple nga.
0: Oo. Madaling araw?
1: Yes.
0: I-try ko nga hikapan niya. Binigyan mo ako ng idea. Sige nga, galawin mo maya-maya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totoo?
1: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan, yung totoo?
1: Sabihin ko na lang ni Paul, ah.
0: Tumitigas din ba yan?
2: Oo,
1: sinabi ko na sa iyo, eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorf. Ilan yung tumatayo?
1: Ha?
0: Yung sa'yo, ilan tumatayo?
1: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
1: Yung ano?
0: Yung tarog.
1: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
1: Ha?
0: Flat naman yan, tumatayo pa ba yan?
1: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
2: Ay, wala po siya po, tatlo.
0: Ah, ikaw? Hindi kayo nagkaanak?
2: Wala po, inborn kasi sa anak.
0: Ah, ikaw? Hindi ka nagkaanak sa una mo?
2: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa, pero hindi na yun nadagdagan.
2: Hindi na po kasi on and off ang hiwalayan, hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihayan pag ulit na...
2: Pag magbalikan, magsarihan, bukaka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasamat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganoon.
1: Yama eh.
2: Hindi po, anything yun na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early morning, ganon.
2: Basta pag susunod ako sa mga gusto niya, babait siya.
0: Oh, syempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
2: Oo, isa pa yun.
0: Oh, mostly pag ano, yung ulo-ulo. Pag yung ulo... Sandali lang, mala muna. Huwag ka muna. Nag-overlap ko kasi sa usapay natin. Eh, patapusin mo muna ako bago sumagot. So, di ba, pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood. Tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo. Kaya yun ang simula ng pag-aaway-aaway ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
2: Ah, madami.
0: Sa kama?
2: Pero nagkaabat kayo rin sinabukas.
0: Hindi nga, ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang away kayo?
2: Hindi ko po yung away po talaga na ano, 10 beses lang po.
0: Sa kama?
2: Ano na?
0: Yan nga yung sabi ko sa iyo. Patapusin mo muna kami. Oh, sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
2: Isa lang po sa isang linggo.
0: Dol, kung naging lalaki ka, Dol, maka ilang beses ka kaya?
1: Huwag mo nang itanong.
0: Ha? Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
2: Sana kaya lang baka magalit yung banak.
0: Huwag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo, natulog na eh. Natulog na, di ba?
2: Mm-mm.
1: Mm-mm. Sige na, hindi naman yan nakikinig eh.
0: Gapangin mo na lang mamaya.
1: Ano i-share mo?
2: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa textmate.
1: Sandali.
2: Ano po, sandali. May problema siya.
1: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki o babae?
2: Lalaki po.
1: Ayun. Okay.
0: Kaya pala.
1: Continue.
2: Nagre-request po ako ng kanta para sa kanya.
1: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang
2: eh. Sige po.
1: Huwag mo muna ibahin yung topic.
2: Sorry. Oh.
1: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
2: Ha? Wala po. Magkaibigan lang kami.
1: Sabi mo may problema kayo ng husband mo pagkatapos sinare mo na meron kang ano,
0: best friend
1: through text. Oh, ano? Ano yun yung problema
2: ano
1: doon?
2: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
1: Dahil?
2: Ewan ko sa kanila.
1: Hindi siya nag-share sa'yo?
0: Oo.
1: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
2: Ewan.
1: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap?
2: Yung ano po.
1: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
2: You are not alone po.
1: Ano?
2: You are not alone. Ay, walang copy ah.
1: Ha?
2: You are not alone. Say, ano yan?
1: May kopya kami. Siya nga, kaso, mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
2: You are not alone.
1: Ayun.
0: May ano? May bagong version yan.
1: Ano?
0: Tagalog.
1: Oo.
0: Sa aking pag-iisa.
1: Cinderella yun.
2: Oh,
1: sige, play namin. Salamat. Paalam. Bye. Patayin
2: nyo na lang yung dalawa.
1: Okay, yes, babush.
2: Bye, salamat.
1: 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
0: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Cell-Tone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Cell-Tone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Cell-Tone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Cell-Tone Plus.
1: Herbal Oil.
3: Sir, Rel Banbuena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cell-Tone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cell-Tone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cell-Tone Plus Herbal Oil.
1: Cell-Tone Plus Coffee Mix.

Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Supuni. Supuni. Who was fun, the electric fun.
1: Twice to fun,
0: sorry, Saura. Jingle bells, jingle bells.
1: Ang mga barbie.
0: Ano ba jingle bell, jingle bell? Ambog
1: dos bell. Ang gano'n sa pananira. Ang daspan sa restaurant. Hey!
0: Jingle bell! So mga bukol-bukol, si Sir Tumorri, ang magkalipat, magtumarga mo, Santon Plus Herbal Capsule.
1: Cab Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga na...
0: Aral!
1: Kumakadgaw ko din mo. Magkabulig sa nari-tari nga balatian.
0: Okay.
1: Santon Plus Gold
0: okay,
1: na.
0: Okay, buhin na. One kya. Well done. Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And caller, good evening!
2: Hello, boy.
0: Hello?
1: Hello?
0: Sino ni?
2: Hello, may si Remy nito
0: eh. Oo. Si Rene?
2: Remy.
0: Ah, si Remy. Tigiloilo?
2: Okay.
0: Ah.
1: Tingnan doon ka luya, say mo, wow.
0: Kapakyut ka?
3: Kapakyut.
0: Kapakyut ni siguro. Asan? Man. Sino yung napakyutan niya ni man? Sino ginapakyutan mo? Pag-ambala, pag-prangka lang bala kung type mo man ang upod ko, ah.
3: Ay, hindi na. Wala na.
0: Ah, wala ta ka na tao, gan gabi, gali. Kaya ginuna, tato ang ano, ang senior citizen, to bala nga taga Cadiz, doplong tumano.
1: Oh, oh, oh.
0: Siya to una nakatawag sa aton. So, nagpa-iway siya, kaya hindi siya magbato sa 71.
1: So, gani man?
0: Hindi siya magbato sa 71, pero sa 61, okay pa ko, no?
1: Kaya, makon mo na, pulo ka to, iglang ginang
0: gap?
1: Agwat siya na.
0: Oo. Ano, bra mo gani? Ngalan niyo to gay? Reynan? Reynan, no?
3: Remy.
0: Ah, Remy.
3: Dito sa mga igay sa ano, nakasubong gobra.
0: Hindi lang pagkauna, balay mo mouthpiece. Bla, kay galaway mo tingog, oh.
1: Sa din ka gobra, subong?
0: Ah, dumduman ko na.
1: Ah, guys, ano, city.
0: Dumduman ko na. Ang imugin, ano?
1: Ha?
0: Imo, imbis ikaw nga masayon, ikaw nagmasayi sa iya.
1: Hmm.
0: Siya ni? Tingin, kalipatan mo na siya rin pagkatapos na naghikapay ka mo?
1: Ha?
0: Oh.
1: Hikapay,
0: ah, hikapay, hilotay gali, I mean? Hilotay.
1: Ah.
0: Hilotay. Hilotay.
1: Hilotay gani.
0: Oh, may kanta na mo. Initotay. Initotay. Tubig. Kakatabi.

0: Sino pinagkakanta, Migo? Sino na pinagkakanta? Saan nga muna nakakanta?
1: Kalipat ko, bro.
0: Ay na, no. Manayaman daw. Huwag hindi alam, may atong color. So, hindi ka balo magsabay sa mga DJ, ano? Ang DJ na lang isa makutong ko. Sino pinagkakanta, be?
2: Ito ka ba, mag-umuha ka na, duwa kita. Duwa kita.
0: Ay, di ginoo eh. Gaskan man ito tunla ko, merga pilit ko natin kita eh. Eh, huwagin ka lusot ba, nag-igam ka ba? Sino kakanta si Nadulpi?
2: Basta parody song man na.
0: Hindi ah, vlogpat may harap yun yung original.
2: Oo, gani, pero
0: si ano, Pinuti.
2: Siguro mo na eh.
0: Mati ba? Ah, sige, ano mabuling naman si Imo Migo?
1: Man,
0: hindi ka na karoon makita
1: karoon text mo. Mugin ang cellphone ko, walang mo try kaya kiniulog cellphone ko try.
0: Hindi gani pag ipalapit yung mouthpiece kay Law ay disulod mo din. Hindi ka na batiyon karoon sa kabilugan. Luwat, manamyaw.
1: Okay, Philippines, especially sa inyo ato at Roy, nagbilang ka sa malaputan sa inyong programa.
0: Idiretso na dahil greet sa imo, ino greet. Rime?
1: Ano kay?
0: Rikta na greet kay daw na mamatsagan ko, nagadayaw ka kagmayara kapag ina-endorse nga nga produkto. Rikta na greeting sang family na dayon para makakuha pa kami sa kakolor.
1: Okay,
0: ay, amo
1: na
0: tayo. Amo
1: na
0: lang ko
1: ng
0: boys ko tayo. Kita mo, may unit pa sa sige, 09
1: 0948 973 7542. So, liwet 0948 973 7542.
0: Thank you so much. Saluwort, tamis saluwort, saluwort.
2: Bago naman ang ating naga.
0: Ay, salamat lang naman na caller. Good evening. Caller line number 2.
3: Ano po?
0: Oh, ano toto?
2: Ngayong gabi, man.
0: Yun eh.
3: Ano ba, sir?
0: Yun eh.
3: Ay, nagboy pa lang.
0: Ang puro sa ng letter R ang ako naman caller.
2: Ugani, man.
0: Mute yung radio, i-mute. Cellphone ng pamati.
3: Sige po.
0: Siga kay delay na. Hello. Ara na ako kayo.
3: Hello.
0: May gabi. Rene, no? Rene?
3: Opo.
0: Taga din ka?
3: Kaduhaan.
0: Kadis?
3: Opo.
0: Oh, Tagalog na pala.
2: Tagalog na pala ngayon. Oo.
0: Ilang taon ka na?
3: 42.
0: 42. Nagtatrabaho ka?
3: Oo.
0: Ano trabaho mo?
3: Sa asinda?
0: Anong ginagawa mo sa asinda?
3: Ano bala sa kampo, bala sa raw?
0: Hindi, magtagalog tayo. Sinimulan mo eh. Tapusin natin.
3: Ganda ta.
2: Bakit? Umaarado ka rin ba?
3: Oo naman.
0: Oh, magaling ka sa araduhay?
3: Kahit pa tuwal, di ba?
0: Oh, ba? Nakailang arado ka na?
3: Naka...
0: Ba? Binibilang talaga?
2: Talaga lang.
0: Hindi nga. Yung ilan?
3: Nakatatlo.
0: Ha? Huh? May pumatol pa sa'yo?
2: Gusto mo akong ano? Gusto mo akong araduhin?
0: Paano?

0: Sa pangalawa na tayo, huwag mo nang palitan muna. Doon na tayo sa Cadiz una. Yung pangalawa, taga saan?
1: Inalbagan.
0: Okay. Inalbagan. Wow. Yung pangatlo?
1: Pangatlo, taga dito lang sa amin.
0: Saan sa inyo?
2: Kaduwaan.
0: Kaduwaan sa Cadiz din. So meaning, dalawang Cadiz at isa yung sa Binalbagan. Paano mo yung nakuha yung mga number nila?
1: Hindi nang... Ano, wala nang totoo, wala.
0: Tagalog, Tagalog. Huwag mag-Ilonggo. Paano mo nakuha yung mga number nila?
1: Di ba nagsali ako yung sa K-5 pa, di ba, sir?
0: Ay, iwan ko yan. Di ko yan kilala yan.
2: Hindi namin alam yun.
0: Wala kaming ganun. Mali yun. Ay, pagkakaalam ko, pinalitan na yun. K-9 na daw.
2: Ano?
1: Sir, nakikinig lang ngayon sa kabantalan, sir.
0: Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw yung binabantayan eh.
2: Yung alam lang namin kasi K-12.
1: Sir po, nakikinig lang ngayon, sir.
0: Huwag mo na kaming sabihan kung nakikinig kasi di naman namin alam kung sino-sino yung nakikinig.
2: Correct.
0: So is open na yun na talagang nakikinig yun. So ano naman yung paki mo?
1: Kasi naka-XPM sila.
0: Ayun.
2: Uy.
0: Mabuti ka. Yan yung binanggit mo kasi pag iba yung istasyon na binabanggit mo. Kina-cut off na namin kaagad yan.
2: Kaya
0: kasi
2: nga eh.
0: Hindi na namin gusto mapakinggan yan kasi pag sigisigihon mo yan, si Dolphy mag-aano nga, parang aso, ano yun? Nagka-transform siya eh. So ano yung may tulong namin sa'yo? Wala ka na bang girlfriend ngayon? Hello?
2: Hello?
0: Patay ka na ba?
2: Tumagol lang ako. Hindi ka na nagsasalita?
0: Hayop ba to? Tao talaga yung kausap natin. Hayop, tanungin ko ha. Hello, hayop ka ba? Hello?
2: Talagang ano?
0: Natakot
2: sa ano? Sa K-9?
0: Hello? Oh, iba na to. Mayong gabi eh.
2: Hello?
0: Sino ni?
1: Hello?
0: O, pangalan?
1: Si Grace, boy.
0: Si Grace.
1: Si Grace.
0: Tagadiin ka?
1: Si Grace, boy.
0: Ay, salamat. Boy. May nakapis na kami. Hi, Grace. Pila na edad mo, langga? Pila na edad mo?
1: 24, boy.
0: 34?
2: 24. Bahu, bin bagaliin, no?
0: Oh, linghod pa si Nene, Bulane. Te, ano ka ron?
2: Ano malaga naman kay Gracia?
1: No! Nakapag-kutoy
0: na, ay, dali lang. Hindi ka ma-plug, pangitaan ka ginamon niya
2: kay istorya. Niya. Dapat may istoryahon ka, gid.
0: May pamangkot lang kami, sing gamay lang, gid. Mangkot man lang kami kung... natilawan ka na o kung nakatilaw ka na?
2: Wow to on.
0: Ano brand ni Grace?
1: Tambay
0: lang anay. Pero makalakat ni tarong si Grace?
1: Oo.
0: Hindi man undag.
2: Oo.
0: Hindi ano mangkot man ako basi ko undag ya, di ba?
2: Nang wala pa na sa may nakabugsay sang imo nga busay.
0: Wala pa gid.
1: Wala pa gid.
0: Bao do ma wow. do makanta kag sini nga gabi nga ano. Tinkerbell, all the bell.
2: Amo gani pagkanta mo nga, si Inday nga jutay, sa dughan may sungay, sa dalom sang pusod, may linab anwasay.
0: Ano yung may lalaki sa piyang kalinya? Lalaki! May gabi.
1: Hello,
0: sino ni?
1: Si
0: Kapiman?
1: Si Ricardo.

0: Taga-DN.
1: Taga-DN. San Joaquin.
0: Aliyo ko patay sa radyo mo. Kay
2: Wang, Ilomed. Phone kay... Oo.
1: Patay mo to.
0: Hindi pag i-loudspeaker ang cellphone. Pasiga, balak. Laway si Mojo, ah. Halingan ko na mo.
1: Why lang ang loudspeaker?
0: Okay. Masignal check ta. Signal check ta. Ah, Grace?
2: Grace, ara ka pa?
3: Hi, takadito.
0: Oh, say hi, anay, sa caller natin sa line number one. Say hi, Konobe. Hi.
3: Hi.
1: Hello, Grace.
3: Hi. Hello.
0: Tiyan mo? May ka pamati. May ka pamati. Abi, radyo mo. Sino daw may radyo? I-mute ba, anay? Tiga-tiga ulo, ah.
1: Why the radyo?
0: Grace, mo na, Grace.
3: Radyo, ah.
0: Pati yun. Di ba sa monitor?
2: Gani? Hindi pag i-loudspeaker. Hindi gani pag i-loudspeaker.
0: Ah, sige.
1: Gay ko.
0: Ah, discarte na. So good, Migo. Para matapos sa dali. Hindi kay siling hi-hilo. Discarte da yun, Pites.
1: Wait.
3: Hello,
1: Grace. Saan yung gusto
3: ka
1: kasi,
3: Grace?
1: Ano? Ha? Bala, Grace. Ano, wala mo
0: na naman. Pamati, bala na, Migo. Bala, pula, hulata, bala, magsabat. Hindi kay asod-asod mong iyong pamangkot. Liwat, pamangkot na liwat.
1: Saan
3: yung gusto ka kasi? Saan ako, Grace.
1: Ah, pambibigura, ah, na-fix mo lang. Hindi, may napangita ka pa sa nabiyo?
3: Depende.
1: Ah, ano napangita mo sa isa kalalaki?
3: Nakabuot, kaya hindi naman ang tunto,
1: ah. Ah, okay, ah. Di ba may dalidad na diyo sa isa'y mo? Okay lang?
3: Ha?
1: Isang medyo tataas ang edad sa sa'yin mo.
3: Okay, wala problema. Edad, ah. Edad mo lang na.
1: Ah, okay, ah.
0: Mangkota man na nilang ka nga Grace kung pilaya edad. Mangkota kung pilaya edad. Kaya wala ka pag-ani ka pa mangkot, nag-okay ka na dayon. Maambala sa karo, ipasulod ko na ni, dahil mo makasika ka. Makuta kong pila yung edad.
1: Ah, 35. Wala ka yung mga ito. 35? Okay, ah. Wala ka pa sa nag-view
3: sa kumong, ah. Oh, agad. Bako di ayan ko yung higo ko.
1: Sa edad mo ba 24, wala ka din ang talang na mascara sa imo da.
0: Why gani? Ginapilit mo gusto yung why gani? Ambot ah.
2: Uli, ano naman yung
0: why gani? Lain naman nga topic na yung bala.
1: Okay ah. Ako na na.
0: Ano to?
1: Ako na lang ang matalang na sa'yo mo, Mama Masyara.
0: Bo?
2: Ba?
0: Sana all. Hindi, anak, kaya bala nilang ka, bala Grace, na may ama bala sabat mo, do. Wari man niya, 24 na edad, wala pa buot.
2: Kaya ano sa'yo mo, Grace? Kaya makatulo sa kong sa'yo mo?
3: Ay, wala
0: ha? Bukita mo.
2: Eh, harap malang gali nga.
1: Sige yan. Eh, sabihin sa mga kita na, Grace. Dira sa manwala ang bumibidra o kon...
3: Ha? Tuntun! Tuntun na naman ko yung bumibidra!
0: Kalapad bala sina sa diin ayun!
2: Sa diin ayun sa bumibidra!
1: Ano ba lang ba?
3: Tutunok ka!
0: Te, kung hindi ka man lang ka, amunin mo sinabtan?
2: Sa tabok sa ano?
0: Tabok taytay, tabok arsada, ano gud bala?
3: Sa tabok sa
0: tatanda? Tikita mo, ang nagi dyan. Tarunga man na lalaki, Grace. Nga pinaugtas kay Muya.
4: Okay, tamo na.
3: Ako nanghanan sa barangay. Tabok, Pontevedra.
0: Tabok, Pontevedra. May mga purok pa na kagiskina mo. Kumlituha, gani. Pati ang ano, pati ang zip code, postal address. Kaya kasi ay na kami subong.
4: Oo.
3: Tabok po siya, Blair, Koy.
2: Ang pinakalapit na Blangat Changi, bala?
0: Landmark?
2: Oo, mga landmark. Amun na. Lapit sa Amunibib. Putan tabi, lapit sa 7-Eleven, mga muna, bala?
0: Oo, simbahan. Mm-hmm. Amun na.
3: Lapit sa simbahan, mga Katoliko.
0: Dabot na pala simbahan na Katoliko. Ngalan sa simbahan na Katoliko. Itik note mo da, amigo, ang iyagin na pangambal para matultulan mo. Anong ngalan sa simbahan Katoliko da sa Pontevedra, Grace? Bong lang ka, dugi-dugay mo sa bato.
2: Parok, yan yung gargor. Ay, ang bot lang.
0: Kura paruko sa ano na, Grace. Ah, wala na. Oh, ito, tripping-tripping lang to guru iya. Pero iya, tagusin mo number yung amigo, dala ka lang ha. Hindi mo pag-ibutang ha.
1: Sige, Troy.
0: Oh, okay, daw para sa mga modo, labot. Abi mo kung tarong-tarong na kita. Makabati mo na yung story ha. Te, may ma-intra pa da. Ang oras, 12 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, balapun nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kasi Katropan Balfilang ka.
0: Hindi nga XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: si Hyder, tight teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
3: Antoinette Bale po. Taga Siniluan, Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong soaking butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Kare, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butik.

0: 9 minutes after 11 o'clock, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Padahal sige ako sa programa nga phone, palupod nyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulog na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic kag ascorbic acid Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Nakalaka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na katawag, XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Good evening kay Jerry Magbanwa, Ash Abarientos, Rosalie Villarama, and Kevin Katubuan. Good evening si Imo Kevin. Kag may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi boy, mayang gabi.
0: Hi, mayang gabi. Sino ni?
2: Ah, ang imo nga kilala sa Iloilo.
0: Ah, wala kayo kilala sa Iloilo, ya. Hindi kayo pag-ubrahan ng pako.
1: Ang mga gudya, ya.
0: Wala kami di kilala sa Iloilo, ya.
2: Si Rams.
0: Rams. Oh, ano karon?
2: Hindi man.
0: Ha? Ano nag-ano man ta? Nagpaitanay man ta nga duwa nga madumduman ta ka?
2: Nakapangita ko sang friend ko ba?
0: Ah, di kita gali ambal mo. Friend na ta nga duwa, hindi kaya samo now?
2: Hindi ah, friend man ta nga duwa. Siyempre, more than friend. Mas madamo.
0: Ah. Hindi ka sa amon more than a friend?
1: Oo.
2: Ay, ang gusto with you.
0: Kay subong yan, mabato na lang kuya sa lalaki, magamon niya.
1: Ang kabalo lang ko tani eh.
0: Hindi ka na lang yung una ko doon, no?
1: Dapat na.
0: Teka din si Migo Rams.
2: Alimudyan.
0: Alimudyan. Okay, pila na edad mo?
2: 25.
0: Damo kita subong mga taga-Iloilo na caller,
1: man.
0: No?
1: From Alimudyan, pakadto sa Leon, pila ng pretty subong?
2: Wala ko kumalos ang pretty subong kay nagmahal ng wrong pretty. Kayo mahal ang magatong mo.
0: Sala ang imong sabat.
1: Gani man.
0: Dapat ang isabat mo, wala ko kabalo kay hindi kuya konduktor. Pamagot ato doon ako, doktor.
1: Nagasakay ka gibang ayan sa, ano, di Pasaye?
0: Hindi magkadlaw, wala pa kaladlawan.
1: Agani man. Kapamangkot, agani. Pero kay base makakadto kita da.
0: Agani. Ngayon, gusto mo magkadto sa Leon now?
1: Ha?
0: Gusto mo magkadto sa Leon?
1: Pwede.
0: Oo, oh, manami na ang lugar.
1: Di ba?
0: Oh, tugnaw na da. Mm-hmm. Nakakadto ka na sa Leon? Rams?
2: Leon?
0: Oo.
2: Pagbukari
0: ay makukadto. Ha? Tag-Iloilo ka? Wala mong kadtoan. Kakadto kami gani. Kaya gani gross.
2: Pero pagkadto, kay bulag ko.
0: Ah, kay bulag.
1: Ah, okay.
0: Isa yung mudamgo eh. Hindi pwede yan.
1: Siya lang.
0: Ha, bali, totally blind ka gidya, Rams?
2: Hmm.
1: Pero kakita ka sa damgo mo.
2: Ang damgo, kumakita ko. Pero mga tira ko, hindi ko makita.
1: Nan.
0: Ano nga damgo, hindi mo malipatan sang nakita ka?
2: Oh.
0: Ano nga damgo mo, nga hindi mo malipatan?
2: Mm-hmm. Ano damgo ko, sang magbiya ko dati.
0: Ah, nag-ano ka mo? Nag-ukubay ka mo? Ah, nagbalbalanay ka mo si Mugango.
1: Oh, isuray, mga kami bis ang damgo mo, bi.
0: Sige na, mapauga, tabala. Oh, oh. Na. Saan nagdamgo ka, nagbalbalanay ka mo si Muuyam?
2: Oh.
0: Mayo, manggali mo. No? Tinakambal ka man, tani, damgo na lang ang adlaw-adlaw kay para makabalbal man ko. Pisa imo damgo, nakita mo gidman kung ano kadako ang giya sa imo Uyam?
2: Yung type
0: na, kaya tiyo na pong magkagi mo. Ah. Pero pinamin ko yan sa imo damgo, nakita ka na sang monarkiya. Sige, i-describe ko nung
1: bigay. Ano, tortilla?
0: Kay, i-describe ko nung bigay kami mga kita. Amo ng banta-bantaon mo siya ko yun man. Ang imudam ko.
1: Oo.
0: Oh, ano na bigay ang itsura,
1: ano bigay? Ano bigay yung sinabi?
0: Oo. Oh.
2: Sa pagkakita ko daw, kung sasagwa na ito, no, sa simapula.
0: Ba? Doon hindi man amo? Doon amo nakita. Iyan nga kami ng mga kita, puros ng tanang tagiptip. Doon lang ito pula, doon.
1: Doon may bunga sa bangkil.
0: Hindi kayo man mga kita. Sala yung mga pag-describe.
1: Oo, oo, oo.
0: Ano to ang imo nakita? Ya, kala chuchi. Rams? Hindi, sala ang imo nga damgo. Hindi amo na. Nga, ano to hambal mo? Daw?
1: Daw, ito mga may pula.
0: Oh, hindi na yan. Sala na yan. Yan.
1: Kaya kung itong to may pula, kag may pollen grains, ti, gumamela. Gito.
0: Pollen grains?
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Di pala, may amo ganyan yung gumamela. Oo,
0: may
1: amo. Kaya ang gumamela, malang pinaka-kompleto nga bulak mo.
0: Si Dalpo, malang aton, pa-describe on, para may ara ka man, ano, idea, Rams, nga kung magdamgo ka, makambal ka na nga, makambal ka na nga, amo na ning itsakto nga, ano,
1: oo,
0: nga purangkay. Paano, ano ganing kolor ya, Dol?
1: Siyempre, pula.
0: Pula? Pala,
1: oo.
0: Kung hindi, pausado.
1: Oo, oh, correct.
0: Ang hindi usado, ang namin, kuya.
1: Ang hindi gani, usado, pula. Dason, may pollen tube.
0: Pollen?
1: Pollen tube.
0: Okay. Ang sa sulod na, pula.
1: Oo.
0: Ang sagwa?
1: Ang sasagwa, siyempre, ito. Ina akong Pilipino siya.
0: Dali lang yun. Ambala ko gani nga sala tong yang damgo. Imo man niya, imo man gin justify ng chat to gali.
1: Nang ti syempre ya. Ang iya to damgo ang ginan describe ko. Pero ang tuod gina iya.
0: Ang tuod.
1: Kukuan na si Ramsia brown.
0: Aha, chakto mo na. Oh, brown. Ang sagwa brown.
1: Sagwa brown.
0: Oo, tapos ang sa sulod.
1: Ang sa sulod ay iya do yellow.
0: Ano na kung purang kay ginihipa?
1: May masakit kay hipa. Natamaan.
0: Hindi na yung chak to. Tood, hindi ko man mambal nga si Dolphin nakatilaw na kay ti. Hindi yung man na yung gusto mo.
1: Ay, wala. Ikaw na yung ganap la, Rams.
0: That is why, sala ang iyang description sa pag-describe niya. Ako na lang mambal.
1: Sige, mayo no. Pa.
0: Kaya ara, iya ginbusikadkad ko ginaya.
1: Lubulak. Ako sa bagay flower man ay.
0: Ako ni Ramso, magdamgo ka. Ang iyagi mo na yung color ya, nag-agaw-agaw, gailog-ilog ang color sang puti kag brown. Na, amo nang iya nga, ang sagwa na ya. Tapos, may mga balahibo na siya, Rams. Oo. Ang sa sulod na, nang medyo ano na siya, nang lapsi.
1: Gali, Tod.
0: Siyempre.
1: Nga, amang?
0: Lapsi na iya.
1: Mm.
0: Ikaw man nabipit alan, hindi ka mang lapsi. Ipitalan ka sa ulunan, hindi ka mang lapse.
1: Kung sa bagay, ang tawong gani, kung abrihan mo, kapang lapse, ang Diba ang tawong na orange-orange ginasa?
0: No.
1: Abrihi bala ka doon kapang lapse.
0: Naamo nang yung imagine nun, Ramsa, sa yung damgo. Kaya amo nang yung tsakto. Rams?
2: Oh. Oh. Okay.
0: At least sa damgo, ya, ma-inchakto kung makorek mo. Kay ang iya to damgo sa una-una, sala gito ya.
1: Pero ang damgo mo, colored man?
0: Black and white colored.
1: Ha?
2: Colored.
0: Colored.
1: Mm-hmm.
0: Wala, wala Diyos sa punta. Diyos ko, Lord. Baw, tuod lang, gid. Mas manami pa tuod, hindi ka makakita sa buong panahon.
1: Oo, bala.
0: Kay, kung makakita, kay gid man ram, so mas stress ka lang, gid.
1: Pero, kakadugangan sa lamo.
0: Oo, pero at least, mali pa yun siya.
1: Mm-mm.
0: At the same time, wala man siya nagkakadulaan sa iyong pag-asa. Pero, na makakita sa nga, may matuytoy gid sa iya kag may matutuyan siya.
1: Ang hindi ko lang gid maintindihan bala nga sa limo hindi ka kita. Puti nga kabalo ka mo nga amo nang color sa amo sini, amo sina.
0: Oo man, paano man? Paano niyo describe na, Ram?
2: Amo na lang gid sa ulo ko.
0: Aha.
1: Nga.
2: No bala ang color nga hindi ka mo kitaan.
1: Na amo na gani,
0: pero sa mga damgo may makita mo man nga may buho gid siya.
2: Oo, eh.
0: Ah, ano na ang itsura sa buho kung tsakto damgo mo liwan?
1: So, Arjo lang para po sa imo mag, ano, magsabat. Dabu sa bubon o kung dabu sa gripo? Sa ano?
0: Ara mo na lang pilihan mo, kaya rin tsakto na tanan. Dabu kung sa bubon o kung dabu sa gripo?
2: Sabo, sumubon
1: niya gamay. Ah, insakto, hindi yan, no?
0: Ati, wasak na ito, gali yan nakita.
1: Kapila na ito, guro, gali, masag may timba-timba, man, wala.
0: Kaya kung nagsabat ka, buho nga daw gripo.
1: Oh, virgin pa ito.
0: Hindi, amo na ang kariponat ni Dolpo. Ay, ang boto yung may tsakto na niya. O sige na, pangita na da. Kaya i-describe ang gina, pangita mo nga uyab.
2: Pangita ko sa kapten ko nga kung pili man boto eh. Basta na, basta. Imatante eh. Huwag ko na nga, o na.
0: Number mo?
2: 09 05 195 1 4 6 8 0 9 0 5 1 9 5 1 4 6 8.
0: Salamat, Migo Rams. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
0: Bye-bye. Mayong gabi kay Soriano, Bisana, Jan Ray. Shoutout sa mga taga Pontevedra, Binuntukan, Capiz, Tagay, Troy.
1: Wow, amo niya ulang sila tagay pa ka mo.
0: Grabe, gina-describe mo kaya yung daw buho ngayon ka gripo, no?
1: Uwe.
0: 23 minutes after 11 o'clock. Mabali pa ang phone, palapun niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa Masgin Pasadya kada gabi. Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patchab ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Ibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na
0: work. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga buki ka.
4: X. XFM.
3: FM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Hazel Unarte sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Daryl, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9. And

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpilis sa mga butika.
2: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasok sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: SFM!

0: Sample Plus Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go! Let's get it!
2: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
7: Uh-huh.
2: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si Manang Kaputlay sa pagpinto sa bragit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudansiyang Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa atin yung programa dari sa Anxiety Pilipinas. Subong yung mga katropanga Martes. Martes, my class, sinakag my obra! Ikahapon mga katropa, isa ka regular holiday. Ukon, kahapon ang atin yung National Heroes Day. So, te, wala sang klase, kag wala sang obra. Pero subong ya. May klase kag may obra na. So, amat-amat na dirahimos, amat-amat na pamahaw, amat-amat na paligo. And of course, mga katropa, oras sa ton alas 5:11 na. Kag nagkapamati ka mo diri sa programa natin, Exciting Pilipinas, here sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, live kita sa aton ng official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara man kita mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa FM nga Bond sa inyong mga tagsaka radio sa 103.9 XFM Bacolod. Amat-amat na sa atin yung mga katropa pips, amat-amat na comment down sa inyong mga pa-shoutout or greetings today. Kaya amat-amaton taman ah, pang shoutout. But before that mga katropa, ato na i-check ang update ano sa ato niyang lakat sa panahon. Kahit mga katropa, ang tropical depression, pilandok kon bagyong pilandok mga katropa. Para sa gihapon mga katropa, no, ginabantayan sa DOST Pag-asa. Napasulod ako na rayas sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. So, so diray sa pakayag sa DOST Pag-asa mga katropa, ang ginamaintain sa kaba, ano dano, sa pilandok ang iakabas kugon pa North Ward o Northwest Ward over sa Philippine Sea mga katropa, no? Pakadto ya sa Northern Luzon na digtong yang giho pakadto. So ti mga katropa tada sa Luzon. Dihog lang no nga ti mangin na observant kita pero ti kasakit gan ila tawon kay imagine na way pato naghupa ang baha mga katropa digto. Pero ari na naman si Pilandok kag si Saudel mga katropa ara man sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Si Pilandok ara sa sulod, si Saudi ara sa guasang Philippine Area of Responsibility. Imagine, kag may ara pagid sang low pressure area ako ng LPA 08M, nga may medium chance man, nga may isa ka bagyo nga ara man sa guasang Philippine Area of Responsibility. Te, imagine! Napalibutan kita sang duha ka bagyo kung isa ka LPA mga katropa. So, make sure nga handa kita anytime. Gatidal antas ang pagpangamuyo, no? Wow. Gasurod-surod huay na untat ang bagyo mga katropa. Pero hopefully, let's pray everyone, of course, to safety man sa aton mga kapwa Filipino all over, yeah. From Luzon, Visayas to Mindanao and all over the world as well. Oras na ton, alas 5:14 na. And syempre nakatutok na balaka mo diri sa programa natin Exciting Pilipinas. Syempre ka upo din yung si katropang Wendell Balinario nga grabe ang ako nga lip gloss. Today pack na pack. No, very pack na pack. So mga katropa, amat-amat-amat ka mo dira iya sa inyong mga pamahaw. Sa ina ni Sir Jelwin, diri ho, nakadanas ako na share kag welcome ko no month of September. Bye! Amo na ang wala ko na hambal una. Galing. Na. September 1 na! Good morning man kay Ma'am Shirley Arevalo. Ang bako kagina. I-greet ko. Happy Bear Month sa akong mga friends alas 12 pero wala ka bugta alas 12.
September 1 ang mga katropa, ha? Uy, biskan galing hindi September, biskan di beer months, malamig na magitang simoy ng hangin, pero ti, kasi may mga rolling na da. Damo kita balantayan sa ninga bulan sang Setyembre, mga katropa, no? Also, September, October, November, December, ay, kadase. September na, may nagalingi na daw sa inyo. So far sa ako, hindi sa pertahan ko. Dito, wala man di may naglingi. Naglingi, hindi horror ha. Kundi, pumasko ha bala. With Jose Marichan. Whenever I see girls and boys hanging lanterns on the street. Lantawan tayo ng mga lanterns on the street karon. Oras natin alas 5:16 na Willie ko istorya. Sige mga katropa, ariwa. Samtang nagahimos ka buda. Kag nagamat-amat comments ang inyong pa-shoutout this morning. Peace. Pamati kag nyo na pag-lisuwa pang inyong mga radyo. Kagyaring atong mga musikahan sa aga. Dari lang sa Exciting Pilipinas with Wendell Balinario. Are ay! Aga ba ta mag-dance, dance, dance with Shut Up and Dance With Me.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: FM.
1: Santo Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Piniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Dagkap.

0: FM 103.9.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Good morning and happy September. Happy September 1st, mga katropa. And araw na ba lang inyong mga pambahaw? Siyempre, mga bagong sweldo ni sila. September 1 na, may sweldo pa. Pagka September 2, anana! Salamat mga katropa. Good morning and happy September. September na! Sa September na yan, singgit ka mga kabataan to sa munya. Christmas na! Christmas na! Christmas na! Guys, September na ako na bare months na. Si Jose Mary Chan, balabantayin yung dugay-dugay. O kung subong ganit sa mga Facebook, lira na damo-damo na di siya sa mga memes. At nagambali, nag-say hi na siya sa aton. Kaya mabatian ta na nga gatinuka, rasa tapad balay. Diri sa aton sa radyo. And of course, sa mga ilimnan, diskuhan, kapistahan, and so on and so forth. Diba? Pero buwasa, handaan tira buwas mga katropa. Bantayin niyo lang kay mapatokar na buwas ang mga Jose Marichan songs. Kasi para ma-feel na feel niyo na good ang hangin sa kapaskuhan this September. Diba? Yeah, go, go, go. Alas 5:30 na mga katropa. Kagtaya Tuesday, sumunga Tuesday, Martes, Martes, Martes. May classic at may obra sa umatamat na himos. Don't forget your payong, your susi, and your kalo, your money, at your backpack or sa inyong mga bags para why duruga mo. Like, go, go, go. And of course, kinalamtamyaw na ito ng mga katropa natin sumong. Yan, nagatutok sa atin, nagapamati. Sa ilan ni Sir Jilwin. Good morning. Hambal yan sa September 11, kuno anniversary naman sa World Trade Center terrorist attack sa Pungsod, Amerika. Oo. Grabe, Sir Jilwin. Kinatandaan na ganyan mga, ano no, mga adlaw nga dapat i-commemorate or itandaan na ito na, oo, sa September 11. Namunin siyang pagbunggo. Sa taas nga building. Nga building, mga kapatid. Sa Pungsod, Amerika. Si Kaiser Remail Mamilya naman. Good morning. Shout out na sa may Kapihan, sa may Overflow, Barangay Magkagahay, sa Moises Padilla. Good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Carmen Solmayor Abalde, mayong aga man. Ara sila galanto sa atin from La Carlota City. Good morning. Sa kay Ma'am Shirley Aravalo, dira sa may Kabangkalan. Good morning man, mayong aga. Good morning sa inyo tanan mga katropa. And of course sa mga katropa pips na ito, ganag kapamati sila mga tag sa karadyo this morning. Happy, happy, happy. Happy Tuesday. And of course, sa may mga birthday man, Aria, happy, happy. Kaya, happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate. Sige lang, birthday today. August. Ay, August. Hindi na, September na. September 1, 2026. Happy birthday! And yun, mga katropa, wala kita sa oras pati. Tutok lang ha, narin sa programa naton. Kada aga sa Exciting Pilipinas, of course, kaupon si katropang Wendell Balinario. And yun ang paglisuha pang yung mga radyo. Kagbantayin atong programa, halin aga, top-top gabi, narin sa XFM Bacolod. Magabulos to gadugay, mga katropang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita sa Express Balita. Kaupon si katropang Franz Andrew Borgos. So, patayo lang sa pagpamati. Matamatay himos. Pamahaw, gida. Don't forget your breakfast. Salamat, salamat, salamat sa mga nagupod sa aton. Kita-kits buwas, dari lang sa XFM Bacolod 103.9. Happy, happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM
1: Pujay.
2: bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa akong kapaw

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Yuman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tsyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto sa ato sa rin nga mga ginakaon. Ano ba lang nakatago dira ang mga vitamina, minerals? Sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sining lawas. Makapaminsar ka pa bala nga ay amuning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na kapamaagi, at least maamat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: Seven Plus Gold.
3: Yes to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold, Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
1: Hindi kompleto ini nga programa without ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Dok Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Susualo po sa ato sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati. Gina-welcome na ato kamutanan na no, sa kutob sa manabutan sa ato pagwaragwag. Kag-isan na naman ka-tupiko. Kabalo ko, Sir Josiel, nga halos tanan na pamilyar sining pag-istoryahan na ato subong.
1: Mm-mm.
4: Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josiel? Sil mangkot bala ano sudaan mo bigado gid utan lang.
2: Seven Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sininga kabuhi, Sir Josiel. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josiel. Ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako, especially sa panahon naton subong, Sir Josiel, nga do kagamo sa aton sininga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa hindi na ton pag kahamtang, like anxious kita, like daw ginanderbios kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswa.
2: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
2: The Secrets of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsara na to ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. Ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress.

0: Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sa bitamina kag mineral sa ato sering lawas. Maybe a big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Doc Leo nga why stress no nga karga sa lawas bala. The secrets of health. So ang stress nga ini mahambal kita nga dikta sa utok. Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sa ning lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So okay na hanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sa ning na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinanglan pa nga ila gaon ini pagtapos mo sampaw takluban mo kag bakit luto na na siya ini siya mo ning ginatawag masamin naton nya queen of all plants or vegetables Doc Leo no
2: Southern Plus Gold
0: pamuniyang reyna mo ning ginkoronahan nga may pinakadamo nga bitamina minerals o nutrients nga makuha kita
1: pag-abot sa utanon kag ginatawag man gani ini Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree
2: the secrets of health.
0: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sining nga paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot yasining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sininga bulig no para sa stress relief sa aton sininga lawas Doc Leo
2: Southern Plus Gold
1: diri na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sininga lawas tungod sa nagarinlae ng mga bati ang naangot diri ang balungay manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance kung nagakatabo gani Sir Josil nga mas stress kita ang aton sa ring utok nagahambal sa aton sa ring adrenal glands nga mag-release ang cortisol amo ning aton sa ring stress hormone ang tuman sa ring stress tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ning aton sa ring gland kag kun nagapabilin ni mataas sa ring cortisol naga-create sa oxidative stress nga ka-damage ang aton sa ring cellula tungod sa ring free radicals kag ang ining oxidative stress nagapabugat nagapakapoy sa aton sa ring adrenal glands
2: premium D3 coffee mix
1: by the way ang adrenal glands tagali ni Sir Josiel makita anis babaw sa aton sa tagsa ka mga kidneys. Amo ning aton sa ring body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kunara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa ring puwersa. Ang aton sa ring adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sini kita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide sa Sir Johnson sang quercetin and the vitamin C. Ang antioxidant, ako ng mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less strain sa aton sa ring adrenal cells, kag healthier ang aton sa ring adrenal function, better man ang aton sa ring cortisol balance, kag ang aton sa ring lawas, ma-regulate niya ang aton sa ring stress hormones more smoothly.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Doc Leo?
2: Sample Gold Coffee Mix.
1: Makabulig si Sir Diyos balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress, nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol, nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod kinahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang na sugar sa aton sininga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar ngaton sining liver sa mando sang cortisol. Pagtaas sa sini mabagsak naman si Sir Josil kag mabatyagan gid sang ibansin ni ang pagbagsak sang blood sugar. Ngaman, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ila sa dinga pamatyagan. Hindi na makapahanunod, Sir Josil, sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang ibansin ni Sir Josil, gusto magkaon liwat sang something ng mga matamis because of blood sugar crash.
2: Seven plus gold.
0: Basta ganin magtaasi mo sining blood sugar, ang ibansin ni after few minutes, nagakalipong.
1: Mm-hmm.
0: Tawag na to siya blood sugar crash.
1: Mm-hmm.
0: Kung tama ka nubo na mo sining blood sugar, amo nang iban, inapakaon nila sang something sweet.
1: Mm-hmm.
0: Para lang ma-normalize nang imo sining blood sugar level.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
2: The secrets of health.
1: Ang malunggay mera sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound ug may antioxidant nga makabulig ini sila, Sir Josil, pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sa ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita, kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin, Sir Josil, sa insulin resistance. Resulta, kung stable nga aton sa blood sugar, steady nga aton sa energy, nami man ang aton sa nga mudo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda na to, nang inakaon talang isang dahon.
1: Mm-hmm.
0: We forgot nga pwede gali kita kakaon sa yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sa nga siniguro kagamot dok layo, no? Kauno na to, kay halos ang tanya parte siya na may makuha kitang benepisyo.
2: Seven plus gold.
0: Ang preparation, diri kita lang galing nagakatalo, kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao. Magkaon sang direkta ha, sang dahon ha, usapon mo direkta.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sini ginapuga nila, nabutang sa kutsara, ang duga. Pagkatapos sa simbuganda kon kaysa sang gamay langit niya honey,
1: mm-hmm,
0: makaya nila. Pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan niya, balay may balunggay, pero nagakadagas lang gani, nagayilawis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
1: Mm-hmm.
0: Inayaw lutano na gina,
1: mm-hmm,
0: how much more mapuga ka pa.
1: Correct.
0: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule, Abidoclay, may malunggay. May upod pa na, may magustin ng palaya, garlic, spirulina, makabulig ay han, kaya ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
2: The secrets of health.
1: Makuha nila, Sir Josil, ang binipiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
0: Mm.
1: Pero ang manami pagin, Sir Josil, kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagin sini nga mga tanom. Ginupod, Sir Josil, mo talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin, kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial properties, Sir Josil, nga kung natural antibiotic nga garlic.
0: Mm.
1: May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina, kag may ara pa, Sir Josil, sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa nga blood circulation.
2: Santon Plus Gold.
0: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood,
1: mm-hmm,
0: or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka-diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sining lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sining blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sining mga sangkap, para sa palaya, Dok Leo, ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sining blood sugar level.
1: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sining Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form.
1: Mm-hmm.
0: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
1: Correct.
0: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tama nina sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sini na stressed, daw lapit tala ka mo burnout, bala Sir Josil, hindi lang mag-aabot ka sa punto nga kung sa dalan pa Sir Josil na-surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla.
0: No.
1: Damo lubak, damo liko-liko. Eventually, gali, paglabot mo sa punta, dead end gali.
0: Mm-hmm.
1: Muning burnout, Sir Josil eh. Nasapiyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, sa kondisyon. Hasta nga nag-abot ko sa punto, Sir Josil, na dawaay ka na sinisang kadtuan pa, kaguay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon.
0: Mm.
1: Nasa nga ibansa ni Sir Josil, tinagalabot na sa depresyon.
0: No.
1: Pero antes pa man sa Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Isa sina Santon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil sang premium D3 capsule.
3: The secrets of health.
1: Ang isa ka simple nga panugyang ganin naton Sir Josil kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulig pa na yan naya sa aton sini panguna-una.
0: Stress buster, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sini stress.
1: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan makita mo Sir Josil nga may ray of hope ka pa.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
1: May ara kay Sir Josil.
0: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may malunggay oil da. Pero ina maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sini nga supply sang vitamin C kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sini nga body cells and organs.
1: Correct, Sir Josil.
0: C.
1: Tama.
0: So we need Santon Vitamin C nga suplemento gid yadok.
1: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina kung gusto naton pakigbatuan ang stress.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masamay kita nagkaka-stress.
0: Oo.
1: Kinanglan gid nato ng vitamin C, Sir Josil.
2: Gusto mo ba ng

0: pag-process, example sa balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liters of gel capsule. And then, dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon plus coffee mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kaya mo na ton niya during our pastime, enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secrets of health. May ara pa kita sang Santhon plus gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa primero, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sini mo.
0: Oh.
1: Siring Santhon gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo, na Sir Joe, sila nakatilaw nga... In fact, ang usual na ito, siring panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita, Sir Joe, sila siring isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kaya makabulig, Sir Joe, sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod ini sa yasin nga cinnamon. That's why may mga time na sumun Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o ko na chat niya. Why na sang Santhon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga damo ng nakamata-mata pressure Sir Josil. The secret
0: of health. So ini tanan mga ano na ton ha supplements that pwede na itong may intake, pwede na itong may inom, pwede na itong sining papasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng tatakya, Yes, dayo number 2, health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakal ini nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store nato dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira, kaya pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals inyo lawas, pagkatapos ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kanto lang ka mo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining malugar nga waisang clinic, wala sang Yes to Health Store, sa suki niyo mabuti ka kag pharmacy, pamangkot lang ka mo dira. Kaya available niya ito sining mga Yes to Health products.
2: Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. The secret
1: of health. Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pagkadao. Daw, baho mo na lang yung isog. Mas sadya bias na ton tumarga po, Sir Josel, sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: No.
1: Parang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kaya may antibacterial ni mo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sining lawas.
2: The secret of health.
0: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The secret of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Yang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki inyo sining butika kag pharmacy pwede kamo sinakabakal.
2: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: The secret of health.
1: Yan nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na itong tatlo.
0: Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayo na, mahambal nga, stand straight dayo, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Ang tangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo, nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngot, may gangutngot talinto sa tiil, may ara sa imo abaga. Kun hindi na kag kamo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom kamo sang Sisdapay. The Secrets of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas, tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun nato ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo,
2: oo,
1: pwede sila makagamit sa Sus the Pain nato, Sir Josiel.
2: Sus the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
0: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung sinio ko na hindi, kung kaabot gid yung magpalanakit ang lawas, hindi gid nato na mapunggan. Sus the Pain ang makabulig sina. Pero, ang iginahimo sa ibang sinio, Sir Josiel, sa pagpalanakit sa lawas, ginapartniran gid nila ang Sus the Pain sa Santhon Gold Herbal Oil. Kaya magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sininga lawas kag pamatyagan.
3: Gamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santhon Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo mag-partner, ha? Kunin ka pala ng kita lawas, pamanyos ka mo externally, ha, sa Santhon Plus Herbal Oil, and then take ka mo sang sisda.
0: The secret of health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo, daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gid naton dina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, VisionX Plus makabulig gid sa aton.
0: The secret of health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon, bala, Sir Josiel, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng awal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami, gid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani, para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
6: Santhon Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes, to help!
6: Santhon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santhon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kabahan sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa tanggapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Hello kita sa buong mga katropa sang Martes. Bermans na. Una nga bulan sa Bermans. Kag-una nga adlaw. September 1. 2026, mga katropa. Subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo naman sa inyong mga katropa ang makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa na tundra nga nagatutok na sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita naman ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayra man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo nyo na ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines, ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access dira ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines kalin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dali sa itong istasyon ang ating numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga paulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa ating mga balita, akong headline sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Duwa patay sa separadong pagpamuno sa probinsya sang Negros Occidental.
2: 2.7 million pesos sa gabulig na palabot na sa mga apektado sang RSSI sa syudad sang Sipalan.
1: 80% sa mga kiosko ang nakuha na para sa Mascara 2026. Kaya sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Presyo sang oil products, maganubos, siningadlaw, Martes.
2: Pagpalawig sa impeachment trial ni VP Sara, ginapangabay sa prosecution suno sa kongresista.
1: Kaya sa itong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Walo patay, 12 pilason sa paglugdang sasakayan sa Cyprus.
2: U.S. official, U.S. forces ginatake ang duha ka launchers ng Iran sa isla sang Larak.
1: Kaya sa itong balita sa sports, John Mar Fardo, magaretiro na sa Gilas, Pilipinas.
2: Sa tramang yung showbiz balita, Ryan Bang and Yeng Constantino, liwat ka nagpakilig sa concert ni Yeng.
1: Kaya sa itong balita, special ko po si katropang James King. Anong sa istorya sa likod sa sinikunong persona na duwa kuno ka oras nga wala na sang heartbeat pero nabuhi pa. Alas 6:21 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa, kagining na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Patay, ang isa ka mangunguma matapos sining naging bunong sa ngayakaw po dinom sa Purok Daisy, Barangay Puwe, siyudad sa Sagay, kagawa sa Agosto 30. Ang biktima ang kilala sa kay Hubert Gubat, 40 anyos. Samtang ang suspect ang kilala sa kay Ray Dieta, 26 anyos, noon sa mga residente sa nasabit kilugar. Sa disimbestigasyon sa Sagay City PNP, upo dinom kanday Gubat kag Dieta kag pagkatapos upod manpuli ang duwa. Samtang nagalakat ang biktima ang suspek, hinalin na lang ining gimbuno ng dieta si Gubata sa makapila ka beses kaya nagresulta sa iyang kamatayon. Gilin man nga nagsungka ang suspek sa kapitan sa barangay, kagin pakigangutan man ng kapulisan kag sa karoon na kauno ng suspek sa kustodiya sa Sagay City PNP. Desidido ang magpasaka sa kasong pamilya sa biktima batok sa suspect. Kag nagagawa sa investigasyon, bangod lang sa kulugbon. Kagini pag-intindihan ay sa tunga sang duwa.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginbuno sa Porok Kamatis, Barangay Mamboroto, siyudad sang Sipalay, gabi sa Agosto 30. Ang biktima ginkilala sa kay alias Eddie, 32 anyos, samtang ang sospek ginkilala sa kay alias Mario, 42 anyos, alongside mga residente sang nasambit nga lugar. Sandag sa investigasyon sang Sipalay City PNP, nakita sang bata sang biktima ang iaamay ang nagapamial sang kahoy apang hinali na lang nga nagkadto ang sospek sa balay sang biktima. Hinali na lang nga tiklo isang suspek ang biktima kabangdanan sang pagkatumbas sini kagilayon nga ginbuno sa o kung ginbuno kag may pilas ang biktima sa iyatian kag nawala nga kamot. Giningagaw pa inidala sa ospital pang gindeklarara nga dead on arrival sang doktor, samtang ang suspek ang ginaligar nagpalagyo kag nagapabilin sa karon nga at large.
1: Samtang patay ang isang kasubject sa search warrant angon sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung illegal possession of firearms and ammunition. Matapos, ini ang ginaligar magbato sa kapulisan kagaon sa Agosto 30 sa sitio Tuko, Barangay Nulingan, Banwa sa Moises Padilla. Ang nagtaliwan, kikilala sa kay alias o kung kay Reynan Imulaga, 43 anyos, kagresilente sa nasabit ka lugar. Sunda sa kay Police Major Ryan Belisario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, patulong ang kapulisan sa lugar ang deserving search warrant sa sospek. Panginali na lang ininga nagpalupok sa mga kapulisan kag nagresulta sa pagbiluan ni isang lutang sa duha ka bahin. Dugang pa ni Belisario, nakaagom sa pila si Reyna nga nagresulta sa iya kabatayon kag nakuha sa lugar sang insidente ang isa ka empty shell sa 12-gauge shotgun, isa ka unit sang shotgun kag isa ka unit sa caliber 45. Gipagman sang hepe nga nadakpan sa tuong suspect sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ipasaka na ang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect nga ara sa likod sang pagpangluthang nga nagluntad sa dalan Osmeña, Barangay 2, Banwa sang Hinigaran aga sang Agosto 30. Ang mga biktima ginkilala kanday alias Marie, 37 anyos, alias Choi, size kon 64 years old, kag isa kalalaki nga menor de edad, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Cesar, 52 anyos, empleyado sa Municipal Water District kag residente sang Fontana Woods Subdivision, Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Sandig sa investigasyon sang Hinigaran PNP, antes matabo ang insidente, ginaligar nga may nagluntad nga komosyon sa tunga sang driver kag sa biktima bangod sa lugar sang parking kag para makaigo ang salakyan sang suspect. Gilayon ni nga nagkuha sang armas luthang kag sa nagpalupok sa mga biktima. Lunsay nakaagom sang pila sa tiil ang mga biktima, lakip ang menor de edad. Ara na sa karon sa estable nga kondisyon ang mga biktima kag padayon nga ginabulong sa ospital, samtang ang suspect nakahunong sa kustodiya sang kapulisan. Nakuha sa suspect ang isa ka unit sang caliber 45 nga pistola, duha ka mga magazines kag pito ka mga balas sang nasambit nga kalibre sang armas luthang. Nagagwaman sa investigasyon nga hindi pag-intindihan ay ang motibo sa krimen.
1: Samtang napanagtag na ang kapinto 0.17 million pesos ng emergency cash transfer assistance sa mga mangunguma kag landowners nga napiktuhan sang red stripe subscale insect o kon RSSI infestation sa Sipalay City. Sunod sa Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, 210 kakwalipikado nga benepisyaryo sa syudad ang nakabaton sang ayuda na naglabot sa 10,325 kada isa. Kabayan ni sang nagapadayon nga ECT Assistance Program sa NSWD para sa mga mangunguma kag landowners sa Negros Occidental nga napiktuhan sang paglaptas sang RSSI. Ginalauman nga makabuli nga nasambit nga pinansyal nga ayuda sa mga apektado nga benepisyaryo sa pagkatubang sang epekto sang RSSI infestation sa ilang nga palangabuyan.
2: Naglabot na sa 80% mga kiosko nga nakuha sa mga vendors nga luyag magbaligya sa ika-47 nga Mascara Festival sa Bacolod City. Natala na nga October 1 magasugod ang pagbuka sa mga kiosko bilang kabahin sa pre-mascara events kapag ahiwaton tumtum October 8. Samtang ang main highlights naman sa Mascara Festival 2026 mag-aumpisa naman sa October 9 tumtum 18. Samtang agin bato na sa sangkuriang palunsod ang proposal may kanta na naman sa pagbutang sang carnival sa bilang kabahin sa ng selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Sinusakay SP Floor Leader Councilor Al Espino, ginaprobahan na sa Konseho ang proposal para sa Carnival nga maging kabahin sa aktibidad sa festival. Duha ka natalanang venue ang butangan sa nasambit ng Carnival among St. John Paul II area kag sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginalauman man nga mag-aumpisa ang operasyon sa Carnival sa Setyembre antes ng opisyal nga pagbukas sa Mascara Festival 2026 sa Oktubre.
1: Nagapangayos ang temporaryo nga konsiderasyon ng Sumag Kabunana Buwanan Dulaw Tricycle Operators and Drivers Association sa BTTMD sa pagdakop sa ilang mga tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod Bago Route bago ginaproseso na nilang ilang mga permits kag franchise. Sunod kay BTTMD Head Attorney Robin Sabig, peday ng operasyon kontra Colorum kag pagkakabigon ng ilegal ang mga tricycle nga wala makakapakita sang valid nga permits. Sunod naman kay Statuto President Gregory Regalado, ginaproseso na nilang ilang franchise sa pang on hold pa ang pagproseso sang permits. Naibaluan nga sang June lang mayigin patigayan nga hearing ang Committee on Transportation angot sa ila kag karoon ginaulat pa ang decision kun balat tugutan lang sila nga makapadayon sa biyahe.
2: Nagrank kami na ikatatlo sa pinakamadasig magtubo nga ekonomiya sa pungsod ang Bacolod City sa 33 tanan ka highly urbanized city sa Pilipinas. Base sa 2025 Provincial Products Accounts o PPA reports ng Philippine Statistics Authority o PSA, nag-record ang Bacolod City sa 6.8% nga economic growth rate nga nagbutang sa syudad sa ikatatlong pwesto sa bilog ng pungsod. Sunod sa PSA, mas mataas ang 6.8% nga economic growth sa Bacolod ay kumpara sa average growth rate sa Visayas Region kag sa national level. Nagapakita ini sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa Bacolod kag sa nagapadayon man nga pag-uswag sa nakalain-lain nga sektor sa syudad.
1: Alas 6:30 na mga katropa nyo, nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye na sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Posible nga magnubo ang presyo sa diesel kag gasolina sining adlaw sa di sa pinakauli nga hulag sa world oil market. Inalauman nga magnubo sunod sa oil industry source ang 3 pesos and 83 centavos kada litro ang presyo sa diesel. 32 centavos kada litro sa presyo naman sa gasolina. 3 pesos and 84 centavos sa kada litro sa presyo sang kerosene. Ang projection nagasandig sa performance ng Mine of Plata Singapore o COLMAPS kag foreign exchange averages sa nagligad nga 4 ka adlaw. Sunod sa sources, ang mas manubong epekto sa supply gikan sa ginapaabot ng mga sanksyon sa Amerika kung ipanggit sa posibilidad sa pagdugang sa tensyon sa militar baka nakabulig sa pagpanubos ng presyo sang langis.
2: Ginhinyo sang prosecution sa Senate Impeachment Court nga palawigo ng hearing kon ang hearing time kagdugangan sang trial days agud mapadasig ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa House Impeachment Panel spokesperson nga si Ace Barbers, ang mga pamuluyo nagakadulaan sa pasensya sa pag-uswag sang kaso ilabi na nga ang mga adlaw sang trial ang ginbuhinan bangod sang nagligad ka mga suspension kag mga problema sa schedule sang mga testigo. Gipanugyan man ni Barbers nga ang mga senador maghimo sang ilang legislatibo nga buluhaton halin sa alas 9 sang aga tubtub alas 3 sang hapon kag ang pagbisita sa impeachment dapat magsugod gilayon pagkatapos sini agud mapadasig ang proseso gin considerar man sunod sa kay Barbers ang prosecution nga buhina ng ilang mga witnesses kun ang ilang nga ihambal ang isa man lang ka mga repetition.
1: Nagpasakas ang panibagong kasong Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan batok sa anay ako Bicol Party List nga si Zaldico. Sa opisyal nga payag, yung kumpirmar sa ombudsman ng pagpasaka sa kaso batok sa mamalida, kao po na pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sa disinformasyon, gipasaka ang kaso sa ombudsman sa paglapas sa Section 3E sa Republic Act 3019 o kung natay graphing corrupt practices act kag malversation of public funds through falsification of public documents sa korte sa Sandigan Bayan. Ang pagfiles ang kaso batok sa nima malida kag iban pa ang nagsunod matapos kay determinar sa ombudsman nga may probable cause nga pasakaan sila sang kaso.
2: Nagasalig si National Bureau of Investigation kon NBI Chief Melvin Matiwag nga tumana nga mabuhinan na kag madula ang mga negatibo nga impluwensya sa social media sa mga pamatan-on sa tingon nga matuman ang kumpanya o kon ang kumpanya nga Meta ang ilang promesa. Ginpahayag sang hepe sang NBI nga naging mabinungahon ang pagsinapol nga ilang ginhiwat sa Singapore kaupod ang mga opisyal sang Meta kung sa tingin ilang ginistoryahan ang naglala nga insidente sang negatibo nga impluwensya sang social media sa mga pamatanon. Bisan ang mga nagalapta sa karong mga peking balita ang madasig nga makilala sa tingin nga ipatuman sang Meta ang nasambit nga restrictions sa ilang plataforma. Madumduman nga ginbuyagyag ni Matibag nga may pila ka mga groomers nga nagagamit sa social media agud tudluan ang mapamatanaon sa paghimo sa nagkalain-lain nga mga krimen.
1: Alas 6:33 na mga katropa nyo na batian ang mga detalye sa balita sa National kagining natulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Padulungan ta ng mga detalye sa Balita Center National.
0: Express Balita, international news.
1: Walo na kumpirmado nga patay samtang masurprise sa kadusina ang patay nga ginapangita. Matapos nga nagkulobang naglugdang kag nga dipasayro nga ferry boat sa baybayin sang Northern Cyprus. Sunod sa gobyerno, may aras ang 1,259 ka mga pasayro kag 8 ka mga crew members ng sakay sang Philojet sang ini ang ginigo sang duha ka dalagkong abaluod matapos nga nagalin sa banwa sang Kyrenia. Isa ka dako nga search and rescue ang gilunsar gabit ang mga helicopters kag mga sakyan sang Coast Guard nga ginapangunahan sang Northern Cyprus kag mga otoridad gikan sa Turkey. Ginaresto man ang kapitan sang barko kag 7 ka mga tripulante agud imbestigaran ang ginaligar ka pabayaan kag maibaluan ang eksakto nga gitunaan sang trahedya. Mga isa kagatos ka mga pasero ang na-rescue samtang nagapatay ng pagbulig ka koordinasyon sa mga rescuers sa lugar.
2: Ginatake sa mga puwersa sang Estados Unidos ang duha ka Iranian launchers sa Larak Island sang Iran sang tinalikdan nga Domingo. Sunod sa isa ka opisyal sang Estados Unidos nga amo ang una nga nahibaluan nga pag-atake sang Amerika sa Iran halin sang ulihing nga bahin sang bulan sang Hulyo. Ang Revolutionary Guard sang Iran nagsiling ang pag-atake nagpatay kag nagpila sang pila ka mga soldado kag mga pumuluyo kag pagasugaton sang sabat kag silot gikan sa Tehran. Sunod sa media sang estado sang Iran ginreport sang semi-official Tasnim news agency sang Iran nga nagimo sang drone strike ang US sa isla. Si President Donald Trump naman sang Estados Unidos nagsiling sang nagligat nga semana nga ang tanan yung mga minahan na ginpalupok o kung ginkuha gikan sa international nga kadagatan sang Strait of Hormuz kag ang Iran na ginsilingan nga ang wisan anong barko o kung sa kayan nga nagabutang isang bago nga minahan pagalaglagon.
1: Alas 6:35 na. Inyo na ba't yan mga katropa mga detalye sa balita? Sa international. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At na padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.

0: Opisyal na nga gintapos ang longtime national team big man nga si Junmar Fardong iya dinikada nga Gilas Pilipinas career. Ginanunsyo sang 9-time PBA MVP ang iya retirement gikan sa international basketball pagkatapos ang ila pagdaog sa hampang batok sa Iran sa 2027 FIBA World Cup. Una na nga ginako ni Fardo nga ginakonsiderar na niya ang pagretiro bangod nagabatsyag na ang iya lawas ilabi pa nga nagasuprer siya sang gruesome leg injury sa nagligad ng mga tinuig. Kinsiling sang Gilas big man nga tion na agod ihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team kagintumod ng importanteng fast-paced style nga pagampang sa international stage. Halin sang nag-debut si Fardo sa national team sa 2013, nakadaog ni sang gold medal sa Asian Games kag Southeast Asian Games. Nakapasakop sa tatlo ka edisyon sa FIBA World Cup sa tong 2014, 2019 kag 2023 kag nakampang sang 68 ka mga hampang. Ang balita sa sports, mga katropagin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:37 na, mga katropagin nyo na batian ng mga balita sa sports sa gatong padulungan ng balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz about nagpakilig na naman si Yang Constantino kag si Ryan Bang, mga katropa, matapos nga nagbalik tanaw ang duha sa ilayang kumbaga past, mga katropa. Matandaan nga sang tinalikdan nga semana, mga katropa, si Yang Constantino nga may isa ka concert kung sa diin nga nag-attend man dito ang pila ka mga artista. Ito dito sila ni Vice Ganda, Showtime Family kag si Ryan Bang, mga katropa. Kung di sa diin, mga katropa, nga gin samtang nga nagkakanta si Yang sa almost last portion bala mo sang concert ni palapitan niya si Ryan Bang kagin harana, mga katropa, kagtigin balik tanaw ang ilang what if romance. What if, mga katropa, akong tot gagin natawag la the one that get away kag mga katropa tay gin kilig no ang mga tumalanaw biskan pang ilang mga abyan sana sambit yang harana ni Yang kay Ryan, mga katropa. Ti biskan ay niya do wala na niya wala sang ano na yahasang kumbaga ti ng feelings pagidya kay ti may bana na ya sa Yang kag ang bana ni Yang ara man mismo ha sa iyang concert kag suportado ini siya kay ti mga katropa gin pahayag dito daan ni Yang nga ti happy siya kay hindi siya kunugali law ay kaysang time to nga gin message niya si Ryan Bang sang crush na crush siya si Ryan Bang ginsin lang sa ni Ryan Bang pero sa storya naman ni Ryan Bang dan mga katropa idol ya gid kag crush na crush si Yang before kaso na ano siya na do one time gin sa pakya pero do wala siya nabala na sa pak ni Yang ti amuto nga do wala gin sa pak kay nakuya sa kaya balya ti daw ka taas taas wala kay Yang standard ni Yang at hindi siya magustuhan ni Yang gali kay suli, nagtingala to si Yang, ano naguntat, bala pabatsyag o kon pangaluyag si Ryan Bang siya. Dugin ghost sa gulpi ni Ryan Bang. Kasi Ryan Bang, mga katropa, nahuya kay Yang, kag hindi gusto bala nga si Yang pursue pa kay tungod nga feeling niya, kanubo sa iya, kagkataas kay Yang that time. At mga katropa, nagkilig liwat no, mga netizen, sa nasambit yang pangharana ni Yang, mga katropa. Kag sa last portion, mga katropa, pa nagambal digto si ano no si Yang thank you and I love you my friend. Amo na ang ano no naging pakayag ni Yang sa nasambit yang ano no nga concert niya, mga katropa. At nagtrending ini online. Syempre sa mga ano no sa mga katropa peeps nato dira lang mahilig sa showbiz. Pero timi nakita ko to yung nga nagpost yung nga ano nga bugi na balik nyo pagid ang past nga ang imo yung nga ba na maselos na daya mamamo na mga storya nila no nga para sa clout pagid may gahambal nga syempre artista na sila ya dapat yung aragin na sila ya pa-epek para nga mag trending ang concert kag wala ganig reklamo ang asawa ni Yang kay kabalo na sa nga showbiz no plus pagid nga ti may nagahambal mo dira nga tito ka Jen win ba lang ati amugid na ang life no ati may aragita sa mga time nga almost or what ifs bala ko ng mga katropa in life hindi gid madula pero at least mayuhay sila yung duwa kuno ni Ryan kag na Yang, mga katropa. Pero ti mga netizen

0: sa Yes to Health. Una din rin atong yan, Santon Plus Herbal Soap. Makatrapay ni makaprevent sa early signs of skin aging kag makapaputi sa atong mga panit sa natural sininga ingredients na may man gamiton sa bugos ng pamilya at adlaw. Madula agad ang germs kag baho sa imong lawas sa atong yan, Santon Plus Herbal Soap. And syempre makatrapay mayra pa kita sa isang man kahabon para sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen o kung sa glutathione and kojic plus virgin coconut oil. Lagin isa sa isa kahabon sa atong naman yan, Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6.42 na mga katropa nyo nabatay ng balita sa showbiz. Hindi na si Ryan Bang ang inspiration niya sa kanta yung at Chinito.
0: Nga, si Ryan Bang, ginako yun asang yung ang yayang ginkantahan sinang Chinito. Si Ryan Bang that time ya gani naguntat saya pabatsyag kay Ying kay kamali ato wala man wala yung mga kong inasapak hindi talang guro ay kaya yung Pilipinas sa Ying yung mga doka ano bala ya babaeng
2: conservative
0: kundo nga si Ying sa muna tsura ni Ying daan colored hair sari-sari yung hair kada bulan doka mo na bala kada niya ay color book niya pero si Ying daan conservative bala tito na tiki tapos si Ying nasa tanwan nga ay laway kuguro kay nga adugin ghost ko gulpin ni Ryan ay galik kay iti ano lang sila sa isa kagisa ah. Kumbaga what may mga ano lang gin, almost lang gin sila nga ano nga
2: okay. Alas 6.43 na mga katropa. Nato padulungan na balita special ko kung si katropang James King. Yan mo nga kanta. Amo na ni siya ang kanta nga I Will Survive. Kay ini ko ng lalaki or ini ko mga tao 2 hours nang wala heartbeat. Pero nakasurvive ba? Mga katropa. Okay, katropang James King. Gin-pump mo gini siya to do ay.
1: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Hello, good morning once again mga katropa. Ini ang Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Topic naton sa tinga aga para sa atong Balita Espesyal. Isa ka 40 anos na lalaki sa China. Nakabugtaw pa. Abisar na guntat sang 40 ka oras ang pagpitik sa iyang kurason. Mabuhi pa balayan ang isa katawo na wala sa heartbeat. Sa China, himala nga nakaluwas pa ang isa kalalaki 40 ka oras matapos maguntat ang pagpitik sa iyang kurason. Sa post ng emergency doctor nga si Liu Xiao, aling sa Second Affiliated Hospital sa Xinjiang University School of Medicine, yung cardiac arrest ang 40 anyos kalalaki kagwala sa heartbeat pagkatapos ng pinakabeses ng electric defibrillations. Nagpo-form ang medical team sa extracorporeal membrane oxygenation o kung ECMO sa lalaki. Kag naluwas pa ang kabuhi, apisar nga halos 2 kaadlaw na wala nga nagapitik ang iyang kurason. Isa ka life support machine ang ECMO na nag-aakto bilang artificial na kurason kagbaga dugangan sa oxygen kag ginakakas ang carbon dioxide halin sa blood supply sa tao na nagpalya ang organs. Hindi pa niya guru time katropa, no? Well, inangato niya balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa longer life, mas maayong nga panglawason, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ni Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: Alas 6.45 na mga katropa. Wow! Gabi, no? Ni Miracle. So, di pa oras, ah. So, second life yan ito. So, tema itong istorya sang sininga tao na nadulaan sang heartbeat for almost 14 hours. Gabi, no? Yung iba niya, ano ka na na? Kabigong ka na na nga koma ka? Oh, koma ka? Di, isa mo na bala. Di, amo na nga kinanglanggid ang bahin sa family. Oh, makuton ka. Makuton sila sa doktor. E kisa daan, basta koma, ang iba na daan, ga organ donor na na. Yung iba nga mga organs daan, halina sa mga koma. Mga koma patient ba? No? Di ginapang pangkuha ng ilang mga organs kahit ti do brain dead ka na, mga katropa. Pero ang imo, yung mga organs, yung still functioning na mo. No? Do brain dead ka, kaya no response ka ba?

0: So tingin mo ng iban, gina-check ka, no, kung ano na, pila ka na da ka oras nga do ay gid, di, muna na. Mga decisions sa pamilya. Sa ginakuha ng life support eh, no? Pero ang iban, ginagamit ang ilang mga organs for i-donate. No? Pero itong mutong laki to, swerte to, swerte, ay nakabalik. Alas 6:47 na. Inyo na ba tayo na balita espesyal? Katapang Mendel, mga produkto sa Yes to Health, sa rin tayo ni Mabakal?
1: Yes, mga katropa, mga produkto naton sa Yes to Health o Mabakal sa aton mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, and TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping applications, and search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag may ginapatami, wala din sa ato, no? From XFM, Cabancalan City. No? Si good morning dira sa tanang nagapamati sa Barangay 6, no? Dira sila ni Mama Marilyn Ray Jr. Ray JR. Shine, Andrea, RM, kay Eileen, kay Juliana. Double ways from Kagawa, dun, Clown 20. Always tune in ko, no? Night and day and time. Good morning, dira sa inyo. Salamat. Good morning, dira sa tanana. Pero katropang Mendel, sa mga nag-monitor sa aton sa Facebook Live, Arin Isla.
1: Yes, may good morning sa ilaya ni Tristan White Gulay. Good morning kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipi. Good morning ko
0: may
1: no.
0: Aga.
1: Sa mga moms dira sa may barangay, Punta Taytay. Mm-hmm. Good morning. Sa kay Brando Santisas. Good morning. Amalia, yes. Happy listening to Randy Santisas ko no. May aga. Sa kay Nena Arevalo Katoliko. Good morning. Oh. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man. Sa kay Sir Jill Win. Good morning, yes, man. Amalia, sugod ng bear months. Mabutwa-butwa na si Mr. Jose Marichan. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning, man.
0: Oh.
1: May gabutwa-butwa. Aga wave-wave. Aga, ano na nga? Aga.
0: Oh, aranasaw.
1: Ha, ito na
0: gano'n. Aranasaw.
1: Dore, may faso latte. Do na ni Saga. Warm up na ni.
0: Gano'n na sa gano'n na yung tawag na? Voicing na?
1: Oo, oh, aga. Vocalization.
0: Oh. Vocalization.
1: Vocalization na ni sa. Matamat na ni. Buwas ka pa to karanta na.
0: Oo.
1: Pa to karanta na. Christmas songs.
0: Kita this Pilipinas, may pinakamalawig ng Christmas celebration.
1: Oo.
0: Starting bare months, pag upisa sa September, tanan na ng mga music sa mall.
1: Yes.
0: Christmas song. No, mga Jose Marichan, Maria Carey,
1: yes,
0: mga Ray Conniff, mga Tagalog songs.
1: Mga remix. Bakit mga midday mga remix, na nabala ka trap ng Francia na nabala na mix-mix.
0: Pero arabala mo na lang mga music. Magsulod ka be, for example, sa mall.
1: Lain ng ano
0: sa mga. Ano, kaya may nostalgic na feeling,
1: yes,
0: no?
1: Nabala lang ito ka, yes!
0: Oo, ito ka. Ang, sana mo lang nabala. Sa iban, pamatian mo, doon ka, ano ganito tawag man, doon ka buki, bla? Doon ka buki. Pero mga katropa, ang amun ang mga bahanon, may something sa ibong mapatsagan mo lang nga, oh, ang espiritu sa Paskwara na. Nabisan mo na bala katropang Wendel nga doon, gamba sila iban, pigado lang. Pero pati ang doon ko ng mga kanta, oy, do Paskwa na. Te, advance, happy birthday, si mo? Okay, December 25 ka, no? Wow. Si mga katropa, sa birthday kadungan man, sang pagbunag, sang manluluwas ta, no? December 25. But mga katropa, ti do sa mga ano na lang niya do sa mga pagpati, sa mga moderno na lang niya. Pero mga katropa, ti based on the scriptures, ti ang pagbunag kuno sang aton nga makaako bla or aton nga manluluwas is do amo ni kuno nga bulan, September. No? Kay I forgot ano to nga season katropang Wendel. Ang pagbunag ni Jesus Christ. Hindi ko no silinggit nga direct December.
1: Basta tigbulog na.
0: Oo, doon mo na ako. No, do starting, basta doon mga September na. Doon mo na ako no yung abulan, siya ginbunag.
1: Mm-hmm.
0: So, ti, amo na yung sa ato niya, sa Christian belief, ya, nga, amo na bala, no? Ti, December, Christmas Day. So, ti, amo naman ang ginakabig nga ang adlaw kung gin, sang sano, ginbunag, ato nga manluluwas. Ang munang pangalan niya, Prince Frenzel Christian. No? May Christian ka pa, no? Go wonder, kamo kung sino si Frenzel Christian, lantawan yung cover photo sa page namon. Ang may pula sa may upper right, siya na si Frenzel Christian. Ginatawag din namon si Chris Librando. Go wonder, sino si Frenzel Christian man, Chris Librando. I-search lang malamang katropang page na to sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Makita nyo na si Chris, a Christian. Christian Bautista. Si Frenzel Christian, Chris Librando, no? Amundi nga technician subo. Mga technician na makita nyo na datanan na nabata sila. Na. Sige, Ate Bermans na mga katropa. Whenever I... Wala pang C. Sa October pang C. Boys and girls, November pa. Ginauto-duto na mo. Temo ng first stanza sa kanta. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ba? Very nostalgic. Kagano gina yung mga iconic. Grabe lang mga kanta, no? Amo na siya. Ano title? Amo na Christmas in our hearts na siya, di ba? Na. Ni Jose Marichan. Ba? Katapang Chris. May ara na sa una, no? May mga ga-share sa experience nila. Babati nila yung kanta. Gatulo ko na yung laluha. Tears of joy. Kahit tilapit ang maskwa. Mamaskwa na. Sige, ano? Looking forward, mga tropa, no? Pila na lang ka adlaw na bilin. Mga katropa, bantay ka na pag Wendell. Christmas countdown naman, eh. Christmas countdown starting this month, September. Christmas countdown. Galok forward ng tanan for better 2027, ah, no? Kag ano ah. Prosperous naman nga 2027 para sa tanan, ah, no? Okay, September pa lang. Di kami dani pagpa-music, eh, bala. No? Gusto lang tiprano pa. Sige, alas 6:54 ng mga tropa. Bantayin ninyo ang magabulo sa bulusekong po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto niya sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
4: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila ka gabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila ka gabi nga indi ka mo maayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
3: Pero hindi man botambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
4: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
2: Southern Plus Gold.
4: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environmental man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
2: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Santhon Plus Gold.
4: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino, upod sinis sa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sinis sa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sinis ang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sinis, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sinis, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro, sinis ko kusina mo, this oras gabi, Sir Josel, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabat siya kung ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
3: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Dako ang bulig ni Sir Josel kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa gusto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. Secrets of health.
3: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
4: Highly recommended yun, Sir Josel. Ngay updon yun natin ang Sanson Vitamin C kung nagatumar kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglang yun natin ng vitamin C, Sir Josel.
2: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin na tiunti lang wala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
2: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanson Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C.
2: Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanson gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanson Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9. Wednesday.

rin ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
0: Santhon

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap ka sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na nalakad.
0: Wala sa konkretong asa. Kag
4: wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9
6: XFM Network Philippines
7: Mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang nilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may nga ka sa mga suki naton nga ta para mati. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa bulsay. Martes mga katropa, pitsar ko Lunes, ha? Martes ka lispong. Ang Lunes siya kagapon, tapos na. Di ba mga katropa, naton na to, dapat man kadlaw? O liman man kadlaw kung may mga obra pa sa Sabado, no? Okay lang na at least may mga propaway kita, no? Pasalamat lang kita kay may ara kita sa mga spare nga mga kadlaw para magpahuway mga katropa, no? Nonetheless, it's Tuesday again mga katropa. Ang ato naman nga adlaw mga katropa nga ginahulat-hulat, no? Lagid ba na kay may ginapakita ko din nga kanta katropang Chris mo, oh, para mag linong kita wala digili na arigliyo Mario. Eh, patsagan mo na. Ang feel mga katropa, it's per month. September 1, 2026. Amo nag-adlaw mga katropa nga it's a beginning of a whole season. Ang Christmas season na ang sumunga mga katropa, sugod na, no? Per month pa lang yan, ang tao excited na. Sa pag Merry Christmas, katropa Chris. Anywhere. Merry Christmas. Para sa mga kuturan na tunda. Merry Christmas. Nagali-li na sa. Amo rin aton kaugrian mga katropa, Andres Pilipinas. One of the longest celebration of Christmas season is here. And that's why ato mga OFWs, ato mga kuturan, gapuhi na sila. Kanto dik, tungod nami di ang celebration sa Christmas. Per month parang Christmas na. Kita mo sa mga mall, nagatukaran eh. No? Na, kay para man mag nami ang sales eh. Para mag nami man ang, para mag ma-invite man ang tao. Maintays ang tao sa pagbakal sa mga balaklon. May bonus mo. May aras ang 13 month pay mo. May extra mo. So wala cool ba magbakal? Pero we'll see mga katropa what kind of Christmas we will be celebrating in the next season of 2026 mga katropa. Nonetheless, we would like to share this season to you, to everybody. I can't think of a better. So we may have that hope to continue coming true, to dream. And my wish. Para malabot natin yung mga ambisyon sa kabuhi mga katropa. Kamay pa maghatag sini sa maghatag ini sa kamay nga inspirasyon para sa aton tanan to keep going sa mga plano natin sa kabuhi mga katropa. It's September 1, 2026. And a lot of us are waiting for something new to happen that will change the whole suffering. Sang aton nga pumuluyo sa gulog nga Pilipinas, kabay pa mga katropa, kabay pa. Magdilang anghel ang aton nga programa. Para sa mga dugang pa ka ma-blessings mga katropa for the next few months. Pero ang aton naman nga ginahulat-hulat subong mga katropa is ang may arapat na sang may piyesta may natay pata. Mga subukan ay antes na mag-celebrate sa Christmas kid, no? Mga katropa, there is Pilipinas sa nabal naton ang pinakalawig nga celebration sa Christmas diri nga katabo. And that's why kita sa aton nga mga kulturan nag-upod man kita, no? Sa bugos nga pumuloy ang Pilipinon sa paghandom, no? Sa pag-sigahom nga one day soon mangin maayo ang aton nga sitwasyon. Oras na ito, 7:27 sa magpakalagad mga katropa sa itong palatong tunan. Headlines. Mga katropa, bagyo, tatlo kabilog ang ginabuluman tayo na ito nga bagyo diri sa Pungsod, Pilipinas. So handa lang kita tungod ang ini mga bagyo mga katropa, hindi man magtupa sa atong pila ka mga sentro nga mga lugar. Pero maghahatag sang masandukot nga pag-ulan-ulan. Headlines. Samtang ang presyo sa petrolyo, mga katropa, nagnubo na. Para pa una naton sa mga kuturan naton sa gas, may ara pagnubo sang 30 centimos. Samtang diesel, may ara naman kita sang 3 pesos kag 83 centimos. Nga pagnubo sa presyo sang diesel, samtang kerosene, mga katropa, pulo pareho man lang, no? 3 pesos kag 3 pesos kag 84 centimos. Ang pagnubo sang presyo sang kerosene. So today, kung nagkapagas ka, ate, huwag ko kabalo kung ano na siya ang 30 centimos sa kada patak sang aton nga gasolina, or 3 pesos sa patak naman sang diesel. Eh, pero ginapabugal ni sang DOE nga amo ni ang isa sa mga nagabadbad sa aton problema. The Responsible Pilipinas, mga katropa, ang ginagmay nga rollback sa presyo sang gatong. Pasalamat lang ta, may aras ang pagnubo-nubo sang sa mga bulaga, kita nga nagtaas naman. Ang problema lang yung galing, mga katropa, ang pagtaas, no, ang pagnubo, pilo-pilo is pagtaas presyo ka. No? Mataasan niya 9 piso, pagkatapos balikan niya, nag 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos, o hindi gani, 9 pesos. Ang balik, oh, sus, daw kasinsilyo kayo. Pero sige lang, hulat-hulaton talang na, no? Tanahon talang na, mga katropa, ang mga kalatabo sa atong lugar. Daw ka subo lang kong kiss, kahit subong manubo, pero kay expecta na may kita masaka dasun nga may nadlaw. Pero sige lang, okay lang, importante, mga katropa, may ara sa kabuhi, may ara kita sa aton nga pag aton nga buo, may buhay pa rin, no? Ari, mga katropa, oh, pila pa ka mga update sa aton nga balita. Polish, no? Lalaki, may ginlutang naman to dito sa isa ka lugar, mga katropa, sa Sipalay. Tanahon tara, mga detalye karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan. Samtang balik-balikan tani ang aryo ang isyo sa transport sectors. Nagkadto sa talatapan sang LTFRB Central Office dito sa Metro Manila para i-follow up ang promesa sang LTFRB Chair na suspended, mga katropa, kinayo kagin follow up ang promesa para sa mga registration sang 300 kapin ka mga unconsolidated jeepneys diri sa Bacolod City. Tanahon ta karon, mga detalye, mga katropa. Since September month na, mga katropa, ano bala, may harbison pa ta? Ha? San o ma-deklarar nga abri galing na diri sa Negros Occidental? Kaya ba na ginahulat-hulat sa pinakaturan ta mo na ang ginahulat-hulat sa mga ara sa mga lugar nga at least makaobra, may ara naman sa oportunidad para makaobra sa mga kauturan ta nga kargatapas, mga kauturan ta nga nagtrabaho sa kampo, no, may ara dugang-dugang, mga katropa. Abi nyo kabuhi, mga katropa, dito sa mga kaumamuhan. Once nga September na gani, abri galing na ni siya, mahambal ka na nga, okay na. Abri naman ang mga ulutangan.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Abri naman ang mga sari-sari store. Kaysa una, pag wala trabaho, wala utang mo, no? Kay way ubra. Kung abri galing na, abri naman ang mga sari-sari store, mga tiyanggi. Para sa mga trabahante ta sa kampo, kay may ara na palabuton nga sweldo. Ti amo nang kabuhi dito. Diri sa aton, gambal ta, ti way man aton matyaga ng open to close season niya, no? Di ang ato na balaan niya, mas na may trabaho ta, okay lang, sustain ta na ato yung pagpakabuhi. Pero dito sila, mga katropa, lain ang sitwasyon. Pag abri galing, lipay tanan. Pag abri galing, may utang na, may ulutangan na. Pag abri galing, kadto na to sa mga mall-mall ho, kakaon-kaon gamay sang New Libby, kag nga Mikdo. Para magulo, enjoy man, mga katropa, no? Pero despite sa mga gina-experyensya natin nga mga kalamidad, Res Negros Occidental, makapatigayon pakitayhan sang abri galing may ara na bala nga igalingon ang aton nga mga sentrales nga mga tubo matapos ang panalasa sang RSSI.
2: Bangka, diretso, Bullseye.
0: Tanawon ta karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Kay kon nag-epekto gid man to, galinti mo last month nun to, nagpag-spray kita, ambot kon makahabol pa ang ining mga ano, ang ining mga makabigta ng introduction naton sa mga sentrales naton pagka burn month, may ara na matamat galing pa, hindi pa na ubos mga katropa, probably abri galing ka lang, pero pagka November, December pa rin bundakanay mo, pero at least may ara-ara na. Pila ka mga update naton mga katropa sa balita nasyonal, ang aton nga presidente nag-viral naman ho, ha? Grabe nga mga komento sa mga netizens kag sa mga millennials naton, kag mga kritiko sang presidente matapos nga sige bumbahan naya sang ulan, baha Pampanga, Tarlac, pila ka mga lugar sa Metro Manila, nakita iya ang presidente nga nag-video, mga gin-videohan mga katropa nga nagakanta dito sa Malacañang, kadungan sang selebrasyon sang birthday sang asawa niya mga katropa, no? Isa Araneta Marcos nga nagselebrar sang iyang kaadlawan, nagligad niya inadlaw ti depensa naman sa Malacañang, sige way man iya problema mag-celebrate amo man lang itong oras para mag way nagidya right ang presidente para mag-lipay-lipay, way nagidya right ang presidente nga mag-kulo-kanta-kanta ano ang taman eh. Ang aton nga mga kabuhi kun puro lang subo. Tanawon ta mga katropa, update sina kag-ari pa pinakamalatest development ho mga katropa ho, pinaka mga grupo sang mga aktivista sa Tibet mga katropa nagpatigayon sang rally protesta para i-denounce mga abyan ang ginahimo sang China nga mga pag-control sang impormasyon matapos ang isa kadako nga pagbaha sa Nepal mga katropa halin dito sa Tibet Plateau, no? So ang panawagan nga dapat ang transparency sang mga ngalan sang tao nga na-confirm nga napatay dito sa nasambit nga lugar mga katropa. Do ang Nepali government mga abyan, nabudlayan sila mag-dig up as of this time. May sobra na 900 ang patay, kagapin 3,000 lapit mga katropa ang missing sa gihapon. Taliwas ini sa report sa China nga may ara lang sang siyam nga napatay, kagapin 500 ang missing. Kaya mo na yung mga balita, mga katropa, istoryan, tama na karon ang Tibet, mga katropa. Ano ka importante inis siya? Sa nambal na to, there were shared benepisyo halin sa mga kapungsuran, halin sa pagkapatagan sa Tibet, mga katropa. Ang pinakadako ng water source, no? Halin dira, mga katropa, halin sa Tibet, dira mismo sa Tibet. So ang ginalantaw kuntani iuntat na ang mga mining, ang mga infrastructures, tunneling kag iban pa tungod delikado para sa mga downstream areas nga posible maapektuhan in case kidman may ara sa pagtiphag, may ara to sa mga movement sa babaw, no, pagkaguba sa mga pilasto, tiphag sa mga icebergs dito mga katropa, and nagalunta ng mga glacial collapse sa nasambit nga lugar nga nagaresulta sa masami nga flooding sa nasambit nga area. Ang eksperto naghambal nga ang 5.2 nga linog, mga katropa, hindi na bag-o dira sa kapatagan sang Tibet, mga katropa. It happened every years nga nag-tayog dira, mga katropa. Ang range niya is 3.0, pero amuna eh maghambal kita 5.2, medyo taas-taas na siya. Pero sang una may ara man nagluntad da, pero nag-create lang to sang mga temporary dam, no, natural dam nga gikan sa nagakatipag bala nga mga bato dito sa babaw bukid. So nagapugong to sa tubig, amo na sang natural nga mga dam abi nga nagahimo da gakahimo dra mga katropa. So instead nga magbaha, nagakapunggan ang tubig halin sa babaw. So amo nang gina-question karon sa mga aktivista, kag mga eksperto, sinyak, that's a natural process. Pero nga, ang volume sang ice, ang volume sang lutak, kag ang mismo tubig, dito sa babaw, katropa, amo na kadakuon. That's the first time nga experience ko no sang Nepal mo, no? Di, damos panawagan mga katropa, nga dapat ang Tibet i-let go na sa China. Kagunta to na ang ininga mga ano, ang ininga mga aktibidad dito sa babaw, mga katropa, mga kabiyan, no? Di nag-relate man eh sa status karon sa China as one of the advanced nga nasyon sa birog nga kalibutan, mga katropa, having that AI technologies kag iban pa nga ginaot-ot niya mga earth minerals to sustain sang enerhiya kag sang iyang industrialization nga nagkinahanglan sang enerhiya kag sa mga earth minerals i-sustain niya sa development sang AI kag iban pa nga mga advanced nga mga teknolohiya, mga katropa. So diri man nagalantaw ang pila ka mga grupo karon. Nami ni istorya-istoryahan, mga katropa, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Oras naton 7:39 sa pagpangalagad ta, mga katropa. Ang aton tatlo ka mga produkto, istoryahan taman, no? Balo naton sa aton mga kauturan. May ara kita sang premium D3, Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga makabulig sa aton sa pagpa-avance sang aton nga immune system, aton nga lawas kontra sa mga masakit, kag sa mga ginabatsag naton nga mga infections, kag iban pa nga mga lain pamatsag tungod sang masakit or infection, mga katropa, mga kabiyan. Ang termino, permis mga doktor, sinya, nag-ubo ka, nag-sip-on ka, siguro may infection ka, nag-ilanat ka na mo, no? Amo na, tagaan ka rin bulong, no? Bilang supportive, mga katropa. Pero kung ano, be, kung may arak ka na pre-existing conditions, kag medyo sensitive na ang imong lawas subong, di ano matabo, mabalda ka eh. That's why may arak kita mga produkto nga i-dugang sa inyo para sa supplementation natin, mga katropa. Ang premium D3, kag aton Santon Plus Gold, ang premium D3, amon isang vitamin nga ara sa soft gel capsule nga makabulig sa aton sa pagpamakod sa aton nga depensa sa lawas. Okay, ang aton nga premium D3 nga vitamin D usual makuha naton ini sa butlak sang adlaw, maproseso bilang vitamin sa lawas naton. Pero not all of us are exposed sa adlaw subong, tungod ang ibanta nag-oobra sa BPO sa mga opisina. Often the not sulod sila sa opisina, hindi sila ka-avail sang vitamin nga ginahatag sang sunlight, mga katropa. And aside sini, bisan magpainit ka, ang pinakatayog mo na

0: Virgin coconut oil kag malunggay oil. Kabalo naman ta sa beneficios na antibacterial. Ginapaalam niya ang aton lawas, aton nga mga soldados lawas ta, para ma-identify ang mga ano nibla, mga pathogen sa lawas nga nagasulod sa aton, nga often than not, just like sa COVID-19, nagka-camouflage siya. Hindi sa ma-identify sa aton mga antibodies, mga katropa. So, it takes the one to identify, and that if ang aton nga mga antibodies is keen enough para ma-detect na yon ang mga viruses nga nagapanago sa aton lawas. Okay? And then, ari pa ang aton Santon Plus Gold. May mangosti naman, may ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara sa spirulina. Nga makabulik naman sa lawas naton sa pagpataas ng aton immunity level. Mangostin, antioxidant. No, ang aton ampalaya, nagabiling mga katropa, control sa blood sugar naton. Malunggay mga katropa, ginabulikan niya ta. Supplement sa mga vitamins, kag nutrients, minerals, kag kinanglan sa lawas naton mga katropa. No, that's why yung tawag ni Miracle Tree tungod sa iyang bitamina nga dala para sa lawas ng tao. Kag syempre garlic mga katropa, antibacterial. Kag syempre ang aton nga spirulina, nagabulig man mga katropa, anti-inflammatory. Ini nga mga suplemento hindi ni mag epekto kung wala sang insaktong absorption sa lawas naton, bisan ano nga palak ta, bisan ano nga singgitan ta, nga gusto ta magnami aton nga lawas, bisan mag jogging ka pada, kung pigaw ang absorption sa mga vitamins sang lawas ni mo mga katropa, bulubal double da tada, dihado tada. Kinanglan ta magsuplemento sang vitamin C, no? Ang vitamin C nga wala man sang negatibong epekto sa lawas naton, mga adverse effect. Kalabanan na nabis sa my vitamin C. Pag inom mo, may hyperreaction dayon, may reaction sa sulok-sulok ta mga katropa. Nag-acidity. Kansuka-suka ka. Piniuntang alkaline base. Kung alkaline base ka vitamin C mga katropa, amuna sa ang Santon Vitamin C. Alright, wala sang hapdi sa chan, way sakit sa chan mga katropa. O ano pa ng mga usual naton ginabatsyag. Oh, so bulik ini para sa mga kultura naton, okay? At the same time mga katropa, mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mo kabisita da, no? Mercury Drug Store, South Star Drug sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede mga mo kabisita dire sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright? Pwede ka mo kabisita da. Kag maglantaw pag isang mga produkto sang Yes to Health, because may mga kapi pa na da. Dugang sa bulig sa mga kauturan ta nga hindi nakapangapit tungod ang doktor na to nagambal, hindi na pwede kay nagapalpitin kaya nagkataas ang blood pressure mo. Alright? So, may kapi kita ng akma sa inyo. May problema sa pananawan, katropa. May Vision X Plus man ta. Problema sa aton nga labing-labing, sa chymesis. May Turbo Herbal Supplement naman kita. Para sa inyo tanan. So tanawan, check nyo na mga produkto sang Yes to Health mga katropa, dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Lizares. Okay, mga commercial tanay, mga katropa, pagkatapos inibarikan ta mga update sa balita mga katropa sa aton nga mga sa aton patrol sa balita police, pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. a quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory

0: respiratory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santol Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Santol Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyo
1: magaan.
2: Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain di dyan sa board sa Santol Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi
5: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
5: Prangka
0: kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 7:53. Ining oras mga katropa, dulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, pira naman ka mga balita sa aton nga patrol. Suspect sa pagbuno kahapon, may development ni kahapon man mo. Na-identify na ang nasambit nga bangkay. Pero ang suspect sa pagbuno patay sa taga-Victorias kahapon, mga sang nagligan ni Adlao Katropa, nagapabilin at large. Ari pa pamilya sang subject sa search warrant, gin-question ang operasyon sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. I think amuning reklamo sang amay nga matapos nga gin-serbihan sa warrant of arrest ang iya anak nag-inarigan ng bato pag napatay sa nasambit nga pag-service ng sang warrant of arrest ti daw na dula sa sang amay sang biktima kaya balaya siya ang armas na hindi man iya pagkatapos why man sa engage sa droga dapat ginapriso lang siya. No? Oras ta, 7:54, kuwanta sa Katropang France, mga abyan sa aton linya.
0: XFM Live Reports.
5: Katropang France, may aga.
6: Katropang Irvine, ato ning agin pag-isang muta ng pamilya sang ato ba lang sa Jefferson sa tinaliktan ng operasyon sang Moise Padilla PLC.
5: Oo.
6: Na matapos si Kasir din nila ang sasuwakan. Matapos sa kay Raynan Simulaca, Katropang Irvine, na tinaligaran.
5: Mm-hmm.
6: Nagpapalinis ka pulisan dito mismo sa City of Poco, Barangay Inolingan.
5: Oo.
6: Banwasan nga Moises Padilla sang kagaon sang Domingo.
5: Mm-hmm.
6: So si Lindrey Katoparvin ang nabitilagi na pakainin, mga suspect na pakainin.
5: Oo.
6: Ako sa ginaligar nga pagpatuman sa kapulisan o kung nagpalupukin sa kamuslutang,
5: mm-hmm.
6: nag-resulta man sang pagbalo sang mga otoridad sa Yaka Tropang Army, no? So, kahapon, din padulungan ta ng pamilya, sa rin ato ng istorya, ikuata ni Bahin ang nga pamilya sa nasabit niya suspect. Katropa Irwin, kaya dito na ito nasagtiman niya ti para sa ila. So, ano sila, ito, dismayados ba, no? I think may mga panisayon to galing na nag-siling to yun, iba ang amay sa suspect niya kung dakbon-dakbon lang, no? Amay din.
5: Uh-huh.
6: At si Katropa Irvine, may breakdown na yung nagkuha sa komento
5: mm-hmm.
6: sa kapitan.
5: Mm-hmm.
6: Kasi Reneverse Baladay sa nga barangay na linga ng Katropa Irvine na si ang suspect
5: mm-hmm.
6: na sagto gali, though gin-ano niya siya sa buyback operation, pero galing na sa Dagyo niya.
5: Uh-huh.
6: So, abis ang kapitan nga ni Kuro, huwain yung nadasa na kapalit. But oh. Sa mutong at yun, sa siya mismo din pagkikangutan, tinubalas ang kapulisan, ang Luis Padilla.
5: Oo. Oh.
6: Kaya kata parin nila ni Patigay yun, noon ang nasambit yung pag-service, ang sensuaran.
5: Oo. Oh.
6: Patok sa suspect na Metro Park Irvin.
5: Oo.
6: So, this kapitan at nag-ibot na tingala na na ining si Reynan Bulaga ang parang nagali sila ng panimalay, no?
5: Oo.
6: At sila ng lugar. Deratis mo sa secure po.
5: Mm-hmm.
6: So, nagupo naman si Kapitan.
5: Mm-hmm.
6: Kagad, Kapitan niya, may natin nakaproferbe, nagkandulong dito na sa lugar kasi rin ko natabo lang pag kato sa kapulisan, sa balay ng suspect.
5: Mm-hmm.
6: Kasi dito niya lang natin, diba? Ang galing niya si Reynan ang napatay na. No?
5: Oo.
6: So, sa iyan nga pag check sa background, ang suspect niya dito, ay maligani ko no mga existing record sa barangay, but ito nakaproferbe si Aras kapulisan niya, no? So, sa lang din maling na pag-ibalo, hindi ko makatao. Para siya ako nang ina-makatik ng maayong atao.
5: Oo.
6: At si Katropa Irvin, why man sa kanunin nag-question sa operasyon sa ang kapulisan hangon sa sining na pag-service ang sesuara. Kaya di siya mismo yung pagpindangupan mo. No? Then, kuha di siya. Kaya mo na every time Katropa Irvin, eh. No, every time, for example, di mag-drag-tay pas operation.
5: Oo.
6: Kinanglagi sa mga parang officials. Or pag-service ng sesuara, kinanglan man. Tapos siya sa mga parang officials o serve as a witness sa operasyon sa sining sa mga otoridad kay Tropa Irvin sa kundin man nga parte isang lugar. No?
5: Uh-huh.
6: Eh, amutos ang August 30, kagaon, higin padulungan ni balay ni Reyna ni Bulaga, kagdi kay Tropa Irvin, amuna to dahil yun ang natabo nga incident. Pag-sendo na lang ay si Kapitan Rene Bert Baladay ang punong barangay sa Maranginulingan sa Banwa sa Muispadilla.
1: Kap, good morning. Bali, ano yung pagkilala nyo sa kay Reyna ni Bulaga man?
3: Ang nakilala ko sir daw maayo man sa nga tao daw ay man kwangit nga may record nga dako gid sa barangay bla. Tapos ang nabalaan ko sir nga abi ko ay na di sa.
1: Pero gali, ari di siya nagbalik naman di?
3: Oo, nagbalik naman di.
1: Pero kap, dinit gini siya nag-tiner ka pao?
3: Sa nga, ari gid yung abalay sir?
1: Ara gid eh.
3: Niya pamilyari man di.
1: Okay. Pero di kap, ang operation sa kapulisan, ano ni, paano to natabo kap?
3: Sang aga lang sir naging pukaw ko to nila nga may search warrant sila ang dala sa kay Reynan.
1: Oo.
3: E pag-abot namo di sir, nilagat namo ang sana, pagsanag nga mo pag-search ang ilabalay. Amo man to sir, kay tiwa magkukabalo nga dito na dakpan na tabo na sa oran, no?
1: Okay.
3: Are o pa dyan sir?
1: Okay, pero galing nagbato siya galing.
3: Oo, oh, are o pa dyan sir, makasaksi ni sir.
1: Okay, okay. Sige. Pero tika.
3: Hindi ka naman interview.
1: Sige, kami.
6: Kasi ready for the
5: barangay. Yeah, yeah,
6: yeah. Pumunta niya pa yan, Saton.
5: Ang SOP, makatos barangay, Katropang Franz, no? Or any official sa barangay, nga mga insa ka witness man to sa bypass operation?
6: Oo, oh, muna ka Katropang Irvin, eh. No? Especially, search warrant ni siya mo.
5: Ah, search warrant.
6: Search warrant niya yung natabo.
5: Oh, no? Hindi niya bypass siya. No, sorry,
6: hindi
5: sorry.
6: Hindi niya bypass operation, search warrant niya. Kahit din. Ginaligaran nga, kumbalikan sa istorya, si Imulaga, may kaso na ni Katropang Irvin nga or may mga complaints na blas siya from siguro sa ibang mga residente dry nga si siya kuno ginaligaran nga doon na palupok blas niya rapan.
5: Oo. Oo.
6: Katropang Irvin. No? So, gilay na nga din to that operation. Para matigay ng operasyon, kasi ma-respond ni Katropang Irvin ang nasambit ng persona ang sa pag-upot sa armas lupang A, no? Magaling tingnan mo itong mga payag sa kapulisan na resistance siya nagbato. Pero Katropang Irvin, din padulungan na ni Gamay, ang biktima ng istorya tani si Reynaldo Imulaga, si istorya ni Saton, nga linis siya kuno sa papras ng banwa, kasi siyang mismo ko ng Katropang Irvin, nang wide man na kay Balo,
5: nang
6: muna tabuling na tabo siyang bata.
5: Oho.
6: Tapos ang kagawang na tabo ang operasyon, iba siguro sa ulo at lang na siya laging papalo sa isaya kapatang ang si Reyna ni Galing ang nakatay. So, ginpakigamutan siya sa isaya kabata na gagawin pa ibalo ng butong na tabo. So, ginpadulungan niya itong lugar, tingin si isa ang pulis. Pero si Katatarvin, may mga kumidko lang siya eh, no? Si bilang isa kama, ay masakit man din niya para sa iya. Kaya ako rin natabo siya ang mabata, Katatarvin, Irvin kay Silingan Kani, no? Kung may sala, kung may kaso, si Arston lang, parang kung nasi, ay pala magpapan, noon ganyan, ginpatay ko, no? So, kung may salabtol sila eh, dapat na ni Arston, kag may gusto ka proseso, man ako no mo.
5: Oo.
6: No?
5: Ano, pagpati sa kamay, ano? Ginpatay?
6: Kamu na yung iya yung pag-insindi ka to Irvin eh.
5: Oo.
6: para si Yaya itigit ang ako si pagani ko no si Police Major Villasar yung gagawin patay kid.
5: Mhm.
6: Eh galing man lang yan sang hito eh nagpato man lang ko mo no.
5: Oo. Ting
6: so, tapos sa karong katropa Irvin ang natabo ni nga infidente. Dito sa Manwa sa nga Moises Padilla. So mula ni sa karon kay ang amay di nga pangabay lang gyud kun ano nga bulig ang ipalabot sa ila kay si regarding sa sininga hitabo sa Irvin.
5: Mhm.
6: Ma lumano sa ilang bahin mo no masubo manis bahay nila kay ti una ra sigado.
5: Mhm.
6: Tapos wives lang kabalo at Irvin kung anong posibleng imon man nila.
5: Mm-hmm.
6: But amo lang gini, no?
5: Oo.
6: Na confirm sa pulisan nga di ang nasabit nga persona or ang suspect sa Irvin ang ano nag-upot sa illegal nga armas sa lutang.